0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.
4: Happy morning.
5: This is FM Radio.
6: FM

0: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Your favorite music radio, Kapamilya Kill Vibes. Hello po, good morning, good morning, good morning. Happy morning!
1: Ayaw!
0: Nga kay?
1: Ayaw!
0: Hello po, good morning. Sinantanan, happy morning, Kapamilya Kill Vibes. Kumusta, kumusta, kumusta? Maayong pagpuminaw, sinantanan. Today is a Thursday! Huwabas!
1: Ayaw!
0: Kapit na mo sunod ang Biyernes!
1: Ayaw!
0: Ay, sige, mudritsog sa bando, di ba?
1: Ayaw!
0: Huwabas po ngayon, May 7, 2026, alas 8-8 na! Oo, nag-8-8 na ba ang tanan? Naka-exercise pa ba ka?
1: Ayaw! Diba?
0: It's a form of exercise yung mong ginabuhat ka ron. Kaling, una pa ba exercise sa gamay lang?
1: Ayaw!
0: Ako ba, walking-walking? Ako ba, ga-jogging? Pero paminaw na ko ng mga millennials ka ron kay Kuan. Millennials o Gen Z, hili kayo mag-jogging.
1: Ayaw!
0: Ambot lang sad ko nga, no? Oo. Kitain daw na ni mga 30 plus, jogging. Pa na lang, sleeping na lang, sleeping.
1: Ayaw!
0: Diba? Anyways, again, ang ganyan programa ang happy morning. Kao ba ng inyong kapitan sa kahanginan? Ang DJ nga really sexy, pero yummy!
1: Ayaw!
0: Kapitan Chago, at your service!
1: Ayaw!
0: Tama na, ako nalagi. Para sa inyong greetings and requests, send sa mong text line 0968-353-6944. And play na ko another song. Sige, play na ko ning Hawak Mo Ang Beat, Dria.
1: Ayaw!
0: DJ Mogo with Hawak Mo Ang Beat, 809. Kamu nagpaminaw. Dili lang kihapon. So 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Your favorite music radio. Kapamilya! Kavibes!

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Ginan ko ni mug wait. Hantod karon, naghulat gihapon ko. Why? Hala no.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabaskog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel, mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay!
7: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello, Kavibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio,
0: Kavibes! 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
9: Kavibes!

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa'y magbebe. Ay, anak nga babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud gimme. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?
6: Ayun na paglangan.
5: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-a-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-a-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
7: Hello, Kavibes. This is Julie Montes and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Kavibes.
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. Good vibes!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
4: Good vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya ka vibes. Real Speedwagon with Keep On Loving You. I just wanna keep on loving you. 9:04 ng umaga. Happy morning. Yeah. Kapangapinan, alive na, and I'm back. Hello po sa inyong tanan. Happy listening, happy morning. And a shout out po daw sa pinakagwapa. Wala ko lang basahon na. Shout out ko sa pinakagwapa nga si Kayla. Oh, kuya, wa kay gwapa rin ka, Kayla. Hindi ikaw na. Gani, gwapa gani. happy morning, bod. Sa inyong tanan ka, pamilya ka, vibes. Okay, sa tanan mga nakatune in karon, mga nagbiyahe. Amping kanunay sa pagbiyahe. Sa mga nasa trabahoan karon. Happy listening, happy morning po sa inyong tanan. Before ta mo basa sa tuang story for today at sa basa sa dahan ang tuang NBA update. Sa NBA, karong adlaw nagduha. Duha ka games gapon ha. New York Knicks kontra 76ers. Mapay pagsugod sa third. Paumanan na ang third quarter. 84-86. Okay, 84-86 lamang ang Sixers. And then 9:30, punya taon-taon, magsugod ang duwa sa Game 2 sa San Antonio Spurs kontra Timberwolves. 1-0 ang standing na. Nag-una na ang Minnesota Timberwolves, kapamilya ka fans, diba? Unexpected kayo, nidaog pa sila kontra Spurs sa Game 1. 1-0 na. 1-0 po dahil sa pikas, no, katong nagduwa na. Naguna ang New York Knicks kagahapon, gipilde sa Thunder ang Lakers sa score nga 108-90. 1-0 na po ang standing na. Unya, gipilde po sa Pistons kagahapon ang Cavaliers. Muna, ang ato ang NBA update na pamilya ka vibes. 9:06 na po. Oo, na nag-yo-yo din niya. Ganina pa siya nagsigig text. Karoon pa na ko nga karoon pa na ko gibasa. Ayaw na balika kap, sakit kayo. Ayaw. Kap. So daw ni ang dula kagahapon, tama jud ka. Ilaha jud ay ang referee, ay lami ang dula sa Lakers. Sunog daw, sunog ako 30 mil. Pagkasakit.
1: Ayaw!
0: Napili ang Lakers.
1: Ayaw!
0: Dili, ayaw. Para sa kung ano, dili, wala na, wala ni Dapik ang referee kagahapon sila, ha? Oo, sa ilang dula. Nga naman, si SGA kagahapon, daghan kayo sa mga flaps. Wagid to wagid.
1: Ayaw!
0: Unya, dikit po kayong dula kagahapon. Actually, Mote, isa sa kanyang pinakadikit nga dula sa Lakers o sa kaning Oklahoma o sa OKC. Matod pa ganyan sa ubang analyst, kay kuan daw, kaning mo ito ang pinaka-poor nga performance ni SGA o itong star player sa OKC. O, diba? At least na mo'y kuan, na mo'y ilama gamay.
1: Ayaw!
0: Sa buha ka relate, edi ayaw paminaw.
1: Ayaw!
0: Good morning! Shoutout po daw sa Mortera family, De La Cruz family, o sa yung self nga ng hugas o plato. Naghugas kag plato, nitiks kas kuha.
1: Ayaw!
0: Pag-sure ba?
1: Ayaw!
0: Always kumaminaw sa iyo mga programa, request o song. Okay, unya tawtaw ito nang i-play, ha? Alas 9:08 na po, kapamilya ka vibes, karong adlawa. Atong sulat, gikan sa Osaka, lalaking membro sa LGBTQ community. Na fall in love sa Osaka laki. Ang problema kay nahadlock siya. Kay first time, nakagusta mo sa iya.
1: Ayaw!
0: Kilig-kiligon mo sa Dani.
1: Ayaw!
0: Good day. Wala ito masakit ka nung adlaw sa ito ang Kape at Kwento with Kapitan Chago.

0: Radio Davao. Hello, ka vibes.
1: Happy morning, Kapitan Tiago. Happy morning po sa tanang mga suking tigpaminaw sa imong programa. Sa tanang mga miyembro sa LGBTQ community. Good morning sa inyo ha. Tawagan na lang ko sa pangalang Kyle. 24 years old. Sa tibok na akong kinabuhi, naanad kong ako ra pirmi ang ma-fall. Kanang ako ra ang mag-admire. Ako ra ang mag-expect. Pero wala gyud koy na feel nga nakagusto bud sa ako pabalik. Pero karon Kapitan Tiago, na ako'y nakaila nga guy nga first time gyud nako na feel nga special ko. Nagsugod mi sa simple nga chat-chat, hangtod sa sige na mi og storya every day. Hangtod sa kagabi, niangkon siya nga gusto po daw ko niya. Murag nihunong akong kalibutan atong moment, Kapitan Tiago. Kay first time naagyod di ay tao nga nakafeel og pareho sa kuang gibati. Pero imbis nga malipay ko fully, nahadlok man hinuon ko. Nahadlok ko kay first time ni tanan para sa ako ah. Wala ko naanad ganaay mo love pabalik nako. Wala ko kabalo unsaon pag-handle sa feeling og ako po di ay ang gipili or nga ako po di ay ang gipili. Unsay gusto nako? O usahay gusto nako muduol niya. Pero usahay gusto po nako nga mulayo. Kay base do niya og masakitan ra ko sa ulahi ba. Naglibog ko sa akong kagalingon karon Kapitan Tiago. Kay gusto nako siya. Pero nahadlok ko nga mahimong tinuod ang tanan. Kapitan Tiago, normal ra ba nga mahadlok ka sa gugma? Bisan mauni imong dugay na nga ginahandom. Pagunsaon ako pagdawat nga deserving po dahi ko nga higugmaon. Kanan lang akong gusto i-share karubuntaga sa imong programa. Punta malamdagan ko sa imuhang words of wisdom. Dini na lang tama ng dagang salamat kini inyong letter sender, Kyle from Davao City.

0: name on my lips. I like the sound of your sweet gentle kiss.
1: Oh yeah!
0: Boyzone, where I love the way you love me.
1: Oh yeah! How
0: you something? You know how I love the way you love me. Kana ginakulata ko nimo. Pag manggigil na ka.
1: Oh yeah!
0: Anang yabaan ko nimo ininit. Dugay kong mamata.
1: Oh yeah!
0: Nang i-lambos ni mo ang plato. Ewa ka ganahe sa sudan.
1: Oh, yeah.
0: I love the way you love me.
1: Oh, yeah.
0: Ang sure.
1: Oh, yeah.
0: 9:24 ng umaga. Kauban nga pa ninyo, Kapitan Chago. Alright, alright.
1: Oh, yeah.
0: Okay, labasa na itong sulat, Kirong Adlawa, sa Tuang Kape at Kwento with Kapitan Chago. Letter sender po. Si Kyle from Davao City. Yeah, like, oh my God.
1: Oh, yeah.
0: Na in love ang atoang sender. Sa usa ka lang. Sige daw siya ka in love na. Sa una. Unya karon kay first time niyang napoy ni Balos o pagmahal siya ha ba? Ang problema karon kay madlo ko ni noon.
1: Oh, yeah.
0: Yun sa mga kayo.
1: Oh, yeah.
0: Nadlog siya kayo, basin nun niya, masakitan rin noon siya ba? Karoon pa, ay my goodness!
1: Ay, yeah!
0: Gusto siya nang tawahan na. O niya, pag human, wala siya nag-expect nga. Sige na sila, uban-uban. May angkod po nga, nakagusto bro siya, ha? Oh my God!
1: Ay, yeah!
0: Nadlog siya nga, basin nun niya, masakitan rin siya at the end of the day. Ay, nako. Sige, mo na iha ang problema. Sa daw, mayong buhaton, ipadayon ba na niya? Iya ba, duwato na lang. Sa may maayong mga buhaton, di ba? Come on, para sa inyo, kapamilya, kabahins. Send ang inyong advices, okay? Or comments para sa tuan letter sender. Send sa 0968-353-6944. Saba, dira. So, dun eh. In love, finally, tok, human, mahadlok.
1: Ayaw!
0: Wala gyud na tani, wala gyud na himo si Rips kagahapon ka, 4 points lang yung score. Lagi sa ando man. Actually nato na ko nakita nga video nung pag okay si ang kalaban sa Lakers, gagmay ra kay points si kuan si Austin Rips. Kasagaran kay dagko yung score pag lahi nga team ang kalaban. Akong advice, shoot the shot. Oh! Shoot the shot kay free throw naman na. If gusto ka niya o gusto ni mo siya, then i-accept na lang ang feelings niya. E yung nakahadlo kay mahal ka niya, your choice lang. Oh, diba? Salamat po. Lain pa din niya, usahay na anad tanga kitara, permi ang magmahal. Maong lisod dawaton kung na kung kita na pod ang mahigog o gihigog mapabalik. Pero believe it or not, deserving po ka, Ana. Diba? Sige, send pa inyong mga advices sa mga text line 0968-353-6944. 9:27 na po. Play another song. Here is Bee Gees with Too Much Heaven. Requested track. Saka ni, kung ano ni? Kalimot man ko eh.
1: Nobody gets too much heaven in my heart. Oh, yeah. Much harder again. Oh, yeah.
0: Kasama na siya.
1: Oh, yeah.
0: Again, Bee Gees with Too Much Heaven at 9:27. Kumunog pa minaw. Dinilagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, Kapamilya. Kill Vibes.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Ang gugma, murang signal. Usahay kusog, usahay mawala. Why? Hala na!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa'y magbebe ay anak na babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gito kung sa kamayo gid ang no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?
6: Ayun na paglangan.
5: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-a-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-a-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
7: Hello, Kavibes. This is Julie Montes and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Kavibes.
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. Vibes.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Wala mo'y label, pero na mo'y call sign. Napay paluod-luod. Hilom diha. Why? Ala no.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Tito Mina with both in love. They are both in love. Ay, nako. Alas 9:51 na po. Ang kabag-gabon ninyo, Kapitan Tiago. Okay. Balik na sa ito ang sender karong adlaw nga si Kyle. Napailang advices din niya. Kyle, basin, maoni ang first time nga ginginan ka sa life nga. Pwede radiay ka, igugmaon nga walay

0: Pero iyo pasagdi nga kahadlok maoy mupugo nga sa imong kalipay. Salamat sa mga nag-advise. Oras po, it is now 9:52 ng umaga. Okay. Para po yung advice mo ha, Kyle. Kyle!
1: Ayaw!
0: Nga nung mahadlok man ka.
1: Ayaw!
0: Pero bitaw, oy. Bago na to, ning angkon sa imo no, ang aktor. Ani man good po na siya, no? Ani bitaw nga gitug-anan lang ganit as feeling sa tao. Nagtuo din tanga diha-diha dayon.
1: Ayaw!
0: Nga mag-uyab dayon mo.
1: Ayaw!
0: Pwede mo guna siya nga magkanang dawato ni mo ang iyahang pagmahal po sa imuha. Pero dilibot pasabot nga kamo na dayon. Pwede man sad nga mag ila-ila stage sa magbalik. Diba? Kanang, kanina, mas palawmon pa ninyo ang inyong ila-ila stage. Diba? Para mas baybalan din mo kung seryoso ba ginasa sa imuha o dili. Diba? And another thing is that sometimes kapamilya ka vibes. Sa atong mga kahadloks kinabuhi, we sometimes forget about to be happy. Nabitaw, kanang sa atong kahadlok nga, for example, kaning mahadlok tang mawadaan og trabaho, maunang grabe atong pag-overtime, di ba? Hindi ba man kay makalimut na tang mag-enjoy po sa life, di ba? Tungkol sa atong mga kahadlok. Para sa parehan ang paghigugma po nimo. Kanang mahadlok kang ma-in love og balik tungod kay nasakita na ka sa unag maayo. Unya karon na itaw nga tarong, na itaw nga napakita og seryosong pagmahal sa imuha, di na hinuong ka, di ba? So, overthinking kills happiness. Remember that, okay? Overthinking kills happiness. Kung di ka gusto nga mamatay ng imong kalipay nga gibati karon, don't overthink, okay? Umuabot man sa panahon, di ba, nga maging kamo, unya whatever it is nga mahitabo, diba? It's part of loving. Remember, when you love someone, you also need to be ready to be hurt, get hurt, and heal. Okay, that's part of loving someone. Okay, nganong masakitan man gyud pag mahigugma ka? Siyempre, na may mga kuan, kana bitaw nga tungod kay love na tong tao ba, we expect too much from them. Diba? Tungod kay love na tong sa katao, we expect nga kalipay lang ilang ihatag sa atoa, which is actually not true, no? Kay most of the time or sometimes, no, na yung mga kahiubos kay nakuanta, na upset ta sila hang kuan or nalain ta sila hang gibuhat, di ba? Kay sim tao roman po na sila, di ba? Ano unsa man, say gusto nimo perfect ang tanan, di ba? Perfecto nga tao. Adili magkamali sa imuha, di ba? Kaning gumapasundo ka, naadayon, walay late, bisag kuan, bisag 1 second, naadayon sa inyuha nga. Nanadayon sa imong opisina kay para musundo nimo, di ba? Unya paghuman kay wala na nimo gi huna-huna ang human aspect, no? It's a human aspect ka. Kanang sa kanang tao nga kuan ba? Kaning kalibutan-on nga realidad, di ba? Tao nga realidad. But pasabot, di ba? Sinunya og kaning na traffic lang, di ba? Pero nasuko na ka, naglalain na ka, di ba? Mga gagmay nga mga butang nga makapalain sa tuang buot, ba makapahiubos sa atoa, no? Mao na nga masakitan ta sa mga tao nga atong gihigugma because we expect too much, okay? Stop expecting too much from your partners. Okay, just be a partner to them. And for you, Kyle, again, dili ibot pasabot nga nitug-an sa imuha, magkamo na dayon. Diba? Pwede man mo nga mag-ila-ila sa mo, ipadayon sa ang ila-ila stage. Unya, kaning kung ready na ka, tanaw ni mo nga, pwede na ni mo hatagad og chance, why not? And again, when you start loving someone, you also need to be ready to be hurt. Okay? Ang pangutan na kap, kung tinuod ba gyud, ang gagingon na, nga naapod siya gusto, basig atik lang na, kaya naay plano kap. Kay tanan baya buhaton basi ginakuha lang ang loob anang sender maong ila-ilaha jud og tarong mao mo gani di ba mao gani akong ginaingon nilibot pasabot ganing tug-an na si imuha kamo na dayon dili pud ka maging marupo. Abi kay first time ganin na nakagusto si imuha diretso-diretso dayon mo gani nga ila-ilahon stage kay para mahibal-an kung tinuod ba gyud di ba ang iyang gisulti kung he walks the talks, di ba? He walks the talk. Ano dito?

Abot pa sabot, kung sa iyang gisulti, yabag yung buhaton, di ba? So, diyan na mo may balaan sa ila-ila stage. Moro to kong ma-advise si Moha Kyle. Salamat sa pag-share sa mong story. Diniya sa tuang kape at kwento with Kapitan Chago. Oras po, it is now 9:57 ng umaga. Musunod na karoon taod ang FMR Favorite Mong Request. Send ang inyong mga request daan sa mong text line 0968-353-6944. Here's my last song for this program. Westlife requested track, Queen of My Heart. Yes. Again, Westlife, Queen of My Heart, 9:57 na po, kamunig pa minaw. Dinilagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Give

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davao, FM Radio Davao. Good vibes.
1: Ang kalipay, murag kuryente. Kung maputol, mungit-ngit. Why? Hala na!
2: Check your oras, kapamilya ka vibes. It is now 10:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Mayong buntag itong oras, alas 10:03 na. Mawagin ang FM Radio News Break. Kapin 900 ka 4-piece beneficiary sa Davao City, gitrain sa DSWD alang sa Panginabuyan. Kapin sa 900 ka beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kung 4-piece sa Davao City nga karon nagpadayon. Silang skills training aron mapalambo ang ilang Panginabuyan, pinagi sa pakigtambayayong sa Rome James Marketing. Gisugdan ang maong programa ni atong Abril 27 ug mulungtad hangtod Hunyo 26 diin gitun-an sa mga partisipante ang nagkadaiyang skills kay makatabang sa pagnegosyo ug pagpanarbaho pagkip sa mga barangay nga nakabenepisyaryo o nakabenepisyo ang akasya, waan, kalyawa, mandog ug buhangin na proper. Diin gihimo ang training pinaagi sa lain-laing batch ug schedule. Gitudlo sa programa ang paghimo og dishwashing liquid, longganisa, banana chips, fabric conditioner ug alamang nga tumong maghatag og dugang kita og oportunidad sa matag pamilya. Mao ko tawo mga nag-unang balita karong orasa. Para may mong updated, i-like ug follow among Facebook pages ang 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor. Kini inyong tigbalita, Juren Valdez, mayong buntag.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
7: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka vibes, halanu.
8: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga kabibes sa tindahan, pati kabahayan, walang libatan.

0: Lucas ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!
2: Good vibes!
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes!
1: Ito ang FMR Favorite Mong Request!
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
1: FMR Favorite Mong Request!

0: gonna learn.
1: Oh yeah.
0: Michael Bolton with To Love Somebody. Oras po alas 10:10 ng umaga. Akin ang programang FMR Favorite Mong Request. Oh yeah!
1: Oh yeah!
0: Let's just na po ng umaga. Kumusta, kamusta, kamusta? Buhay pa ba ang tanan?
1: Oh yeah!
0: Layo pang swildo? Puno na tagutan?
1: Oh yeah!
0: Pansa ito mag-inaanap mag-inang live, di ba? No? Anyways, again, 10:10 ng umaga. Kini ang programang FMR. Ang paborito ninyong mga sonata. Atong i-play din yung programa.
1: Oh, yeah!
0: Send ang inyong mga request sa mong text line 0968-353-6944. Before that, mag-play og line pa song. Here is our NBA update sa dito.
1: Oh, yeah!
0: Sure naman. Oo. Okay, nahuman na ang first game karong adlaw sa NBA playoff second round. Gipildi na pod sa New York Knicks ang 76ers scoring 108-102. 2-0 na ang standing. Karong mga orasa, mapay pagsugod sa duwa sa Spurs o Timberwolves. 17-14 lamang ang Spurs. Anak ka, pamilya ka, Fives, okay? Wala na, ako lang pasadahan ka dali, kaya para di mo makuan ba? Sa naman kay kuan sa NBA karon?
1: Ay, yeah!
0: Sabi na itong napas trabaho?
1: Ay, yeah!
0: Kabalo na kakaroon.
1: Ay, yeah!
0: Ay, sige, reklamo din na. 10-11, here is another requested track. Joshua Cadison with the Beautiful in My Eyes. Yeah! Isa, beautiful in your eyes.
1: Ay, yeah!
0: Siyempre, imong asawa, imong pares. Na mangita pagla I'm beautiful. Sige, kuhan din na.
1: Ay, yeah!
0: Viga.
1: Ay, yeah!
0: Again, Joshua Cadison with Beautiful in My Eyes. 10-12. Kamunog pa minaw. Dinilang ihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, Kapamilya. Good vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 10:16.
2: Save pagkasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy!
3: Why? Hala no!
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Guadalupe, Narvasa, Magaliano. Ang kaning Magnum C, masang linduta yun niya. Ang haplas, ang akong tojir sa tinuod lang, mag-iang-iang kong maglakaw. Pero karon, magkanindot yun.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.

0: sa niceness. Nice guru, Englishman.
1: Ayaw!
0: When I love your smile, I love your smile.
1: Ayaw!
0: Alas 10:24 na po. Kabanggaman ninyo ang Kapitan Chago. Alright. Kani si Joshua Garcia, no? Kay kaning namodel sa Haplas. Daang ko pa!
1: Ayaw!
0: Kagwapo gining Haplas.
1: Ayaw!
0: Bumbuang. Ay, dako. Hello po. Good morning sa inyong tanan. Kauban kaya po ninyo, Kapitan Chago, para sa programang FMR Favorite Mong Request. 10:25 na. Hi, Kapitan. Good morning. Request ng song. Alam ko, yawag kanta. Porque contigo yo es que...
1: Ayaw!
0: Mura lang kung nasi air mo, no?
1: Ayaw!
0: Okay! Ganito sa ito ang Guess the Song promo. Ito ang Guess the Song for today. Feel na ko kayo na napatagnaan ako ni dati. Feeling lang ako.
1: Ayaw!
0: Pilingon mo niya ako.
1: Ayaw!
0: Kali siya ka song na release itong 2019 nga dali dayong kayo ni trending sa social media o streaming platforms. Naka-million views o streams ang kanta tungod sa catchy hook nga relatable message, self-confidence o deadma sa haters. Ang music video puno sa mga barkada vibes, street culture o confident energy nga signature style sa kaning artist. Okay? Ang song nagdala og mensahe nga dili kinahanglan paminawon ang bashers og negative comments. Focus lang sa imong goals og sa imong own circle. Ang kanta dunay chill og catchy rap flow nga dunay nga dali ra kay ka ma LSS combined with street style lyrics nga relatable sa youth. Kani nga song kuan siya. OPM. Okay, OPM song. And kanang bitong kuan, kanang kanta kag ay kanang ang kanta is about kanang sagdi na sila, uy. Oh, say pang storya na daw, mga slingan mo mga tabian kayo, mga chismusa kayo.
1: Ayaw!
0: Kanang chismis din ka kay Siksi kay ka. Oh, kanang chismis din ka kanang kay buntag na kani uli.
1: Ayaw!
0: Bisag call center agent ka.
1: Ayaw!
0: Night shift pag yun.
1: Ayaw!
0: Kung baga, pasagdiin na sila kung sa'yo mga pangstorya nila o padayon lang si mong life. Inga na ang kwan, inga na ang message sa kanta. So, kung feel ni mo, kabalo na ka sa title o sa artist, again, OPM ni siya, send na sa mong text line 0968-353-6944. Again, 0968-353-6944. Don't forget ha, di maka-info kung kinahanglan, title, artist, full name ni mo, edad o complete address. Here is another requested track, Maldita with Porque.
1: Porque contigo yo es que...
0: Ayaw! Palagi mo kabaloon si Mininga ng Porque.
1: Ayaw!
0: Basa mo na siya. Okay na. Maldita with Porque. 10:27. Kamunog paminaw. Diri lagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao at 89.5 FM Radio Davao, your favorite music radio, kapamilya.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 10:33.
2: Lisod yun mo lihok, basta walay kwarta. Mo ganing pera, paralyze. Why? Hala no!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nasa Ija 48 Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah. Sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Vertical Horizon with everything you want and everything in it.
1: Parang tinoy bala na ako ng part.
0: 10:41, kapan nga po ninyo Kapitan Chago? Alright! Mag-request yung mag-concert. Libog mo na yung chat ni mo, ay text ni mo, Jamay. Mag-request ba ang Vertical Horizon Cup taroon nga man sa SM Lanang? Mag-concert sila? Oh my God!
1: Ayaw!
0: Napit na! Okay, kwarta.
1: Ayaw!
0: Itong pinag-ganahan na bro, kantan lang itong kuhan. Itong best I ever had. Oh. Anyways, natag na akong first set of clue kaganina ha para sa to ang guess the song for today. Paminawa, here is the first 5 seconds sa to ang song for today.
2: Yeah,
0: Raka.
1: Oh, yeah!
0: Sige, usbo na ko. Again, here's the first 5 seconds of the song for today.
2: Yeah,
0: Raka.
1: Ayaw!
0: Sige na. Sige na inyo mga tubag. Okay, para sa to ang guess the song for today, dapat kompleto nga detalya, title, artist, the full name nimo, edad, complete address. Send sa 0968-353-6944. Oh, nanaday yung mga nag-send by, guyawa kayo.
1: Ayaw!
0: Galing-galing naman yung galing-galing.
1: Ayaw!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka vibes.
2: Unsa ra gud ang bundak sa ulan? Ug bundakan tika og gugma na walay kahumanan?
3: Hay!
2: Hala no.

0: When the scientist requested track. Ay, nako. Wala lang. Okay. Oy, by the way, ha? Before na ko i-announce, tamang tubog, di ko nang napiloy. Yari na, nagkagaya yung mga nag-text. Asa naman to? Aha. Sige, shoutout sa inyong tanan, ha? Tanaw ta, anak ka, pero kanya-kanya lang ta pala ticket. Ah, sige, ikaw lang. Ah, may kwarta, ay. Ayaw! May kwarta, pero igor na ba? Ah, sige lang, ikaw lang. Ayaw! Balitain na lang ko. Ayaw! Magbijokin na lang sa kasama. Ayaw! Okay! Sa bang artist ka itong gifeature karong adlaw sa tuang Guess the Song promo. Tanaw na to, Nibi. Well, to tell you honestly, walay nakadaog karong adlaw.
1: Ayaw!
0: Yes, walay nakadaog, promise.
1: Ayaw!
0: Oh, kabalo mong ano. Okay, ang artist manggod ani, dili lang isa. Okay? Ang artist ani, kay X-Battalion X OC Dogs. Oh, muna siya. Naibalan mo ko na to, X-Battalion lang. Diba? Oh, duham ko na siya. X-Battalion, tapos X-OC Dogs. So, muna siya. Ay, naku.
1: Ayaw!
0: Wala na ko yung winner.
1: Ayaw!
0: And ang title sa song kay Hayaan Mo Sila. Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang.
1: Ayaw!
0: Kabalo pa lang ko. Kulo nito ba? Gaan saan taman?
1: Ayaw!
0: Alangan mag-ingon ako. Ngaway nakadao ko ng adlawa.
1: Ayaw!
0: Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang.
1: Ayaw!
0: 10:57 na po. Okay, bye-bye na ko. Saan to? Ngaway nakadao ko ng adlawa. So, better luck next time to us and everything. Oh.
1: Ayaw!
0: Ako nagpaminaw din nilang kihapon sa... Wait lang, wapag ikaw nag-bye-bye nga ako ang bye-bye. Kinagyapon na inyo ang kapitan. Oo, sa kahanginan. Saying good!

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. Vibes.
1: Check your oras, kapamilya ka vibes. It is now 11:30.
2: Malipay man gani ko magkita og piso. Samot dag magkita ko nimo. I miss you. Why? Hala no.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Nastasia Maglangit, akong edad 77. Murang luya, luya-luya ba? Karon nga, nagpagamit ako ng Magnum C. Wala ni kapoy, magtrabaho. Magnum C coffee, umo na siya akong gigamit. Tara ito, epektibo po yun. Salamat ka, ayos sa Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
6: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?
7: Ayun na paglangan!
6: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The vibes.
1: The time now on FMR. It's 12:16.
2: Bisan pag unsa kadako si mong grado, kung makigbalik gyapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Reseta, sayon, pagapurok dos, yubisaya, pan, nasana kayo kung gisingan ng kape. Ang Magnum C ang pinakanindot, anang hawa ang atong ka, kapoy, tigtebo, barato, pagyon.
3: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
0: Your favorite music radio! 101.9 FM Radio Davao! FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Davnor! FM Radio Davnor! Ka-Vibes!
9: M-O-R. My only request.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. FM Radio Davao. Good vibes.
2: Save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: The time now on FMR. It's 12:30.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS!
6: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
7: EXL Makabuhay Plus Dahil Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay Moringa, Neem, Guayaban, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
9: The vibes.
10: MOR. My only request.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. The vibes.
1: Lami sa pamati makapasaylo ta no, pero mas lami jud sa pamati og makabalusta. Why? Hala no.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.
0: Superbing.
4: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw na abot ikag palingki ba?
5: Palitan na ko ni Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Kaya sa abi, sa una, murag ili tayo ka makakuan ba ka na pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira man ang ako gigamit. Kapira gina ako permente pa iton.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangat din tito Inog City. Ako, adugay na kong user sa user, yung ko sa Magnum C. At Inog ko nga, patsada kayo, pawala ng kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika, wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakay binipis ang Magnum C. So, dili yung kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyan ako, oh.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
11: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban niya mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuha niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mapalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
12: Good morning, Mang.
13: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
12: Kumuta ng...
13: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
12: Kumuta sa aroma ni, uy.
13: Ay, syempre.
12: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
13: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
12: Magnum C Herbal Coffee?
13: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
12: Kung maumang, Ako sa Benny rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawa sa ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
13: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm,
4: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
4: Refreshing oil yun ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
8: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
8: Yes, nadawad na gito sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: marriage and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si Visitasyon, Manigdi, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si kapong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang yalibiyo gid siya, maayo gid siya. Bara gid akong gamiton. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborni. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigiya ka nami. Iyagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami mag-ending kape. Ngunto, nagpalit ko 2 ka-karton daw sa mlang. Hantod ka ron, amunan yung ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy, Sakalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, diba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pang pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
10: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay nakikinig sa programang Love,
11: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jacob, si Mommy Lucky. Maayong pagpaminaw sa atong tanan. Maayong paghuman o paniudto. Maayong paghuman o pamahaw or panihapon. Kaya na may uban nga location, Captain Jake, na madungo nga itong programa o inigabi.
10: Maayong gabi po sa uban nga... sa gabi po, nakikinig sa programang LSMC.
11: Yes, ngayon. Mayang aga, kag mayong gabi. Mayang gabi ka sa aton ng mga utod, subong, na namati sa aton ng mga ilong, kag-ilongga, mga hiligay nun. And also, good evening and good afternoon and good evening to all our listeners who are English speaking.
10: Tama.
11: O, diba?
10: Nagsisimula na naman po tayo, mga kaibigan. Dalawang oras na magsasama-sama sa programang LSMC. And ano bang magandang pag-usapan ngayon, Mami Lucky? Araw po ng Thursday, Throwback Thursday. Ayan. Ano bang meron sa...
11: A Throwback Thursday! Throwback Thursday, Captain Jake. Eh, nakita ko ba nga? Kaya bitaw, ano, Cap? Ang imuha gidi ay nga... sabay tama na tama ba ng term nga pamatasan ay hindi ay imo attitude magdepende da gid no kung kinsa imuhang kauban
10: sa
11: kaysa una maguna nakita ko sa akong kaya kumbaga nakita ko sa akong video sa una lahi ang kumbaga nakita ko sa akong video sa una lahi ang ako ang attitude towards sa laing mga tao sa nakangkiat kaayo ana ba pag nanaday ka sa unahan no kanabitong
10: iklaro daw paliwanag mamilaki
11: so kaya sa una ba kiatan kaayo ka okay. Karon kay murag dili na. Marganig ko nga dyan ka.
10: So, doon na yung mga... doon na yung mga memories when you were young.
11: Yeah, younger pa.
10: Doon na kayo... makasulti ka ba nga lahi na daigyo kayo ko? Di na pa rin sa una.
11: Sa una, kiata na
10: sa una, laagan kayo ko.
11: Oo, laagan. Kaya sa una, laagan kaayo ka. Kasi pre, ang imong mga kauban na itong mga panahon na mga laagan man sa kaayo.
10: Sa una, diigyo ko, mapuyog balay.
11: Sa una, mga... nanamay mga amigo nga mo yung ngunog at hindi kayo magkita ta maglaag ta na bahala ko lagi walay kwarta
10: tinood niya magka umusad ng panama kay Bia marami ka realization niya lahi na po ng imuhang dagan sa imuhang
11: unahuna
10: dili na pareho sa unang nga nung ganahan git ko magtapok mi sa unang ganong magbuntagay git mi sa unang pero karon ang akong oras murag lami na lang git itulog
11: but tinood ka murag ganapitong sa una ganahan kay kagbanha kaayo kay murag feeling mo sadya kaayo karon kay murag pag naay banha gamay kay murag
10: masukuna ka alungar ko ng radyo bing banha kayo
11: sa una kay ganahan kay kapag sige pahumot ug taman karon ganahan na kasbaho sa haplas
10: sensitive kayo kag ilong ug naay humot sakita na ka sa ilong nyang imong ang humot para sa imong karon ang guwana ka ng haplas mga Vaporub nga Magnum C
11: sa una ganahan kay hingar ni kay ka ganahan kay kag mga bisan unsa na lang pork chop parang kaya ganahan ka magulay-gulay.
10: Gulay na ta. Niya isa sa mga timailan ni mo no, nga mag-usap na ginandagan sa panahon, kana lang, mahiligon ka na sa pagtanom sa mga bulak.
11: Ay! Kana, lahi na po na nga level ka. Lahi na po na nga level.
10: Lahi kana, na. Matingala ka ba nga sa uno? Di man siya ganahag flowers. Pero karon makakita ka flowers. Marag, ganahan na ka mamalit o kaang.
11: Magtanong-tanong. Ganahan na ka manghagba. Sa una.
10: Ma-appreciate na ni mo ang bulak sa Anturium.
11: Kay pahagbason ka, di ka ganahan. Karun ka marag, ganahan na ka nga manlimpi sa iyong tugkaran, manghagbas na.
10: So yan yung ibig sabihin ni Mami Lucky, mga kaibigan. Kapag ka nagbabalik tanaw ka sa panahon ng mga kabataan mo, iba ang trip mo, ibang pag-uugali mo, ibang takbo ng isip mo. But eventually, yan ang sabi ko na it takes time na magkaroon ka ng maturity na tinatawag. Ayan. So pag nag-matured ka na, yung mga bagay na dati-rati para sa imo, maayo, para sa imo, enjoy kayo. But eventually pa, mga kaibigan, pag nag-matured ka na, iba ng pananaw mo sa buhay.
11: Alam mo, Captain Jake, may napanood ako na isang...
10: Mas tahimik pagka medyo may edad ka na.
11: Correct.
10: Mas
11: ganahan na ka.
10: Tahimik, mas gusto ni mo ka nang di ka gusto samok, mas gusto
11: lang ka ng banha.
10: Yes, o.
11: Na ako nakita, Captain Jake, na kanausa siya ka ng psychologist na, tama, na doctor. Ang brain daw, stawo daw, kay mumature gito siya 25 years. So, ibig sabihin, kung 25 years pababa, kanang mga huna-huna daw ni mo, mopuno ng mga isip pang kanang mga binata pa ni mo ba? So, mga decisions pa ni mo. So, kung nakay mga, mga decisions sa imuhang kabataan sa una nga, nahimo ni mo, nga murag, kayong kung hana nabuhat ay nako to mo na siya ang epekto kay pag abot sa unahan ana makayong kung buang nga ginahaw sa una dayo ay gibuhat man ako nang gilakilak man ko aning lakihan niya pagka unahan pagka pagbulag namo kay pangit man kay ning tawhana ni oy
10: oo man. Anyway, magandang araw po once again sa inyo lahat mga kabayan. Throwback Thursday na po, welcome po sa programang LSMC. At sa lahat po naman nakaantabay sa programa natin, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky!
11: Captain Jake and Mommy Lucky, live na live po ang ating Facebook.
10: Pakiclick po ang follow mga kaibigan. At ngayon po, meron kaming bagong produkto na ipamimigay.
11: Ay, oh, pasaka dito na ako.
10: Oh, ganahan gano'n sila. Ay, basta na ipanghatag garon, mangga.
11: Maghihuba
10: na po ni sila garon. Na ipamimigay, o may bago kami produkto na ipamimigay po sa inyo. Ito yung sabi namin nung nakaraan na Dio, para sa ilok ba? Gusto mo ka ng walay baho o nga kilikili, ana? O, naatay ka ng produkto nga para sa ilok nga giarkilahan sa kwaknit, kana?
11: Ha?
10: Ilok nga giarkilahan sa kwaknit. Murag bito, ana ni mo sa imuhang... Imuhang kamot kay na imurag kwaknit ka nagpuyo. Moni, karoon na ani produkto pa na.
11: Na bagong product karoon nga among i-share sa inyo ha. Nagpaabot lang ko nga nagpakuha ko o kaya nga ano. Nindot kaya na siya nga produkto. So stay tuned mo sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live. Kay manghatag ni Og Underarm Dio Spray.
10: Ayan, Dio Spray. Ano bang lesson ngayong araw mga kaibigan? Bago natin pag-usapan ang, o bago natin basahin ang kwento, ano bang magandang isa sa mga lessons ngayon mga Milaki na pwede natin i-share? Meron ako in mind. Gagabi pa na ako ni Gyo na hula.
11: Sige na. Kaya nagunahunap yung kukaroon.
10: Sometimes the slowest is the fastest. Gwapo kayo ng phrase ha. Ako lang po rin nabasa mga kaibigan and katong nabasa na ako ni, ganahan ko sa iha kay tama no, na yung mga... Nakay mga realization. Us muna to ha. Sometimes the slowest
11: is the fastest.
10: Is the fastest. Usahay daw kanang pinakahinay o hinay-hinay lang maupadoy kunoy pinakakusog. Ayan. So paano na siya i-relate sa tuang kinabuhi? Paano na to na sa istoryahan? Sa usahay sa tuang panginabuhi sa matag adlaw, usahay kita mga batan-on. Gusto na to dali dayon ang mga butang, dali ang nangalibaw, nangarap kang kanabitang mahimong successful, nangarap kang makaabante sa kinabuhi. Sometimes gusto nimo dali ba, gusto nimo, and sometimes tungod sa imong pagmamadali, dali ra pug ka madagma.
11: Kanang dinalian.
10: Oh, gusto nimo madali. And daghan kay ko experience and daghan kay ko mga lessons nga nakatuluan na Mami Lucky nga kana mga gadali sa ilang karera, gadali sa kinabuhi nga gusto niyon mga makita ba nga nag-succeed sila or na-prosper sila sa kinabuhi, makabuhat og dili maayo nga mga pangunahuna o makabuhat og mga butang nga dili maayo. Ngano man, gigadali man. Mao ning ginamin nga sometimes the slowest is the fastest. Kay katong mga slow lang pero inday-inday, inanay, mo pa noon to'y mas nauna pa mamilaki eventually. Katong mga stable ba, katong itong murag binaong ang trabaho ka ng baong
11: hinay-hinay lang pero
10: consistent.
11: Consistent, yes.
10: Muna sa inga na sometimes the slowest is the fastest kay ang bao nag-contest man, ay story na mamilaki nga ang rabbit o ang bao nag rabbit o ang turtle nag-contest sila. Ingon tong rabbit nga, oh, lumba na. Normally po mga kaibigan, pildigid ang turtle. Okay, sa pagdaog niya nga, hinay man.
11: Hinay man kayo.
10: Hinay man siya. But sometimes, sa sobra ka confident ni ano.
11: Kumpiyansa.
10: Yan, sa sobra ka confident ni rabbit, una na siya sa race, wala pa sa finish line, nagunaw na siya nga, dugayang turtle, ay, tulog-tulugan sa nakunibis. So naghigda-higda siya sa Mami Lucky. Yeah, kasi si turtle kay wa may pahuway, consistent siya, hinay siya pero very consistent siya. Yan, lakaw lang siya, lakaw la, wala siya pahuway. Pero inday-inday pero consistently kuan naglakaw gid siya. And si rabbit tungod sa iyang kakusog, nisulod siyang utok ang pagiging arrogante.
11: Okay.
10: Yan, nisulod siyang una-una ang pagiging arrogante and pagiging kumpiyansa. And ang overconfidence mga kaibigan can lead to arrogance.
11: Correct.
10: Kanang sobra kakumpiyansa. Ang confidence po mga kaibigan, don't get me wrong, tama po yan, tama yan, nalatay kumpiyansa sa itong kagalingan. But overconfidence mga kaibigan will lead to arrogance. Kano bang arrogante? So ang iyang ipuhat Mami Lucky, tungkol sa yung pag-arrogante, relax ako eh, doon kayo pagkatis turtle. So nahitab po, nakatug siya Mami Lucky sa panahon na tug siya, nilabay na ni Turtle o si Turtle ang niabot sa finish line. No.
11: Because nahimo siyang kumpiyansa po.
10: So, ang ibig sabihin na sometimes the slowest can be the fastest. Kay tungod lagi sa imong pagiging consistent. Sangay sa kinabuhi, mga bisunta o mga butang, pangarap na buhay, pangarap na karera, pangarap na trabaho. And sometimes gusto na to madali, gusto na to apason.
11: Mm-hmm.
10: Gusto na to nga makita dahil sa tuang kinabuhi ang ginatawag nila og success. Mga manaw, say nga, we tend to pretend nga we are somebody na in this world.
11: Yes.
10: Pero di pagod panahon, dili pagod tama. Kaya nagawa, magpakaruning na lang ba? Nga, usay, makabuhat ag dili mayo na uban, uban manghilabot, ang uban mangilad.
11: Ang uban manglamang og tao.
10: Yes, manglamang og tao. And I, isa sa mga lessons ako nakatuna na ni Mami Lucky atong panahon sa investment scheme, pwede na ko i-share sa ilahang.
11: Pwede naman siguro.
10: Sa panahon sa investment scheme, doon na may amigong magaling, matalino ha. Isa sa katong creator atong isa sa mga investment scheme. Amigo, kailagi na mo to, amigo na mo. And magaling, matalino. Ang family niya, maayo po. Ang iyong family, mga maestra, talagang okay man ang dagan.
11: Okay.
10: Maayo ba? Kung tanaw niyo mong kinabuhi, di man yung pobre, di po rin anak ka dato, pero mo yung kagpanginabuhi, okay man.
11: Hmm.
10: But tungod sa ambition and tungod sa kanabitong kagigil nga makabot ang usa kabutang nakabuhat og dili maayo. And they tend to, kwan ba, kanang make decisions ba nga, mabutang sila sa alanganin. Create sila og sistema nga dili maayo itong mga investment scheme, and then ang kwarta ng sulod daghang kayo. And ang tao, believe kayo ang tao sa ilang ano man, like, maiyan ang tao nga maayo kayo ang tao niya, kayo nag-create sa ilanin nga system, but eventually that system lead to kwan chaos yun, kay di maginamayo kana mga Ponzi schemes, mga schemes nga kana mga immediate money or mga
11: yes.
10: Sa tawag na easy money. There's
11: very
10: no such thing as easy money, maniwala mo. Wa gi inana kay kung naaman mo na mong buhaton.
11: Asa na napita ni kay
10: asa na napita kay so ibig sabihin po mga kaibigan, dali ra kay ilaron tungod sa tong mga ambisyon mo. Na ingon nga sometimes the slowest is the fastest, kay kini nagdali ta mo pag yun ni makapadugay sa tuwa, kay ang uban ang ending prisuhan man. So mo na
11: sometimes the fastest will lead to the prisuhan.
10: Yes. Mag-lead pa sa prisuhan, madaot pa imong dungog, masamot ka kadugay, ngano man, kaya imong pangalan nadungisan. Naguba imong dungog, nagubang imong pangalan, kaya madugay kagyod hinoon.
11: Yes, samot.
10: Pero kining hinahinay lang, consistently, gakamang, pero minaayo ang gitrabaho, eventually, mo create na siya compound result, Mami Lucky. Hinahinay siya, kanang snowball effect. Mm-hmm. Kanang snowball effect ba? Kita ka ng snowball effect nga, mudaga ng snowball, gikan sa gamay, mudako. Muna akong ginamin nga kanang compound result, kanang eventually mudako ra gyud na siya. So muna ha, again, ay kalimot, kung ang ambisyon tas kinabuhi, hinahinay lang, pero agion kanunay sa minaayo, labaw sa tanan, sa pag-ampo. Dili yeah. Pwede nang dalion na to ang atong pangarap, kay usahay, tungod sa itong pagdali-dali, madalinaas na ka, makabuhat ng kag-desisyon nga dili maayo.
11: Correct. Mawagin na siya.
10: Sana po malinaw yan, mga kaibigan. Yan po ang isa sa mga lessons nga itong nakutlo karong adlawa. Kaya kanang butang nga ako, yun ang nakutlo po sa akong kinabuhi ba nga. Nama ka itong phrase ba, katang nga quote ba nga, kung nabasa nga, sometimes the slowest is the fastest. Tinuod yung kayo, kay kininghinahinay lang ta, makapanoy ni paspas. Salamat po mga kaibigan, tuloy-tuloy ang programa, makikinig o pakinggan po ninyo ang isang awidin at mamaya-maya po ng konti mga kaibigan, isang story na naman po ang ating pakikinggan sa programang Love,
11: Sex, Marriage and Career.
10: Marriage and Career, mga kaibigan.
12: Love, Sex, Marriage and Career.

0: marriage and career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. Mga kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Bel, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami on tay kape-kape ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo oy? Kainom mo na rabad jud kog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan na ko ni mag Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga ka nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Mommy Lucky ug si Captain Jen.
1: Siyempre ang programang ito, mga kaibigan, natin sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kapag medyo matamlay ang ating katawan, kalusugan, may problema na, dahil nakakaedad na, di na gid mala. Ngunay maingon ba nga, di na gid mapugnan.
2: Ang pagsalig sa katawan.
1: Di na gid mapugnan ang mga balatian pagka nagkakaedad na yan. Bunga-buyan, mga kaibigan, minsan dahil sa ito ang mga selula, dahil sa aging po, mga kaibigan, namamatay ng kusa. Inahinay nga kuhaan mo na kinahanglan ng mga food supplement, mga nutritious na pagkaon. Ayan, labi na kung kulang ka sa pahuway, ayan. Nindot yun nga saktong pahuway, saktong pagkaon. And syempre, samahan po ng mga food supplement, gaya ng Magnum C Herbal Capsule.
2: Mm-hmm.
1: Dahil ang Magnum C Herbal Capsule, purong herbal po yan. Sa mga hindi pa po nakaalam tungkol sa Magnum C Herbal Capsule, yan po ay purong herbal na malaking tulong para sa kalusugan, lalong-lalo sa bughat, may mga bagong opera, may mga mabibigat na karamdaman na minsan ang dahilan ay dahil sa luya lang ang resistensya. Usahay magod ang atong lawas. O kini atong lawas magod, namagod niya siya ikan ng kusa nga pag-ayo. Bisan ganin ang simpleng kalintura lang, kung bunga lang sa mga virus sa palibot.
2: Kaya viral infection. Kaya bilang so, makuhaan niyo sa gawas-gawas.
1: 7 days lang na, bisag di ka mo inoptambal, maulian ramang gana kayo. Na, atong lawas, kusa lang na siya mo ayo. Basta dili lang yun, luya yun ang atong resistensya. Kaya niya mulaban mga milakin. 7 days, bisag di ka magtambal, maulian ka lang yun. Nalanggi mga, like for example, mga peak sa imong sakit pa, mga 3 days, 4 days, bugat yung imong lawas na.
2: Pero after anang days?
1: Mga 6 to 7 days, maulian ka ragyod. Pero pagkahina imong resistensya, mo naingon nga, di yung pwede, hindi ka mo inagtambal.
2: Yes. Sabi na pagbalik-balik ang kalintura, kagungod weak ang imong immune system.
1: Yeah. Pagkahina imong resistensya, dili pwede nga wala kay sama aning food supplement nga ginaingon. So, paano ba ang pag-inom ng food supplement? Hindi yung panahon na may sakit na tayo. Pag-inom po ng food supplement, yung panahon na okay pang katawan. Bakit? Mura ba gaino vitamins? Madabag ang vitamins, mga kaibigan, malaking tulong talaga sa kalusugan para makaiwas sa mga malulubhang karamdaman. Hindi iniinom ang vitamins doon lang sa panahon na nagkakasakit na.
2: Mm-hmm.
1: Food supplement, ganun din po, mga kaibigan. Dapat nutritious ang kinakain. Pagka hindi po nakakain natin yung mga nutritious na pagkain, andyan po ang food supplement. Kaya nga, suplemento ang tawag. Ayan, suplemento. In the absence of kanang prutas, gulay, dun ay supplement. So, mo'n yung supplemento nga nutritious ang Magnum C Herbal Capsule. Dakong tabang para ang atong resistensya kusgan. Mo'n hindi itadali maluyan ay. Kanang bughat nga ginatawag nila. Luya ang panglawas, walay kusog ang katuhuran. Dali ka malipong. Nindot kayo nila, binakadunay ni anemia.
2: Mm-hmm.
1: Maayo kay Magnum C Herbal Capsule. Kitaas na kayo sa iron. Nya kanang bughat. Kanang, saan ang bughat ka na mga pangurog, ang Muragway kusog ang lawas, Magnum C Herbal Capsule. Kanunay maglabad ang ulo, Magnum C Herbal Capsule. Sometimes ang paglabad sa ulo, bunga lang usahay sa kakulangan sa oxygen sa atuang ulo.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, kulang ka sa tubig, ayan.
2: Water intake.
1: Kulang ka sa tulog, gana, isa sa mga causes. Stress, ayan. Pero kung halimbawa, labad sa ulo tungod sa na ay kanang mas malala ang hinungdan, dili na pwede sa suplemento. Ayan. Pero kanang bunga lang sa kulang sa pahuway, kulang sa tulog, na Magnum C Herbal Capsule. Nindot kayo, ana. Kaya ako, mo may ginamang ginainom. Good, mo lang may ingunting. Nindot kayo lang. Mama, may mong ginainom.
2: Every night, mag-inom ka bago matulog.
1: Among tulog usay, labi na magbiyahe. Ang mong tulog usay, 3 hours, 4 hours lang mga ang tulog. Di namin mabatig kaluya. Magnum C Herbal Capsule niya. Maupunay napansin sa mga Magnum C users nga dili, dali, maluya kay ligon ang lawas kay naka Magnum C Herbal Capsule.
2: Ay, no.
1: Kung diabetic naman, doon na ba'y food supplement para ana? O Magnum C Diacare. Yan.
2: Pag diabetic, kung diabetes, diabetic, Magnum C Diacare. Kaya na siya insulin powder, Captain Jake, na makatabang para sa mga na ay diabetes.
1: Ayan, Magnum C Diacare, doon ay makabuhay, Serpentina, Pine Bark, and according to Doc Navalta, ito po isang doktor, mga kaibigan. Doktor talaga, medical doctor, ha? Hindi po ito doktor na ano.
2: Doktor,
1: may in-upload kami sa
2: among
1: Facebook page nga. Siya mismo, isang doktor na, may product review siya. Siya mismo nagre-recommend na ito'y maganda sa diabetes dahil ito'y may makabuhay. Paborito pa nga niya makabuhay, mamilaki.
2: Mm-hmm.
1: Sabi niya, ito may serpentina, ito may pine bark at saka insulin plant. Napakaganda nito sa inyong kalusugan, lalong-lalo na pagka may diabetes. Ano po yun, Captain Jake, na food supplement? Magnum C Diacare. Ayan, diabetes ba? Diacare. Magnum C Diacare. Mapalit po sa mga nagkadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Diyan sa Bislig, Tandag, Agusan del Sur area, Butuan, Kabadbaran, Hingoog, sa Bukidnon area, na sa Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Sa Quezon, Bukidnon po, halos na ng butika ninyo diyan, na ni Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, and Magnum C Diacare. Makapalit mo diha sa inyong mga suking butika sa Bukidnon area. Quezon, Bukidnon, Maramag, Bukidnon, Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Wao, Lantapan, Malaybalay, Valencia, Bukidnon. Makapalit mo diha. And din po naman sa may North Cotabato, available po mga kaibigan dyan sa Makilala,
2: Pharmacia DS,
1: Farmer
2: Drugstore, JNG Pharmacy, Melody Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, MedMax, available din at sa Makilala. Kung din naman po sa Kidapawan, Acrisia Pharmacy available, Melody Drug yahapon, din ha sa may Kidapawan yung branch, na yahapon, AM Lumbayan Store, na din ha Captain Jake, o din ha sa Highway Star.
1: Yeah.
2: Kung for example, Captain Jake, dito ka sa Matalam, napunta sa Mr. Meds Pharmacy, sa Leo Vinel Drugstore. Kung samlang naman ka, ay available na siya sa Pharmacia Soria. Kag-available sa Pharmacia Anika, kag-Palmares Drugstore. Actually, available ang Magnum C Herbal Capsule naton, kag-Diacare sa mga butika nga arada nga lapit lang sang inyo nga mga lugar.
1: Sa South Cotabato, Tagum City, available sa mga taga-Tagum. Davao del Norte po, mga kaibigan. Nandyan na sa Duhali, Carmen, Panabo, and Mabini, Mako, Compostela, Davao de Oro. Halos lahat po mga kaibigan, sa lahat po ng mga lugar na nakikinig po sa programa namin, may Magnum C na po sa inyong mga lugar. Ayan. Just in case lang po, ha, puntahan lamang po ang mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Alam po namin, yung mga seniors po na nakikinig sa programa namin, kailangan po ninyo ang food supplement, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa lahat po ng mga nakandabay, meron kaming Facebook Live, paki-check lamang po sa aming page, Facebook page, hanapin lamang po ang Captain Jake
2: and Mommy Lucky, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Yan po ating Facebook page. Pangitala ninyo. Pakiclick lang ang follow. Pakicomment lang diha. Tapos ngayong araw po mga kabihan, mamimigay kami ng Mutya Underarm Spray. Ayan po. Mutya Underarm
2: Spray.
1: Nindot ni pampaputis kilikilik.
2: Ano? Ayan mo din si magkilikili. Ano ang puti kay kong kilikili?
1: Di na kinahanglan magbutang o tawas.
2: Tawas.
1: Ito po, ispray mo lang sa kilikilik. Nindot kaya nila.
2: Tingang dyan, matingang dyan kap.
1: So, mutya deo spray or underarm deo spray. Mm-hmm. Ayan. So, mamimigay po kami ng 5 nito mga kaibigan ngayong araw. Ayan, ano pang magandang gawin, Mami Lucky? Paki-comment lamang dyan sa
2: ipang-pusa mga itong yung ilong para na. Kung kinsa'y pinaka-itong mong ilok mo, ano itong taga?
1: Kinsa'y pinaka-itong mong ilok, may tagaan na mo, ani. Laina na. Ang gwapong buhat doon sa mga imatod, pwede ba sila mag-comment o picture din na may dalang Magnum C?
2: Hindi ko sure kung pwede ba. Anyway, I don't know.
1: Ganito na lang po mga kaibigan, paki-comment lamang po kung sino sa atin ang mga nanonood kung saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Capsule.
2: Ayan. Kung asa mo na makapalit og Magnum C products, i-comment lang. Ug
1: Asa nga lugar.
2: Ayan.
1: Asa nga butika.
2: Oh, basin ka muna ang makadawat. Ani nga to ang Mutya Underarm Deo Spray.
1: Wala pa na sa market and first time na mo nang igawas karon. Adlawa and amo aning ipanghatag 5 kabok atong tagaanan ni and first time nga kamo una makatilaw aning ato ang product.
2: Makatilaw, grabe, makatilaw.
1: Una makasulay.
2: Pag tilawan nila lang, ladang cup.
1: Unang makasulay. Ayan.
2: Kung ano siya, gwapo ka ayon ni siya. Kay, syempre, kung tawas imong ibutang sa imong ilo, Captain Jake, syempre mo, puti-puti pa na, di ba? Imong sanina, imong kamot. Kani, spray lang gid nimo ni siya, pero tingnindutaan nga produkto. Oy, grabe. Mo ni nakaputi sa ilok ni Mami Lucky Cup, kaning Mutya Underarm Deo Spray.
1: Yan, o.
2: Oh. Pwede sa mga dalaga, sa mga padung magdalaga. Ayun,
1: good ka. Sige po, sa lahat po na magko-comment dyan, paki-comment lamang po saan kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Products. Paki-comment lang ang butika at anong lugar. O, mamimili po si Mami Lucky ng 5.
2: Nakita ko na nag-comment, diba? Mine po. Mula tag na maligyan. Ma'am, wala may nag-online selling.
1: Wala po na i-online selling, ha?
2: Wala may nag-online selling, diba?
1: Salamat sa pakikinig po, Nanay Marisa Pulira, nakantabay po sa programa natin. Regalo mo sa akin. Sorry? Kapitan, gusto ko rin po ng spray pang regalo mo sa akin. Pakapini na lang po barley coffee. Grabe, nanay ay lubos-gilubos-lubos yun ni nanay. Oh,
2: pakapini na lang po.
1: Nanay, Marisa Pulira, maraming salamat. Si Christy Achibara, maraming salamat po ng Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Hello po sa inyo, si Alfred de Guzman. Galanog ang atong programa sa planta na nila, Captain Jake.
1: Uy, asarabit na.
2: Sa may Lapanday, hiho?
1: Ay, oo, sa tago matani. Iho.
2: Oo, iho. Packaging 3, especially sa ilang supervisor nga si Sir Jepoy, mga veterans nga selectors daw, kay Arlene Angkog, Jeannie Kawan, Merly Ugbilen, o sa ilang kulot nga The Hunter, nga si Habil Cambrasan, o upaw sa Line 1. Kay Samson nga tigtanggal o butay. O saan ang butay, Kap?
1: Butay?
2: Oo.
1: Kanang sa lubi at na butay.
2: Sa mga plastic insert washers, kasi na Ma'am Nene Merasol, Lily O'Grace, o sa ilahad ang poging ang mga quality personnel.
1: Oy!
2: Si Sir Rodel, si Sir Wilbert, Sir Alfie, o kay Sir Gemmar Inso, o sa ilahang mga bunch receiver, request migsong exchange of hearts.
1: Uy, gwapo na.
2: If you haven't exchanged
1: si Rex Pilyotas, maraming salamat po sa inyo. Akong lola, nga sige o pamilya sa inyo programa, taga Mahapag Purokdos, San Luis, Agusan del Sur.
2: Hello!
1: Nga si Rosario Pilyotas, 78 years old na. Ayan, salamat nanay Rosario Pilyotas, 78 years old na diha sa Rosario. Thank you po sa inyo pagpamina.
2: Thank you sa inyo pagpamina. O syempre, hello sa mga lugar, sa mga prosper ka ayaw din na Captain Jake, si Marisa Yako sa Prosperidad Montevista.
1: Salamat po sa inyo. O paki-comment po saan kaya nakakabili ng Magnum C, anong butika, mga kaibigan. Ayan, pipili po si Mami Lucky po ng 5 ngayong araw. Si Lorena Hongko, maraming salamat. Si Feminine Lopez, maraming salamat po sa inyo. Paki-comment lamang, pa-share na rin po ng ating FB Live, mga kaibigan.
2: Yes. Si Edmar Rama, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Floraline Takasan, ang mga taga-Montevista Davao de Oro, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Marilu Haduasan, kay Esmail Tula, kay Ate Lot, kay Mency Abdullah, kag Normani, nga nag-work subog sa Sunlight. Hello po sa inyo, salamat sa pagpaminaw. Namina po karon si Jen Agramon, ang mga taga-Davao A-Plus Credit Corporation, maraming branch. Kung gusto mo mangutang, ato na sa Davao A-Plus Credit Corporation.
1: Si Leonel Banasig po ng San Franz. Maraming salamat po, Leonel Banasig. Nakaantabay po sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
2: Gwendolyn Niwaga, Digawan, Jenny Maple Baquer. Salamat sa inyo po, Pamina Rex Piliota. Sa iyang lola daw, masigig Pamina, da taga Purok Dos, San Luis Agusan. Si Rosario Piliota, 78 years old na siya, kapga Pamina sa atong programa. Hello kay Nanay Rosario. Mayong pagpaminaw.
1: Salamino, sa itong programa, pakibadi mo mga taga Minsaya, Quality OPC. Ladies and gentlemen, thank you.
2: Ladies and gentlemen, thank you very much.
1: Salamat po sa inyo ha. Si Louis Morales, nakaantabay po ng Luna, masagana Luna Kabakan, nakaantabay sila ngayon. Si Nanay Valentina Alvarez Diaz sa May, sa Agusan District sa San Francisco. Thank you po sa inyo.
2: Ayan. Jenny Palbaquer, salamat si Jen Pama. Maraming salamat sa inyo po, paminaw. Si Langa Arjona, Captain Jake Menghapon. Ang mga taga Jolly Joy Trading Gulayan sa May Madrid. Uy! Public market kusog do kaya to ang ilahang pagpamina dito, Captain Jake, gananaglanog dong atong programa.
1: And mapaminawan po da sa Claver. Yeah.
2: Claver, salamat po og sa iya daw, sa tag-iya po daw nga si Joyce Dahumog Hamero, nga available sa ilaha ang Magnum C Herbal Coffee.
1: Aba, oh. Si Boss Joel Samalo nakaandaway sa programa na din, and si Edmar Rama, sabi niya, saan po makakabili ng Magnum C sa Mati? Sa Mati po, wala talaga kami diyan.
2: Yes, speaking of katong mga lugar nga wala yung Magnum C Herbal Capsule or products na to, naatay sale karon, Captain Jake, para sa Mother's Day, nga perfect nga pang regalo ninyo sa inyong mga mother o sa inyong mga lola, mga auntie karong Mother's Day, naa-available sa to ang TikTok shop o sa ato ang Shopee. Pwede mo maka-order ana sa TikTok shop o sa ato ang Shopee account, pangitaan lang ang Magnum C Philippine Store.
1: Ayun, para makakuha mo mga diskwento.
2: Yes.
1: Oh, ayun. Paki-comment po again mga kaibigan, saan mo kayo nakakabili ng Magnum C product sa inyong mga lugar, saan po na butika, ano pong lugar. Ayan, lima po ang bibigyan na din ng ating Dio spray. Gwapo ni siya kung i-spray sa kilikili. Ayan, first time gining igawas ni Mami Lucky sa kuan, sa market.
2: Patanawan daw mi sa ilog ni Captain Jake og puti bagyod kayo.
1: Ay, sus.
2: So why ni ano?
1: Tanawa lang, oh.
2: Hawak mo ang bit. Marlene Ordez, ang Sunlight Grocery sa Misayap. Maraming salamat. Mabibili rin po ang ating Magnum C products sa Sunlight Grocery Shop din ha sa Minsayap. Maraming salamat po sa inyo po, Pamina. VJ Doctors Pharmacy and Medical Supplies, Captain Jake, mapalit po na nga to ang Magnum C Herbal Products na. At is makahibaw ta nga dito dahil sila gapamalit o sa Daklan Pharmacy, gani sila sa Mungkayo.
1: Si Adrian Undos, nakikinig po sa Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Maraming salamat. Mga taga Magsaysay, Davao del Sur, mga taga Digo, salamat po sa inyong pakikinig dyan. Thank you po.
2: Ayan. Si Joy Rabago, maraming salamat sa pagpamina. Mga taga South Cotabato, salamat sa inyong pagpamati. Namati po Subong, Captain Jake, sila Merlin Ordes, ayan, sila Ma'am Femeline Galas Lopez, si Noah Hashim, ayan, mga taga North Cotabato, si Walter Del Fierro, sa mga taga Monte Vista, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Okay, panayin to sa itong programa. Ibang kwento na naman po ang inyong maririnig, mga kaibigan. Pakicomment lamang dyan dahil mamaya po mamimili si Mami Lucky at saka pakishare na rin po ng ating FB Live. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

Tanan ng aking kwento nung mga panahon na nagkakilala kami ng aking matatawag kong unang lalaki sa aking buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jofi. Wala na sigurong masasaya pa sa buhay ko, Kapitan, nung makilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Itago na lamang po natin sa pangalang Lester. Aminin ko po sa inyo, Kapitan, bago pa man kami magkakilala ni Lester ay meron na rin akong naging karelasyon noon. Pero hindi ko masasabing na in love ako sa kanila. Puppy love kung tawagin. Sinagot para magkaroon lamang ng karelasyon. Sa mga panahon lamang yung, Kapitan, nung ako po ay immature pa. Sa mga panahon na ako po ay high school pa. Pero nung matatawag ko, isa lamang ang matatawag kong naging una kong seryosong karelasyon, Kapitan. Ito nga po ay si Lester. Pare-pareho kami ng mga gusto sa buhay. Simple payak. Masaya na kami kapag nakaupo at kumakain ng chicherya. Masaya na kami kapag umuupo habang kinakain namin ang paborito naming pagkain na kwek-kwek. Kwentuhan dito, kwentuhan doon, tawanan. Ganun ang aming naging relasyon noong una. Tila ba parang napakasimple at napakasaya lamang noon, Kapitan? Subalit may kaunting pagbabago lamang po noong mga panahon na naging seryoso na ako sa buhay. Hindi na kami pabata. Nauunawaan ko, Kapitan, na lumilipas ang panahon. Alam namin, sooner or later, dapat maging priority na namin ang aming magiging kinabukasan. Bagamat may trabaho naman din si Lester, Kapitan, pero aaminin ko po sa inyo na ang kanyang trabaho ay marangal naman pero hindi naman ganong kalaki ang sahod. Dati-rati kasi, Kapitan, para sa aming dalawa, okay na kapag may trabaho kami. Dati-rati kasi, masaya na kami sa mga simpleng bagay. Pero nung nabigyan ako ng pagkakataon sa aking trabaho, Kapitan, para maipromote at maging isang personal assistant, dito na nabago ang lahat. Nagkaroon po kasi ako ng boss, Kapitan, na napakaseryosong magturo. Isang boss na hindi lamang boss ang tingin ko sa kanya, kundi parang isang magulang na rin na nagtuturo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng mangarap. Siya ang nagturo sa akin ng mangarap sa buhay. Ang sabi ng boss ko dati, Kapitan, hindi naman masamang maging simple. Kaya lamang, ang pagiging simple minsan ay para bang kontento na tayo at wala na tayong ibang pinapangarap o inaasam-asam sa buhay. Dapat, ang sabi niya sa akin, lubos-lubusin na lamang daw ang aming abilidad. Minsan lang tayo dumaan sa buhay, minsan lang tayo dumaan sa mundong to. Lubos-lubusin mo na, sabi niya sa akin. Doon ako nagkaroon ng panibagong pangarap sa buhay, Kapitan, na dati-rati, simple lang naman talaga ang gusto ko. T-shirt at maong, kontento na ako doon, Kapitan. Pero nabago ang lahat na ito nung maging personal na assistant na ako ng aking boss, maging sa pananamit, maging sa kumpang, maging sa kung anong paraan ako mag-iisip, Kapitan. Ang napakarami o napakarami kong natutunan sa boss ko, Kapitan, sa mga panahong lagi kaming nagsasama. Dito na nga po, nagkaroon kami na hindi magandang pagkakaunawaan ng aking karelasyon na si Lester. Naaagaw na kasi ng aking trabaho, Kapitan, ng aking panahon at oras na dati-rati naman ay naiukol ko lamang kay Lester. Nung una ay naiintindihan at nauunawaan pa ni Lester ang lahat. Siya pa nga po minsan ang nagsasabi sa akin, hayaan mo na. Madalas kasi nagsusumbong ako sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na kapag ka napapagalitan ako ng aking boss. Lalong-lalo na kapag ka napagtataasan ako ng boses, sa kanya ko na isusumbong ang lahat. Sa kanya ako umiiyak, Kapitan, at siya pa nga po ang nagsasabi sa akin na kaya mo yan. Labanan mo lang. Tuloy-tuloy ka lang. Pero kinalauna ang Kapitan at dahil napansin niya na rin na nagbabago ang takbo ng aming relasyon, na halos wala na akong panahon para sa kanya.
Minsan

sa isang linggo. Minsan sa isang linggo na lamang kami nakikita. At sa tuwing nakikita pa kami, Kapitan, lagi pa akong nakahawak sa aking cellphone dahil kinakausap ko ang aking boss. Bagamat mahirap ang aking trabaho bilang isang personal assistant, pero masaya naman ako, Kapitan. Sa loob-loob ko ay para may panibago akong rason para magpursigi sa buhay. Tila parang nagkaroon ng meaning ang buhay ko, Kapitan, na akala ko dati, ito lang ang kaya ko, limitado lang ang kakayanan ko. Pero nung magkaroon ako ng boss na may pangarap sa buhay at may pangarap para sa akin, tila nagbago ang paningin ko sa buhay. Dito na siya madalas nagre-reklamo. Wala ka ng oras para sa akin. Bagamat minsan idinadaan niya, Kapitan, sa pabirong pakikipag-usap. Kailan ka ba magkakaroon ng oras para sa akin? Pansinin mo naman ako. Sana i-date mo naman ako. Namimiss na kita. Namimiss ko na yung tawanan nating dalawa. Namimiss ko na ang dati nating pinupuntahan. Ganun lamang niya dinadaan, Kapitan, na nung una ay tinatanggap ko lang din ang pabiro. Sabi ko pagka nagkataon, sabi ko pagka may oras na. Kailangan ko pa kasing patunayan ang aking sarili, Kapitan, dahil bago lamang ako sa aking trabaho. At ang aking trabaho ay pinapangarap lamang ng mga kasamahan ko. Napakarami ng kasamahan ko sa opisina, Kapitan, na pangarap lamang nila ang posisyon ko. Subalit ako ang nabigyan ng pagkakataon dahil ang sabi ng boss ko, sa akin niya raw nakita ang kanyang sarili. Dati-rati raw, katulad niya lang din ako.

dumating sa puntong nagtatampo na ang aking karelasyon. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong umalis, mag-date. Subalit talagang wala akong panahong kapitan. Dahil kahit araw ng Linggo ay inuukol ko pa sa aking trabaho. Sadyang aaminin ko sa inyo, kapitan. Sadyang wala na talaga akong panahon. Hindi na tulad ng dati na halos araw-araw kami nagsasama. Hindi na tulad ng dati na madalas kaming mag-usap sa cellphone at parang walang problema. Ngayon, sineryoso ko na ang pagkakataong ito, kapitan, dahil alam ko, minsan lang dumaan sa buhay natin ang oportunidad. At ang lagi kong iniisip noon, hindi lang naman para sa aking sarili, kundi para rin naman sa aming dalawa. Kaya nung magtampo sa akin si Lester, kapitan, ay pinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos. Ang sabi ko, ang pangarap kong ito ay hindi lamang para sa aking sarili. Para rin naman sa magiging kinabukasan nating dalawa. Minsan lang itong dumaan sa buhay ko. Pagbigyan mo na ako. Tutal, para rin naman sa ating dalawa. Ang sahod ko naman ay iniipong ko man o iniipong ko rin para sa ating dalawa. Ang sabi niya sa akin ay halos hindi na raw niya ako makilala, kapitan. Sa kung paano ako magsalita, sa kung paano ako sumagot sa kanya, maging sa aking pananamit ay pinuna na rin niya. Ang sabi niya sa akin ay hindi na kita kilala. Hindi ka na. Ang Jufing kilala ko nung una. Yung Jufing masayahin. Yung Jufing na kilala kong palatawa, simple, payak. May oras sa pamilya at higit sa lahat may oras para sa akin. Ibang-iba ka na. Humingi naman ako ng tawad sa kanya. Ang sabi ko, pasensyahan mo na. Ngayon lang naman ito. Malay mo sa susunod na taon, makakapag-adjust na rin. Malay mo sa susunod na pagkakataon, hindi lamang ito ang magiging trabaho ko, baka meron na akong kasama. Baka hindi na ito o hindi na ganito kabisi. Pagtiyagaan ko muna at intindihin mo muna. Yan ang sabi ko sa kanya, kapitan. Agad naman niyang sinasabi sa akin na total gusto mo naman yan. Ikaw ang bahala. Basta andito lang ako. Hindi magbabago.

Lumalim pa kapitan ang hindi pagkakaunawaan. Pakiramdam ko, naiipit ako sa isang sitwasyon, sa isang karera na minsan lang dumating sa buhay ko. Bakit ba ang hirap intindihin ang aking kalagayan? Parang gusto ko nga pong sabihin sa kanyang mga mata, sa kanyang harapan, kapitan, bakit ba ang hirap mong umintindi? Hindi lamang ito tungkol sa pangarap ko, ito'y tungkol para sa ating dalawa, na para bang ako na ang kalaban, kapitan. Naiipit ako sa isang sitwasyon na para bang hinahati kong oras ko para sa aking karera at hinahati ko naman ang kalahating oras ko, ang kalahating isip ko, kalahating katawang ko, kapitan, para naman sa aking karelasyon. Na sa lahat ng pagkakataon ay lagi ko pang iniintindi ang kanyang damdamin. Baka magtampo, baka magalit sa akin. Yung tipong wala akong kalayaang mag-isip. Yung tipong wala akong kalayaan, kapitan, ng magdesisyon sa aking buhay. Ang gusto ko lang naman, kapitan, ay ayusin ko rin ang aking buhay. Ang gusto ko lang naman ay patunayan rin sa aking mga magulang at patunayan sa aking sarili na may kaya pa pala akong gawin.

Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na sinabi ng aking boss na dadalhin niya raw ako sa Metro Manila. Sakto naman sa pagkakataong yon ay kaarawan ng aking karelasyon. Kaarawan ni Lester.

Malayo pa kasi ang karawan na yung kapitan, ipinag-usapan na naming dalawa. Ang sabi niya sa akin ay, nung magkabati kasi kami sa pagkakataong yon, ang sabi niya sa akin ay, sige, pagbibigyan kita. Hindi na kita kukulitin pa. Iintindihin kita, uunawain kita, pero sana naman sa kaarawan ko ay andun ka. Dahil gustong-gusto kitang makasama. Malayo pa ang kanyang kaarawang kapitan ay pinag-usapan na namin ito. Lalong-lalo na ng aming mga kaibigan. Ako pa nga po minsan o ako pa nga po mismo ang naglaan ng lugar kung saan namin idadaos ang kanyang kaarawan. Ako pa mismo ang nagbayad, kapitan, at kinausap ko na ang lahat naming mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya. Gusto kong maging espesyal sa araw na yon. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa. Kaya lamang eh, sakto naman, kapitan, na gustong isama ako o gusto akong isama ng aking boss. At hindi ko kayang humindi sa aking boss, kapitan, dahil alam ko naman na nakadepende lamang sa akin ang aking boss. Nagpaalam ako sa aking boss na kung maaari, dalawang araw lamang ako doon. Babalik ako kaagad dahil may espesyal na okasyon ng pamilya. Sinabi ng aking boss na sige, depende na lamang pag andun na tayong dalawa. Kaya pumayag ako kaagad, kapitan, at na sumama ako sa aking boss. Subalit dalawang araw ang lumipas, sinabi ng aking boss na hindi ka maaaring umalis. Kailangan kita, marami tayong gagawin. Hindi na ako umimik pa, kapitan, at hindi na ako nakapagsalita pa. Alam ko kasi ang ugali ng aking boss. Ayaw kong mapagalitan at ayaw kong mapagsabihan. Kaya tiniis ko na lamang, kapitan, at walang kaalam-alam si Lester na hindi ako darating sa kanyang kaarawan.

Dito na mas lumalim pa ang hindi pagkakaunawa ang kapitan. Kaya nung ako'y umuwi at nagpaliwanag sa kanya, galit na galit siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay, ibang-iba ka na nga. Dati-rati ayaw kong paniwalaang nagbago ka na. Dati-rati sinasabi ko lang mga ganung bagay pero ayaw ko sanang kumbinsihin ang aking sariling hindi na ikaw ang dati kong karelasyon. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, kapitan, na sinabi kong hindi ko naman sinasadya. Ako pa nga po ang nag-book ng lugar, ako pa ang pumili ng lugar para sa kanya. Doon na rin bumuhos ang aking mga luha, kapitan. Doon na rin sinabi ko sa kanyang lahat-lahat ng naramdaman ko. Sinabi ko sa kanyang, bakit mo ako pinahihirapan? Wala naman akong ibang ginagawa kundi ayusin lamang ang buhay ko. Ayusin ko lamang ang aking karera. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Bakit ba ang bigat-bigat? Bakit mo pinaparamdam sa akin ang mga ganitong bagay? Di ba dapat sinusuportahan mo ako? Di ba dapat tayo nagkakaunawaan? Pagod rin ako. Napagod na rin ako sa kakasikap. Napagod ako sa trabaho at pagod na rin ako sa pagpapaliwanag sa'yo.

Tumaas na kanyang boses, kapitan, habang sinasabi niya sa akin na anong ibig mong sabihin ng salitang intindihin? Simulat sa pool nung ikaw'y magtrabaho, di ba noon pa man ay inintindi na kita? Noon pa man, kahit wala ka ng oras sa akin, ay inintindi na kita. Ilang okasyon na meron tayo na wala ka. Mansary, anniversary natin, wala ka. Kahit ba naman sa kaarawan ko, wala ka pa rin.

malikod sa kapitan at iniwanan o iniwan niya sa akin ang mga salitang hahayaan na kita. Nung tanungin ko siya kung ano bang ibig niyang sabihin, kapitan, sinabi niya sa aking, pinapalaya na kita.

Hindi na ako nakapagsalita pa, Kapitan. Nung sa mga oras na tumalikod sa akin, hindi na ako nakapagsalita pa nung sinabi niya sa akin pinapalayan niya raw ako. Wala na raw akong kahati o wala na raw siyang kahati. Wala na raw magiging kahati ang aking trabaho, lalong-lalo ng aking boss. Sabi niya, sa kanila na ang oras mo. Sa kanila ka na. Tutal, sila naman ang mahalaga sa'yo. Sa mga panahong hindi kami nakikita, Kapitan, sa loob-loob ko ay buo naman sa akin at alam ko naman kung anong paninindigan ko. Sa puso at isipan ko, Kapitan, wala naman akong ibang ginagawang mali. Tanging nagkataon lamang na makinakailangan o kinakailangan kong ayusin muna ang aking karera. Alam ko naman sa puso ko na mahal ko siya. Masakit nga lang po sa mga araw na hindi kami nakikita. Namimiss ko siya at naaalala ko mga panahong masayang-masaya kami. Napagtanto ko, Kapitan, na oo nga, napakarami na pala ng pagbabago. Mula sa dating masayang relasyon at kontento na kumakain lamang ng kwek-kwek sa tabi-tabi, na kumakain lamang ng barbecue sa tabi-tabi, ngayon parabang ang bigat-bigat ng mundo. Umangat nga po ang aking karera, gumanda nga po ang aking buhay, gumanda nga po ang aking trabaho, pero bakit hindi ako masaya? Napatanong ako, Kapitan, kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dahil ba may taong hindi naging masaya para sa akin, kaya hindi ako masaya? O dahil ba hindi ako ang tipo ng taong mataas ang pangarap? Marami akong katanungan sa aking sarili. Gaya na lamang ng baka siguro hindi ako angkop sa mga bagay na kagaya ng meron ako ngayon. Baka talagang para ako sa mga simpleng bagay lamang. Dahil sa pag-usad po kasi ng mga panahon at hindi kami nagkikita ni Lester, bakit mabigat ang aking pakiramdam? Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi na ako ngumingiti? Nawala na yung dating sigla ko sa buhay, Kapitan. Nakita ito ng aking boss at tinanong niya ako. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat-lahat ng katotohanan at ito'y tungkol sa amin ng aking boyfriend. Sinabi niya sa akin na naiintindihan naman kita at naiintindihan ko ang boyfriend mo. Pero sa buhay, lahat ng mga mabubuting bagay at lahat ng magagandang bagay, kinakailangan talaga ng sakripisyo. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Dahil alam ko na sa bawat hakbang sa buhay ay kinakailangan ng isang desisyon. Mamili ka. Trabaho mo o ang boyfriend mo?

0: Matagal akong nakasagot sa aking boss, Kapitan. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Sabi niya, bago ko narating ang aking buhay sa ngayon, marami rin akong sakripisyong pinagdaanan. Maraming ring lalaking. Marami rin akong dating karelasyon na hindi rin kami nagtagumpay. Mahirap ang aking buhay noon at hindi pwedeng mamayani sa akin ang aking puso. Kailangan kong magpakatibay dahil para sa aking pamilya, para sa aking mga anak. Nung maghiwalay kami ng aking asawa, ang sabi niya sa akin, Kapitan, dahil sa pagpili niya raw sa kanyang karera, hindi raw nakatagal ang kanyang asawa, dahil sa kanyang paghahanap buhay, dahil hindi raw maintindihan ang kanyang asawa ang kanyang trabaho, kaya raw sila naghiwalay. Pero masaya niya raw na mas pinili ang kanyang karera dahil dito raw nabubuhay ang kanyang mga anak at napag-aaral daw niya ito ng maayos. Dito ko napagtanto, Kapitan, na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Hindi ako ang taong kagaya niya. Masaya ako sa mga simpleng bagay. Dito ko napagtanto, Kapitan, at sinabi ko kaagad sa aking boss na, Ma'am, pasensya ka na. Pero pipiliin ko ang dati kong buhay. Pipiliin ko ang aking boyfriend. Agad ako umalis, Kapitan, at nakangiti naman ang aking boss. Ibig sabihin ay naiintindihan niya ang aking damdamin. Agad kong pinuntahan ang lalaking una kong minahal.
1: At ngayon nag-iisa.
0: Humingi ako ng patawad sa aking boyfriend, Kapitan, sa mga panahong nakalimutan o munti ko ng kalimutan ang lahat ng masasayang pinagsamahan naming dalawa. May mga bagay sa buhay, Kapitan, na hindi kailangan ng kayamanan para maging masaya. Minsan, kinakailangan lamang maging simple, maging payak, para maramdaman mo ang tunay na kaligayahan sa buhay.

sa kasalukuyan ay nakatakda na po ang aming pagpapakasal. Kung loloobin ng Diyos, Kapitan, baka sa susunod na taon na ikakasal na kaming dalawa. May trabaho na rin o may ibang trabaho na rin ako, Kapitan. Hindi nga lang po katulad ng dati, pero masaya naman ako. Kasama ang lalaking nag-iisa sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang. Jufie.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kaga Borok City Mainit San Asidro Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay na ang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C good kape ka ginang kapsula kaga plus. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman gana kay ma-afford man na mo kay isang pobre dan ka maka-afford mang good kaala nga kapsula ka ginang tambal nga plus ka ng tapi barato ra man gud siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amo. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, purok otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan ni Magnum C. Tapos, ina-invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Ikaw na pala.
6: Love.
7: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
8: Sigurado ka?
9: Sex.
8: Ayosa. Dili ko andam. Pasig mabuntis ko.
10: Marriage. Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kag pambabae.
11: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.

0: Good morning, ma'am.
1: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
0: Kumunta ng...
1: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumunta sa aroma ni, uy.
1: Ay, siyempre.
0: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
1: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
0: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya'y malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
0: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
2: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Love, sex, marriage, and career.
0: Ayun pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jack o si Mommy Lucky sa itong programang LSMC sa hapon.
0: Yan. Si Ma'am Vilma Deca, dali na. Ma'am Vilma Leopoldo, maraming salamat po sa pakikinig. Mga taga Tandag City ni sila. Nangita yung taong nag-Magnum Sida sa office sa Tandag. Si Ma'am Emma Hortado, maraming salamat po. Hi to my sister Valentina Alvarez, diya sa Maygulayan sa San Franz. From Emma Hortado ng Butuan City. Salamat po, nanay. Salamat po sa inyo. Available po ang Magnum sa Butuan City, ha? Sa mga nakadayang butika na diya sa Freeman Pharmacy o Butika Freeman diya sa Butuan City. Maraming salamat po sa inyo. Mga taga-magsaysay, Bisami sa Oriental, Shenley Perez. Thank you po sa inyo. Sa lahat po ng may mga internet, pwede nyo kaming o pwede kayong mag-comment dyan para po mamimigay si Mami Laki ng lima pong Dio spray.
1: Limang tao po na makakatagap ng Dio spray. At saka ang yung mga pangalan po ay ipopost po natin mamaya pagkatapos po ng ating programa.
0: Ayan, oh. Sige po, sa lahat ng mga nakandamay, ha? Ito na i-announce siguro. Lima po na Dio spray, mga kaibigan.
1: Ayan, congratulations kay Nilda Bantolio ng Takurong.
0: Hoy, Nanay Nilda Bantolio, masulayan gini mo ang Dio spray, mutya Dio spray.
1: Ayan, para sa kilikili. Og si Marcelita Jimena sa May Santa Josefa, congratulations po sa inyo.
0: Marcelita Jimena, nakadaog ka diha sa Santa Josefa, diha sa kapalit og Magnum si sa Gardose Pharmacy sa May Santa Josefa. And ito pa, mga taga Davao de Oro, nakadaog po ang inyong representative si Chaka May.
1: Congratulations kay Chaka May. Ugang mga taga Mungkayo. Congratulations kay Jocelyn Cucas.
0: Chukas or Jocelyn Cucas, Chukas.
1: Chukas.
0: Ayan, Jocelyn Chukas. Pasend po ng inyong mga ano, pasend po ng inyong
1: address.
0: Mga address para mapadala namin kayo. And lastly po mga kaibigan, si Christy Achivara.
1: Christy Achivara, congratulations. Nakadaog ka o gusa ka Mutya Underarm Dio Spray.
0: Ayun, Mutya Dio Spray mga kaibigan. Yan po ang ating pabibigay ngayong araw mga kaibigan. Mutya Dio Spray. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Jofi.
1: Jofi, ayan.
0: Oh, pero bago yan, Mami Laki, na ba yung mga gusto i-greet diha?
1: Yes. Si Loretta Warain, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Shaney Perez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jocelyn, yan, kanina, si Kukas. Si Nilda Bantolio, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Mami Pearl, always nagpaminaw sa ito ang programa.
0: Si Mami Pearl, ayan.
1: Mami Pearl, hello, Mami Pearl.
0: Gusto kang juice, kitagaan ka na mong juice.
1: Kana, kapinje. Oh,
0: para sa iyang mga kwan, para sa
1: mga apo. Okay, ano ba karon Captain Jake na summer? So iya mga apo nagtapok na sa ilang balay karon.
0: Kan kanang naman siya kawang gawa mo ni sina Mami Pearl naman siya kanang marag Sunday or weekend services. Or even marag naga reach out ni siya na reach out program.
1: Wow, nice.
0: Oh, so Mami Pearl ingnan lang mi hinami kwan diri mga mango juice
1: Para sa mga bata.
0: Support mi sa imo anak. Si Riani Mantapidan, marami salamat. Si Ira Abdul, ayan, pasensya na, wamang ka napili ni Mami Lucky. Si Queenie Aguirre, ayan, ang kwento ni Jofi, mga kaibigan, boyfriend o karera? Ayan.
1: Ano ang pipiliin mo? Ang iyong karelasyon or ang inyong career?
0: Ayan. Magandang pag-usapan ito, mga kaibigan. May marami tayong matututunan sa kwentong to. Career or kananguan? Career or...
1: Love life.
0: Da. Kaya ang story ni Jofi, sa una daw, simple lang kayang life, Mami Laki. Lipay na sila. Kahit ba magkita ko sa nang simple? Simple lang ang pangarap ba? Gamay kalipay lang, ano ba? Or dali lang ta malipay sa mga ginagmayng butang. So inana lang ilang life. Pero tong time nakatrabaho siya Mami Lucky niya, doon ay mga tao nga sama sa iyang boss bang ani mong buhaton. So tagaan siya chance, tagaan siya break. Nahimo biya siyang personal assistant. And personal assistant is like...
1: Ay, Marshak, ano, Captain Jake? Kung sa corporate pang world, mo na siya gitawag na executive secretary.
0: Ayun, executive secretary. Kaya na bang tanan mo agi dito sa iya, ha?
1: Those luwag, ano?
0: Bago ka makaabot sa kong boss, agi o sa kasako. Maragyan na ba, no? So inana ang iyang life, mga kaibigan. Guwapo good ang karera niya. Good ang panudlanan, maayo ang panweldo, maayo ang dagan sa kinabuhi. And dako pa unta kayo, ang iyang future is very promising. Ibig sabihin, maayo ang pwede pang ugma or maayo pang pwede unta mahitabo sa future. Sinaligan mag-o dya. So, pag niyabot sa point nga, dili sila makasinabot siyang boyfriend. Yung boyfriend mangod ka ng simple lang buhay ba? Simple ang trabaho, anab ito? And niabot sa point ka na bulag din sila. Ang lalaki ni give up din silang relationship. Yung lalaki nga, sige na, ihatag na lang ako na sa inyo. Ihatag na lang ako sa ila. Pari na tayo mag-away, pari na tayo maglalis. O sige, sa ilahan na lang ka, ana. So niabot sa point ba, Mami Lucky nga ang babae, si Jofi, ito ang share of the day nga. Murag na humok yang kasing-kasing, murag lahi man ang yang feeling.
1: Tungod sa pagmay-may po sa iyang boss.
0: Ayan. Nilahi yang kasing-kasing kay dili man siya balipay yun sa unahan. Nabi niya nga, katong iyang career, may makapalipay niya. Tinood ba yabod? I mean, wapo ba yan istorya yabod ha? Kay nabayagin mga tao po nga, usay mga karoon ng misinterpretation mga, okay na po din mahimong simple kay... diha mo din ang kalipay. Depende ra bagyo na po, ha? Depende sa motivation and depende po sa imong pananaw sa kinabuhi. Ana, mo na itong istoryahan karon Mami Lucky.
1: Nag-comment ganito ni Captain Jake, oh. Ana siya dari Captain Jake, oh. Sa story ni Jofi or Josie, ito lang ang masasabi ko. Sana hindi magbago ang kanyang BF sa kanya dahil mas inuno niya ang BF niya sa kanyang trabaho.
0: Yes, o sana nga lang.
1: Sana masaya sila sa kanilang pagsasama at manatili ang kanilang faithfulness sa isa't isa at huwag nilang kalimutan ng Panginoon na siyang gumabay sa kanilang lahat. Napadari Captain Jake, ingon siya na guwapo daw kayong sugilanon.
0: Si Ma'am Vilma Leopoldo. Ayan.
1: Grabe ka, nice sa sugilanon. Ayan. Tama to, no? Ang pangutana
0: si Kuya na si Queenie, nasa doon. Shoutout day kay sa mga tagalantapan bukid noon, si Disteny Fuentes Blog. Ayan, salamat po sa inyo.
1: Si Queenie nga yun, binasa ko kanina.
0: Okay. Ayan pala yun. Yehey, salamat Mami Laking Captain Jake. Ako ang napili. Shoutout po, Kati Abet Laho, Magnum C user po ni super loyal sa Magnum C.
1: Grabe po ng SL, ha?
0: Grabe kayo.
1: Kabla ko sa SL?
0: Ano saan na?
1: Super loyal.
0: Aba.
1: SLM. Super loyal sa Magnum C.
0: Okay, ano magandang ano? Si Ma'am Dai Chavez, salamat
1: hello,
0: po sa inyo.
1: Hello, Ma'am Dai Chavez!
0: Watching your live, LSMC, happy blessed day sa inyong duha. God bless. Ayan, salamat po.
1: Love versus career. Gugmang, unsa mo ginunahon? Ang gugmang imuhang career.
0: Ayan, guwapo na Mami Lucky istoryahan. Kasi, para klaro po sa tanan kay doon na may po magkaroon og misinterpretation and basin niya masulod sa unahon na sa uban ba nga nindot rapuday nga kanang pilio ng gugma ana ba no kay ang according sa itong share of the day ingon man siya nga dili man ko happy sa akong nahimong desisyon kay dati rady abin ako mahimong happy ko kung mawala akong buhaton but since nagkaroon og kanang period nga wala sila makita sa iyang uyab niya nagbuwag na sila. And clear sa iyang gihatag na sa iyang uyab ang iyang kagawasan dito nagbago iyang una-una nga dili man ko happy magbugat man sa akong heart. So nibalik sa iyang uyab niya gi-give up niya iyang career. Ayan. So mo ni gwapo istorya man lucky.
1: Lo oy nalibog ko. Mura kog nagnasa Miss Universe. Mura kog ipangutana ba? What will you choose? Love or career?
0: Aba.
1: Thank you very much for that wonderful question. But before that, I would like to say hi to my fans.
0: Sige na, sige na.
1: Sa ako ang Captain Jake, no? Maragdisod siya timbang-timbangon. Kasi, of course, ang duha kabutang, kung depende magun sa imong edad, ana, Captain Jake. For example, kung naa ka sa state sa imong edad karon nga kailangan nimong stability para sa unahan nimo, of course, you have to choose your career.
0: Yes, yes.
1: Kung gusto nimo og stable, ana ba? Kung gusto niyong mag-stable ba sa unahan? Kasi kung wala man po good kay trabaho, unsa man po nang inyohang
0: pakaon.
1: Pakaon, or unsa man inyohang start as a new family sa imuhang uyab. Para sa kuwa, Captain Jake, kani siya, kuara ni siya ha. Kanang, this is my own
0: opinion
1: sa aning sitwasyon. Kung ang imuhang career maghatag o growth sa imuha, unya feeling ni mo nga dili ka mag-grow dito sa imuhang relationship kay mapugngan ang growth nimo, pilia ang imong career para sa kuha. Pero pwede mong good put Captain Jake nga kung tanaw niya nga maayo ang kung tanaw niya nga ang iyahang partner pod is supportive pod sa iyahang career, pilia ang gugma pero balansiha ang imuhang career. Kaya kita magod, we have our choice sa kinabuhi. Naatay choice atong kinabuhi kung unsa magid ang ato ang buhaton. Pero kung ang love nimo makaguba gani sa imuhang peace of mind, makaguba sa imong growth, pilia ang career.
0: Ayan.
1: Pero ang ending magod karon ni like ipili man niya ang love. Kasi syempre, mamagod na siya. Oh. Pag naamagod tayo decision sa atong kinabuhi, paraning kay Jofi nga nahitabo nga, gipili niya ang career. Diba? Kasi siguro nga, alam niya na ganahan ka ani ko ng trabaho, manakoy growth din hi. Pero, kanabitaw na kagipili nga butang, pero feel empty kay ka Captain Jake. Normal ma-feeling magod na siya sa tao nga kanabitaw, siyempre, di man gid pod dalim nga pilion nimo ang usa ka butang na mabiyaan nimo usa ka butang nga ganahan pod ka. So that's very normal to feel that way. But I hope na pagpili nimo sa imuhang love life, I hope pod nga ikaw pod ang iyang pilion sa unahan.
0: Yes, sana nga lang po di magmahay, no?
1: Oh, kasi baka nga dahil nga nagkaroon na mo og kanang bangi sa inyong relationship because of work. Basin ba po abot sa panahon, wa man ta kadi man to mahibaw-an ang panahon Captain Jake. Basin di ay pagabot sa panahon, mahimo po na siyang rason sa inyong panag-away gihapon, ma-bring up na siya or di ba ka ha, mapag-awayan ninyo nga ningon bitaw ko sa imuha nga dito kasi imong career.
0: I just hope nga di na mahitabo.
1: Yes, exactly.
0: Eh, I just hope nga worthy ang imong partner sa imuhang nibuhat nga desisyon.
1: Correct, because not all risk worthy.
0: Ayon.
1: Kumbaga, dili tanang risk sa kinabuhi na to, worthy yun sa to. Sometimes, if we take risk, and then we lose that kanabitang
0: opportunity,
1: of course, it's another lesson sa to ang kinabuhi. But I hope nga kanang imong gipili karon, ikaw gid pod ang pilion sa tumoy.
0: Wow.
1: Anyway, kung trabaho lang man, namugna naman siya Captain Jake, namoldam siya sa iyahang boss, di ba sa experience niya, I'm sure makakita siya nindot nga trabaho na makaan sa iyang talent, makago sa iyahang talent ba?
0: Ito lang taga clarity mami laki ha, kasi sometimes nagkakaroon tayo ng mga misinterpretation about kanang career and gugma, kwarta versus kuan,
1: diskarte versus diploma.
0: Okay, so ito na klarohan lang ha, nga ang kwarta dili kalaman, hindi po indili kalaban ng career sa gugma. It's just that sometimes may angkop na panahon para sa lahat. Mas ba na to ha? Meron po, mahalaga din naman ang love life. Mao maginato ang warag,
1: lamang
0: esensya sa kwan ba? Esensya sa kinabuhi ba? kaya tayo nabubuhay kasi mo gid ang essence sa tuang pagkatao or ato ang existence aning kalibutan na essence na siya, Mami Lucky. And dili pud pwedeng adi ka manginabuhi ana mo. So party po na siya kay kung magminyo na ka daghan pas kung imo pastoreho na mga minyo daghan pusulay kasulti. Mm-hmm. Oh na pa lang ko ay panahon dong mobalik ko sa akong pagkadalaga ay mobalik ko eh. Ngano man mas lami gito man narbahaw lang ta dong na watay hunaw-naon og problema ana ba. Mm-hmm. So depende ra gina no. So ato lang klarohon nga dili kalaban ang kwarta or career sa gugma. Dili na sila kalaban. In fact, kailangan na parehon duha. And pareho po na silang importante, Mami Lucky. No, dili pwede nga importante ang usa niya, ang isa lesser importante. Pareho na sila importante. It's just that may angkop na panahon para sa duha. So paano nang angkop sa panahon o angkop na panahon para sa duha? Bago ta maabot na ng istorya, klaro na nato again ang career dili kalaban. I mean, ang pagpangambisyon sa kinabuhi dili kalaban. Dapat lang basi magkaroon tag misko, di na lang ko mga ambisyon sa kinabuhi kay mao ra man na di man dayta mahimong malipayon niya. In kasagaran ra ba nato madungog sa medyo wala mo angat sa kinabuhi nga at least kami malipayon na. Di ba naman na? Wala ko nang excel sa kinabuhi but at least malipayon mi. Yes, ato na ihatag sa inyong kana nga panlantaw sa kinabuhi kay mao ra man ang bottom line sa kinabuhi kung malipayon jud ka tinuod. Kung tinuod ha, pero I doubt mga kaibigan, kinsa may tao magmalipayon kung kay kabayad sa ospital pag nagsakit ang isa sa inyo?
1: Tinuod.
0: Kinsa may magmalipayon kung ang imong anak puhon, magpamilya mo magkasakit, wala kay ipakaon, bakaron o gatas bakaron. Kinsa may magmalipayon? Is that really true na malipayong ka nga payak ang kinabuhi? No. I beg to disagree, mga kaibigan. Bakit? Baka hindi nyo pa naranasan na magkaroon ng anak na may karamdaman at wala mo'y kakuhaan o pangbayad sa ospital. Basi wapang mo ka-experience na. So, ibig sabihin po, dili kalaban ang pagpaningkamot. Dili kalaban ang kwarta. And dili po daotan kung maningkamot o magsingkamot ka basta tinarong lang ang pamaagi, Mami Lucky. Baka kasi magkaroon tayo ng misinterpretation, misconception about pagtanaw sa pagpaningkamot. Baka namin nga, di na maningkamot. Nga naman, di man na gani sa malipayon nga nagkabot sa siyang kinabuhi, nabot na niyang karir. Wag sa malipayon. Dili o eh. Depende lang na sa imong panglantaw sa kinabuhi. Ayan. Daghan man po ni succeed sa career nga nahimong mas malipayon sila sa unahan nga naman makaprovide sila silang family and even the boss, Mami Lucky, kaya inato yung panglantaw sa kinabuhi. Maybe nasa'y hugot po sa panahon nga nagminyo siya basi una-una niya nga di man pwede mag-ubang miso kong husband niya igo rami maghinigugmay. Mm-hmm. Sa panahon magtinga ang among manganak, panahon nga mga ipang tuition bisan asa rami manghira magpaka-awomi and wala may kabahatag sa mga anak. That's why gipilin ako ang career. Yun nga lang, may mga bagay na hindi dapat makompromise and hindi dapat dumating sa mga ganong aspeto ng buhay. Gaya na lamang ng kailangan magbulag, kipiliyo ng karir. Dili man kailangan. Kanang duha, kailangan na siya. Kaya lang may angkop na panahon. So, ansa ng angkop na panahon? Kung starting ka pa lang sa kinabuhi, kung ga-build up pa lang ka sa kinabuhi, dapat lang career muna. Mm-hmm. No naman, ang career, tama man to yung gilantaw ganina nga. Tama man to yung gilantaw ganina nga para man isa amo unta. Ayan ha. So, ibig sabihin, career muna so that later on pag nakausad na para mangyapon
1: na.
0: Yes, natapos na or even pag nakaipon na, nakausad na, may saktong pondo para makapaglimbawag. Asa man ka makapalit og asa man ka makakuwag lansang? Ha, lansang lang na itong istoryahan na asa man ka makakuwag lansang libre?
1: Wala.
0: Lansang pa lang na.
1: Or shampoo lang. Shampoo.
0: Oh.
1: Basic needs.
0: Kung pagpatayo ka ng bahay, lansang plywood pa lang ha. Asa makamanguhag plywood ng libre. So, kailangan din na ito kwarta. I mean, kailangan na ito pondo. So, kailangan pag-ipunan muna. Kaya that's why, kung nagsisimula pa lang sa buhay, especially kung na pa lang ka sa stage mo kinabuhi nga, dapat lang career muna. Career muna. And maabot na sa punto, ito na yung panahon, Mami Lucky, nga sinabi ko kanina na may angkop na panahon sa dalawang bagay na yan. Pero parehong importante yan.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos makapag-ipon, dito na tayo sa pag-aasawa. Yan. So, di man pwedeng magbulag. Sometimes lang, nakakaroon lang ng misunderstanding, miscommunication along the way. Kasi nafilang usa nga mas mahalaga man ang yung trabaho kaysa sako. And should it be like that, Mami Lucky? Dili pwedeng inaana ang imong batiyon unta.
1: Mm-hmm.
0: Nga naman, pareho man mo importante. And dapat pagani, so sa kakarelasyon, nakita ni mong busy mong partner, sometimes offer naman, anong kailangan mo? Baka kailangan mo masahe.
1: Ganahan ko, anak.
0: Pagka busy siya, limawa lang, busy sa trabaho, relax na naman.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung kaya niya yung trabaho, sige ha, dirilang ko ha, di sa takadisturbohon. Yan ang ibig kong sabihin. And it takes maturity, Mami Lucky.
1: To understand.
0: To understand. Maturity ba? Ibig sabihin, mature lang usanin mo ka partner, nakasabot sa simuhang sitwasyon. Dili kay makig-away na noong ka sa iyang karera or makig-away na noong ka sa iyang schedule. Sometimes, it takes maturity lang to understand nga. Okay, busy pa man ka, isa taka sa mukon. Pero at the end of the day, you are confident, we are confident enough nga mahuman ang adlaw, magkita ramang gihapon ang mag-uban.
1: Mm-hmm.
0: Mahuman ang adlaw, kita ragihapon magkistoryahan ay. Mahuman ang adlaw, kung di nakabisi, kita ragihapon ang mag-abot. At pwede ragihapon na ito balikan ang mga panahon, mga adlaw nga na-miss out na ito. Mga adlaw, kung asa, kontento na ito, magka-barbecue, magka-quick-quick.
1: Sa una, 5-20 pa na.
0: Pwede ragihapon na siya balikan, mamilaki nga mga panahon.
1: Yes, tama. Good
0: yan, pagka-establish na. So, ibig sabihin po mga kaibigan, parang mahalaga yan. Dili pwede nga, relationship lang una, tas wala po kay career, di man po pwede. O, di po pwedeng career lang tanan. Niya, wala po kay, kay mo man ang isensya sa kinabuhi. Ibig sabihin, kaya ta nabuhay ng kalibutan na kay isa na siya sa mga bagay na isensya ba? Kana bang meaning ba? Nagkakaroon ng meaning ang buhay ba? Ano ba? So, appeal na tanan diha. I mean, mo na siya mga isa sa mga isensya sa kinabuhi nga. Dili pwedeng wala. Pareho na sila importante. Ayun. So, kung depende lang sa angkop na panahon. Halimbawa, kung need mo na career, career mo na. And kailangan lang magkakaunawaan. Ayun. But since nakabuhat sa decision, Mami Lucky, na di siya malipayon, it all boils down to your kuan.
1: Oh, decision.
0: Decision. Imuhaman na. Imuhaman ng panlantaw.
1: Whatever is your decision, it's your
0: and
1: decision.
0: Yan. And bottom line lang, Mami Lucky, sa tanang okasyon, ang pinakamalaga, yung totoong kaligayahan. Kung maligaya ka talaga sa desisyon mo, yun lang naman ang bottom line. Walay makialam kay Muham ng kinabuhi.
1: Correct.
0: Yun kung talagang maligaya o masaya. Yun lang naman, Mami Lucky. Pero sana, hindi magkakaroon po ng misunderstanding about sa inana nga panghitabuha kay doon na rabay yung mabasa nga okay raman day sa relasyon kay at least malipayon ni. I mean, really, malipayon ba yun na tinood kung wala tay saktong kakuhaanan sa atuang finances? Kung halimbawa, magsakit na imong bata, wala saktong trabaho, dili ka malipayon na, of course. Ang akong ginamin is, kailangan lang balanse. I mean, importante na pareho ko, kailangan balanse lang. Dili po pwede nga ang imong pananaw sa kinabuhi.

0: Ngayon na akong amiga sa Kuabang. Mas kipili daw niya ayahang career. Kaya tungod, unsaan mo doon niyang gwapong uyab? Kung tingutom daw, di mo doon niya makaulang.
1: Tinood! Tinood na siya. Ang tanang minyo, kasabot, ana. Minyo nga nakasabot sa kinabuhi, ha? Dili mo na buwedig yun nga. Kwan, uyab-uyab lang sa. Kailangan yun ng career. And pwede man po mamilaki nga. Halimbawa, niresign kang trabaho because ipili ni mo ang gugma. Pwede man po na duhata magtinabangay para sa itong gugma. Ayan, career gapon to. Makabuild up gapon ka na kung mao lagi na ingon ko nga katong imo bang risk o gi-take nga risk ka ganina para piliyon ang imong laki, sana di ka magmahay pagabos panahon. Kadang worth it ba? Kadang worth it ba nga tama gyud ang imong gibuhat gibuhat yung decision? Kaya basi nun yung ni-decision ka ng ending ang lalaki pagabos panahon palahubog.
0: Na?
1: Di lang palahubog, sugarol pa, tapulan pa, na, patay ta diha. Perting mahaya na to kay mora imo ang gipili noon. So sana nga lang, hindi ganon. Pwede naman, okay, gipili ta ka kay I believe in you. Pwede man ta nga mag-teamwork duha, magsugod ta, mag-build up ta sa itong mga pangandoy nga duha ta, nag-uban ta, malipayon ta nga dili kailangan makompromiso ang atong panahon ug oras sa isa't isa. Gibiyaan ako kung trabaho kay mas malipayon kung kaubang tang duha. And I hope so na magtinabangay tang duha so that mag-build up ta gwapong future kay dili lang kita nin duha. It's all about ka nang magkakaroon tayo ng pamilya, balang araw magkakaroon tayo ng mga kaugalingon na itong mga anak sa future so that magmaabot mang gani, if that time will come, ready tang duha sa responsibility, ana.
0: Okay.
1: Oh, natitinigom, ana. So, nindot kayo pamalandungon. Yeah, nindot kayo pamalandungon if in anang dagan sa unahuna. But if not, ako'y patay ta niya, magmahay ta. Makabana niya tagtapulan, makabana tagpalahubog, sugarol pa.
0: Ayun na ang gugma yan.
1: Kayo na man ang gugma. So, muna yun. Balansi lang na, naiduha ka panahon para ana. O, panahon sa ting karir. Karir muna, focus muna sa karir. Ayaw i-compromise ang ito ang panahon tungod lang sa gugma-gugma. Kaya mabos panahon basing magmahay ba. Anyway, maraming salamat po. Sana po may natutunan na naman tayo sa programang LSMC. Kami po, sa araw-araw ng programa natin, masaya po kami ni Mami Lucky at marami kaming natututunan sa bawat kwento ng buhay. Nindot kay balansyon pagay nani po mga kaibigan. Kami po, invite mi sa inyo, kung doon na mo ipanahon, pag-share po mo sa inyong mga opinion, kaya nindot mo na basahon ba nga, mubasa po mi sa inyong mga perspective.
0: Yes, or di ba kahakong na may mga story sa inyong kinabuhi nga ka nang gusto niyong i-share. Mala sila nga kap, dili man nga na ka-share-share akong story ka po. Kaya wala problema.
1: Oh, minakoy story day taas kay nga story mamilaki. Basahon na ko ni, gi-share niya ni sa kwa taod-taod na niya. Wala ko mabasa pa kay ako pang gisabot og may perting taas sa storya Mami Lucky na ako paning
0: siguro maabot ni sa programa sa gabi
1: eh. Mura og Davao to San Fran ang katasod sa story.
0: Apat ka oras?
1: Nga apat ka oras. No, amo sa ning Sabton og Mayo so that makompress na mo yung story para mabasa lang nato within 20 minutes or 15 minutes siguro sa tong programa. Maraming salamat Nanay Flor Flores.
0: Ay, Nanay Flor.
1: Ma'am Emma Racho Salvador. Nanay Lynn Madria, maraming salamat po. Ayan. Wala na ding oras, daghang salamat sa sunod. Higayon na po sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake.
0: Uga ko si Mami Lucky.
1: Hanggang bukas po muli. Kami po ay mag-iiwan sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Ayan. Ayan. Pagkamali, good. Mauna akong bilin sa inyo. Daghan na kayo kong lesson sa life. Kasagaran good masipiat sa pagbuhat o desisyon sa kinabuhi. Kaya dili good nila iyasalang alang nga. Pagkagisugdan ganin ni mog mali, wag yung kay lauman na na. Paabot ang stumoy, mali good na. Mga dito nang sugdi sa minaayo. Mauna ka, pagsugdan sa minaayo, tama ang pagbuhat sa desisyon, di baling hinahinay. Pag-abot na nastumoy, sakto yun ang resulta. Ayaw pagdali sa kinabuhi nga to the point nga magbuhat ka nagdi maayo. Daghan na kay kog nakutlo, daghan na kay kog gitan-aw nga mga kinabuhi sa tao nga ako nang iobserbahan. Kasagaran gyud ang tao ang simula ng downfall sa usa ka tao, kana gyung iyang gub-on ang iyang kana bang sugdan sa dili binuang mga so pagka inana na gani ang sugdan wa jud kay lauman sa unahan palpak yun na siya. So mao na I hope nga makakat-on ta ni ana. Daghang salamat po maayong adlaw sa tuang tanan ako po si Captain Jake again.
0: Okay, si Mami Lucky.
1: Ito pa ang programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
2: Love 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: The vibes.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tambalang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
5: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
6: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
9: Ang lupet.
10: Sa mga kabibes natong Dabawine ug Dabawena sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
4: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
11: Kabay!
9: Ang lupet!
12: Hello mga kabibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, kabibes!
13: Hello kabibes! This is Dilang Iturralde.
14: Hello mga kabibes! This is Lance Roblando.
15: Hello kabibes! This is Jude Hinumdum.
16: Hello mga kabibes! This is Bong Gonzalez.
17: Hello kabibes! This is Vincent Namoka.
18: Right Sky mga kabibes! This is Kai Kizon. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, kabibes!
19: Ako nga pala si JM.
20: At ako po si Fiam.
19: Kaya makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
20: Yes, your favorite music radio,
4: kabay! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho.
19: Magandang afternoon.
4: At DJ Chloe.
21: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
4: Banana Crew!
19: Tambalang Jiklong!
4: Banana Crew!

0: 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
1: Vibes, I'm Lupet.
2: Magandang, magandang afternoon sa lahat po ng ating mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila. Oras natin, mga ka-vibes. 3:23 na nga po sa buong kapulangan ng Pilipinas. Batiin na rin natin, syempre naman. Live na live po tayong napakikinggan dyan sa 101.9 FM Radio Davao.
1: At sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
2: At sa 102.3 Bacola del Baguio.
1: At sa 97.5 General Santos City.
2: Taray! Diba? Tanging po nga ang Banana Crew. Alam ko pati yung Love Me Cathy, diba? Napakinggan na rin sa 101.9. Hindi ba?
1: Ay, nadamay na rin ba?
2: Hindi ba ata? Imbento.
1: Sabi to kasi 3
2: 3 to 5:30 lamang po. Ayan, kami lamang po ang programang napapakinggan kasabay sa Metro and Mega Manila dyan sa 101.9 FM Radio Davao at sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Pero sa 102.3 Bacola din Baguio at 97.5 Jensen,
1: all buo, day.
2: Lahat, okay. Lahat ng ating mga programa dito sa ating himpilan. Pero syempre, heto na dahil hapon na po, no? Gising na po yung mga tapos ng mag-shesta.
1: Yes! Wake up!
2: Truly, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Hindi ba alam yung kantang yun?
1: Hindi. Alam ko lang yung Lazy Susan.
2: Bangkan, ano yung kanta ng ano yun? Alam ko para sa mga tatay-tatay yun eh.
1: Ay, talaga?
2: Pag Sunday ko ata narinig yung wake up, little Susie.
1: Pang pagising sa Sunday.
2: Oo, yung mga pang malakas ang tugtugan natin ng mga tatay, ng mga Tito Red, diba? Ganyan, yung mga Kuya Kong Boy. Kasama nyo na nga po ang Kuwela Makulit na kapagbigay ng more music kami ang Tambala.
1: Joy Kong! Kasama nyo this Webes afternoon. Tama ba, Webes?
2: Webes is correct.
1: Webes afternoon ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe. At dahil nga Webes today, syempre ginawa ko na siyang acronym para sa pangbati natin ng ating mga ka-vibes.
2: As in Webes?
1: Oo, kakagawa ko lang. Okay, like, just
2: okay.
1: Now.
2: Okay.
1: For the letter H, hello sa ating mga hardware shops na nakikinig. Sikat dyan ang ating mga ka-vibes sa Banawe. Ang ating mga car parts.
2: Oh my God, sis. My face is super taba. Why?
1: Hoy, kasi naman.
2: True?
1: Ay, hindi naman.
2: Is it?
1: No.
2: Oh my God. Sabi siguro, luna, baka-arte naman bakla.
1: Nasanay ka kasi sa 1 meal a day.
2: Ang taba ko.
1: Hindi, sakto lang. Hindi, healthy eh. That is what you call healthy. Eh kasi sanay naman to magpa haifu-haifu.
2: Yes. Hello sa mga taga-hardware dyan sa Banawe, ha?
1: Oo, at saka yung mga nag-haifu na rin dyan.
2: Totoo, yes.
1: Mwah, para sa inyo. For the letter U, hello sa ating mga utility boys.
2: Ang ganda. Hello.
1: Kasi yung U, sabi ko, ano pa ba? Uniform.
2: Yes.
1: Eh, lahat naman tayo naka-uniform.
2: True.
1: Pagtatrabaho. Kaya, mwah, para sa mga utility boys.
2: I heart you.
1: Ka-vibes. And of course, on the letter W, syempre may mga water boys din tayo dyan sa mga water station. Sila ang nag-free refill sa akin minsan. Maraming salamat dahil naawa kayo kay DJ.
2: Saan water station?
1: O baka sa residence lang namin.
2: Ah, talaga? Meron kayong
1: ganun? May pa-free refill sila.
2: Saan? Sa car?
1: Na tubig lang.
2: Sa car?
1: Hindi. As in sa ano kasi, di ba yung minsan
2: sa
1: sila
2: tumbler.
1: Yung... Yes.
2: Talaga?
1: Mm-mm.
2: Ay, hindi. Or dun sa mga ano nyo, galon, ganun?
1: Oo, kasi di ba galon siya usually.
2: Ah, libre yung tubig sa inyo na like... mineral or...
1: Kasama na sa association juice.
2: The drinking water?
1: Yes!
2: Oh,
1: pero isa lang. Per unit, isipin mo, daming unit.
2: A day?
1: Yes.
2: A day?
1: Ay, hindi naman a day. Pero parang 1 month, ganun.
2: Sa isang buwan?
1: Yes, libre isa.
2: Ah, kasi may water refilling station sa baba nyo?
1: Mm-mm.
2: Uy, ang ganda naman, no?
1: Kaya nga.
2: Ah, pero okay lang, kasi parang, di ba, 25 pesos lang naman na siya ngayon. Di ba, dati kasi mahal yan, 50, ganun.
1: Oh.
2: Hanggang sa ngayon yung dumami na yung water refilling station, 25 or 30 per ano. Depende pag alkaline.
1: Yes, may mga kinds pa siya.
2: Diba?
1: Pero ayun nga, kaya mga ka-vibes, thank you so much dahil you're keeping us alive. Kasi water is very needed. At sinasabi nila, yung kapag nag-chat GPT ka daw,
2: ano?
1: Gumagamit daw yun ng tubig.
2: Talaga?
1: Pag nag-AI ka.
2: Ah, kasi yung para lang, para mag, ano siya, gumana.
1: Yes.
2: Mag-generate.
1: Oo, kailangan ng tubig.
2: Diba yung ano, yung mga source of sa internet natin, diba, hindi man natin siya nakikita ng bonggang-bongga. Pero nakikita ko sa social media, tama ba? Nasa ilalim siya ng dagat.
1: Mm-mm daw.
2: Yung mga wirings niya,
1: meron
2: diba?
1: Meron silang ganong
2: nasa
1: technology.
2: Nasa ilalim ng dagat yung wirings talaga, oo, yes.
1: Kaya
2: yes,
1: sinasabi nila, kapag the more you use AI, the more naubusan tayo ng tubig.
2: Because it uses water to generate.
1: Yes.
2: Para lumabas yung mga kasagutan sa hinahanap mm-hmm natin. O, taro.
1: Kaya mga ka-vibes, gumamit lang ng AI kapag kinakailangan talaga.
2: Oo, sa kasudyante, huwag basta-basta maya. Ah.
1: Yes, oo. Use your own creativity.
2: True.
1: Ayan, nasa Webes na nga tayo, no? Nasa letter Hue
2: W, E. W, ika na.
1: Another E. Nag-hello ako sa ating mga electrician kanina. Hello naman sa ating mga engineer.
2: Oh.
1: Naku, may pinaw si Christian Bascones nung isang araw or yesterday. Nakita ko lang sa story niya.
2: Ano?
1: Grabe. Yung isang engineer nandyan sa sa Ignacia Place, umakyat siya talaga, nag-aayos ng mga wires.
2: Uh-huh.
1: Eh, syempre, very dangerous yun.
2: Eh, syempre, yun yung ano nila eh.
1: Trabaho talaga.
2: Kumbaga, hindi siya dapat ginagawa ng mga hindi trained.
1: Mm-hmm.
2: Oo, hindi authorized. Kasi
1: yes,
2: yung mga engineers, sila yung mga authorized yan. Okay, go.
1: Kaya, mwa para sa inyo. And of course, letter B, hello sa ating mga bus drivers. Hello sa ating mga, meron pa ako nilista. Ayan, bumbero. Ayan, yung mga emergency responders natin. Another letter E. Parang hindi ata ako marunong mag-spell. Huwebes. Yung engineer electrician naman ngayon. Yung mga gumagawa, nagkakabit ng mga solar panel. Nako.
2: Ano yung letter B?
1: Bumbero at okay, saka bus driver.
2: Ayan.
1: Oh, yan.
2: Another
1: mama.
2: E.
1: And of course, E is engineer.
2: Ayan. Kanina engineer.
1: Engineer
2: electrician.
1: Yeah. Oh, diba? Letter S for the security guards all over the Philippines. Nako, we don't appreciate them enough. Dahil ang dami kaya nilang inaano, ang dami nilang protocol, may pa-meeting pa sila bago magsimula ang kanilang araw. Yung mga security guards sa mga mall, mwa, mwa, mwa para sa inyo. And syempre, kayong lahat, mga ka-vibes, mga bus driver na nakikinig, yung mga PUV drivers, ang ating mga staff, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa.
2: Perfect. Oh,
1: yes,
2: diba? Ano yung ano? Ay, yung security guards. Ayan.
1: Mm-hmm.
2: Ay, bongga na bati ang mga iba't ibang mga ano, ha? Avid
1: Word
2: listeners natin.
1: Yes.
2: Pero gusto nating i-shoutout muna si Nanay Lopez na nandito po ngayon sa estasyon natin. Bumiyahi pa po siya mula sa La Union. Avid listener po siya at fan na fan ni DJ Main.
1: Ay, maraming salamat sa pagbisita po sa inyo. Sa amin. Sa inyo.
2: Truly. O, diba? Saktong 3:30 na. Back to more music tayo, mga ka-vibes. Kasama nyo rin po ang nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ko po, si Jai. Dito lang siyempre sa inyong home of the stars. Ito ang
1: Banana Crew!
2: Mamaya meron tayong special na bisitang mga kasama dito sa programa. Siyempre, another chikahan with our celebrities.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Ang mga bituin na ating mga iniidolo. Dito lang po natin nakakasama yan. Marami tayong mga pasabog para po sa inyong lahat. Kaya naman, lakas na ng radyo. Enjoy the music. Magbabalik pa kami dito lang sa 92.3
1: FM Radio Ka-Vibes! Ang lupet!
3: Banana Crew! Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin ito, mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras natin mga ka-vibes sa 404 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
7: Ang lupet!
8: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Pambalang Jai-Klong. Jai-Klong. DJ Jai-Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars. Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor. 101.9 FM Radio Davao.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
1: Why use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor?
5: Ayun na paglangan!
4: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
6: Ang tambalang tambalang Jai Club
7: DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davao.
8: Paborito ng merienda, nandito na!
7: Welcome sa Home of the Stars!
9: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
10: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
11: Live sa studio, Robbie Domingo!
12: Hey! Taas, ha? Hey!
13: Hello, mga kaba!
14: Miss Julian Santos!
15: Uy, pagod na pagod ako dito!
16: JC De Vera!
17: Yes! Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
7: Banana Crew! Kasama si DJ Jai Ho at DJ Chloe!
18: Ang lupet!
19: Goodbye!

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Your favorite music radio, Kavimes.
0: Ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon pa rin po sa inyong lahat. Oras natin, 4:24 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre naman, sabayan tayong napakikinggan, hindi lamang sa 92.3 sa Metro and Mega Manila, ganun din sa
1: 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Kasama rin syempre ang lahat ng mga nakatutok sa 101.9 FM Radio Davao City, na kung saan gusto po naming magpasalamat dahil ayon nga po sa latest survey, sa oras po na alas 3 hanggang alas 5:30, pumapalo daw po talaga sa ratings, yes, dyan sa mga Davaoenos. Kaya maraming maraming salamat for making Banana Crew your number one favorite music radio and habit. Thank, yes, you, thank you, thank you sa mga kababayan natin sa Davao. Sana makabisita tayo soon, no?
1: Yes, maayong hapon sa inyong lahat.
0: Ay, taray, Davaoenya ka, te. Oo, oo, diba?
1: Maayong adlaw.
0: Maayong udto.
1: Ano yun?
0: Hapon, tanghali, diba? Oo, yes. Oh. Diba? Siyempre, sa lahat din ng mga nakatutok sa La Union, grabe si nanay kanina, no, from La Union, bumiyahe pa siya papunta rito sa Quezon City para lang makita ang kanyang idol na si DJ Main.
1: Ay!
0: Oo, tapos nagka-picture siya sa booth, diba? Siyempre kasi nasa saan eh, nahahagip. Diba from, yes, yung kasi nga sa Baguio, 102.3 Bacolod at sa Baguio, nahagip yung sa La Union. Yes, sa lahat ng mga ano dyan, resort sa San Juan, yung mga hotel, mga restaurants, Carinderia, convenience store. Kami po ang background. Thank you so much. Ayan.
1: Yes.
0: At syempre naman sa lahat ng mga nasa Jensen din, ang Tuna Capital of the Philippines, maraming maraming salamat. 97.5, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Eto na nga, dahil ang oras ay 4:25 na po, mga ka-vibes, live na live din po tayo sa ating YouTube channel, ganun din sa Facebook. Meron tayong espesyal na mga kasama, ang ating mga celebrity guests this afternoon ay walang iba kundi ang mga mapapanood natin or iba, yes, kayong iba sa Netflix na panood na po nila sa Blood versus Jute.
1: Yes.
0: No, pinag-uusapan ng ano, sharing ito kasi nga syempre, 'di ba, parang isa sa mga senador natin ang kabilang sa nasabing teleserye, kumbaga marami ang ano, reaction. Hati ang mga reaction nila, 'di ba? Dahil merong hindi sila agree na, ala, bakit ano?
1: May taping.
0: Hindi, bakit go? Bakit kinuha niyo 'tong si ano, Senator ganito, Robin Padilla ganyan, 'di ba? Oo. Alamin natin kung paano, baka nakatrabaho na nila, nakasama, yes, nila sa work, 'di ba? Syempre, yung judgment naman kasi minsan mas marami pa nga nasasabi yung mga wala naman talaga dun sa eksena. Ba? Diba? O tingnan natin, i-welcome na po natin live na live sa programa sina L.A. Santos and of course, Luyano!
2: What's up? What's up, everyone? Mga nakikinig dyan. Maraming maraming salamat po sa pagkikinig sa amin at I hope you're having a beautiful day.
0: Na-adapt mo, diba, yung bilis ko magsalita?
3: Parang na-pressure ako. Hi, everyone! I'm Luyano. I can't wait to bond with you guys.
0: I'm excited. Hi. Si L.A. kasi, ilang beses ka na dito?
1: Suki na yan.
2: Suki na ako. Hindi ko nabilang. Parang, I think...
0: Three
1: na ata.
2: I think one did.
0: No. Three.
2: Yeah, I think so.
0: Alam mo,
1: plus prank call.
0: Alam mo, isa lang ibig sabihin yan, you're blessed. Because, di ba, every time that you're here, ibig sabihin, you're promoting something. Di ba, either pelikula, I-1 series, or pwede rin naman teleserye. Last yung, ano, Sins of the Father.
2: Yeah.
0: Na magkasama tayo. Tapos ito naman ngayon, Blood versus Duty, di ba? So, congratulations.
2: Yeah. Of course, ano, thank you, Mama. Sobrang thankful naman ako dyan. Pero, feeling ko mas lalo ako na-bless ngayon. Kausap ko kasi ngayon si Mama Jay eh.
1: Wow! You are a blessing.
2: Yung nasa isip ko eh.
0: Hindi, kaya ka na-bless ngayon talaga. Kasi syempre, ito yung panahon kung saan ano ipinapakilala natin yung mga karakter ninyo. Yes. Diba? Sa lahat ng ating ano... mga kapamilya viewers, mga ka-vibes natin all over the world. Kasi nga, napapanood din nila tayo sa ating YouTube channel, diba? Yes. At syempre, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano na namang bago sa'yo dito? Kasi kung sa Sins of the Father, yun yung role na ginampanan mo this time around, syempre, dapat may bago kang ipapakita.
1: Ay.
2: Ano naman, ganun pa rin. Nagbago lang yung suot ko daw.
0: Ay,
1: ganun.
0: Damit lang.
2: Damit lang. Pero, well, ano naman, lahat naman ng role na ginagawa ko and lahat ng mga... yung mga characters na ginagawa ko, like I really try to ano, to give it my all, na in a sense lahat sila may kanya-kanya akong atake, tsaka lahat ng mga ginagawa ko parang binubuo ko siya sa utak at puso ko na ibang tao talaga yung makikita ng mga ano viewers natin mm-hmm. na parang ano ayoko nilang maalala ko dahil sa ganyan lang ako or what. Gusto ko maalala nila ako dahil lahat, kaya ko. Ano ako eh, bida-bida ako eh.
0: Tsaka may something laging ano, inio-offer na bago yeah. para sa mga manunood, diba? Mm. Hindi lahat ha, nabibigyan ng pagkakataon na after ng project na to, eh may kasunod ka kagad na
1: yes.
0: proyekto. Kumbaga, ibig sabihin, bukod sa ikaw ay nagbibigay ng maayos na trabaho sa produksyon, maayos ka rin makisama. Kasi diba, yeah. isang malaking factor yun na kapag ka right after one project to another project, eh, kabilang ka, diba? Ibig sabihin, yeah. gusto nila nakasama ka kasi ikaw ay nakikitungo sa kanila ng tama.
2: Yeah, yun na nga lang din yung ano eh, parang gusto ko rin sabihin sa mga fellow actors ko na, eto, narinig ko na rin to sa mga veteran na actors na nakakasama ko na parang lagi nila sinasabi na itong trabaho natin, like, sobrang swerte talaga tayo. Like, it's a big privilege na to do acting and it's a big privilege to be in the industry kasi maraming tao naman talaga yung nangangarap dito. Tapos talagang, yan, kami-kami nila, Lou, ganun. Sinwerte talaga kasi kami-kami yung mga nagsama, mga mababait na tao mm-hmm. talaga. Kaya I'm really, ano, yeah, I'm just really happy.
1: Tsaka
2: really
1: hindi lang ito, diba? Meron ka rin misbehave pa.
2: Yeah. Yung,
1: congratulations.
0: Ito yung I want, diba?
1: Yes.
0: Yung kala Alexa.
1: That
0: yes.
1: one.
0: Yes. Oo, tama ako, diba? At syempre, bonggam-bongga. Mamaya balikan natin sa LA. So, alas na 4:30 is your first time.
2: Yes.
1: Yes.
0: Alam ko, di ba, dati ba, nung, hindi, nung nagbibibigaw, wala nang ano, wala na yung dati kong radio station.
3: Yeah.
0: So, nagkakausap lang tayo via Zoom.
3: Always do.
0: Via Zoom. Tapos, okay, naman kapag nagkakasalubong tayo sa mga events, mm-hmm. doon lang kita nakakapanayam. Pero, yeah. this time, it's our first time na mag-usap ng nasa istasyon.
3: In person, yeah. Also, I know. It's actually, I was just watching you guys talk. Sabi ko, oh my gulay, it is the first time. And you've always been there since the
0: yes.
3: beginning of my career.
0: Yes.
1: Wow!
0: Totoo, the it's first true. Mall show ever mm. of their batch sa Pinoy Big Brother. I yeah. remember that sa South something in Muntinlupa.
3: Southwoods. And that's where I live. So it's
0: yes, diba? In Muntinlupa, diba? Yeah. Totoo. Tapos grabe yung dumog ng mga tao. Grabe oh. talagang inaabangan silang Big Four.
3: Yeah.
0: Diba? Sobra. And super now, finally, we're doing this. Magkatsikahan na tayo kung ano talaga yung ginagawa kong trabaho as a DJ. How yeah. was it? Kamusta
3: it's nice
0: ka?
3: To see. Actually, I was just watching you the whole time.
0: Talaga?
3: It's so nice to see this in person too.
0: At nakita mo yung behind the scenes na talaga naman dahil may live.
3: Yeah.
0: Kinailangan ko mag-ayos.
3: Kaya nga eh. Oo, nag-spray siya kanina. Check my Instagram.
2: Yeah, okay. Ko nagulat si Lou kasi ano, si Mama Joy talaga, like, you know, behind the scenes, pati si Chloe, yan na yan, kalmado nila.
3: Yeah. Wow.
2: Chill lang, ganun, cool lang. Pero pagdating na,
0: Nansikahan na. Hindi, before naman kasi aminin natin, ang daming pagbabago talaga yeah. sa landscape ng ganitong trabaho. Kasi, I remember before, parang kahit kung ano yung itsura namin, yung kumbaga wala kang ayos, hindi ka,
1: presentable.
0: Formado na talaga, kailangan mong mag, kung anong kaartihan
1: yes.
0: na makasusutin. Papasok ka lang, syempre, sa trabaho, nang wala naman talagang camera. Kasi yung essence talaga namin is bosses lang yung naririnig.
1: Sa radyo.
0: Ngayon kasi dahil nga meron na tayong live streaming, iba na nga ang panahon, 'di ba? Kailangan we need to look ano, parang presentable naman to daan. Pero minsan may mga ini-air yung mga digital namin na wala akong ayos. I love it.
2: Wala sa usapan.
0: May mga ini-air sila minsan na wala akong kaayos-ayos para at least nakikita niyo na lang na parang hala, iba pala yung mukha niya, no?
1: Pag walang makeup.
0: Totoo, pag walang makeup. Pero 'di ba, in fairness, hindi na ano, maganda pa.
1: Yes.
0: Channing, hindi pero et, alam mo ganda-ganda talaga ako sa kay Lou. Super.
3: Thank you.
0: Ganda-ganda. Ganyan yung mga gusto kong face, yung hindi ka flash on lang.
1: Kaya nga.
0: Hindi ko kaya yan eh.
3: 2 hours ko pinaghandaan.
0: Totoo ba?
3: Pero prepping. It's the prepping.
0: Yes. The skin prep is, yun na muna syempre, diba? Parang mamaya gusto kong ano yan, talakayin yan. Kasi marami sigurong, marami pa rin hanggang ngayon ang nagtatanong kung paano ba ma-achieve yung parang no makeup look. Diba?
1: Yes.
0: Pero syempre, hindi naman yan ang pinaka-ano na, wala naman siyang skincare brand na,
3: sorry.
0: Wala naman siyang skincare brand na, ano, no, na siya ang CEO, diba? Oh, alamin natin, syempre, ikaw din, same.
3: Yeah.
0: Diba? I have already parang had this conversation with Miss Nikki Valdez, di ba? Ang ganda ng mga sinabi niya about you, na sobra siyang natuwa nung nag-lock-in kayo sa Roja.
3: Yeah.
0: Sa Roja. Tapos ngayon, di ba, parang antarin ni Luno, meron mga incognito pa. Oo, sobrang nilove ko yung character mo doon kasi ang husay mong nakipag-barilan na nakipag-bakbakan siya. Di ba yung shooting nyo hindi dito sa ano sa Manila?
3: Hindi. Sa Marawi.
0: Hindi ba
3: Asya, ano sa Incognito it's ano
0: Marawi, di ba? Oh, see. Yeah. Oo, da hinedshot ka doon, di ba?
3: Oo.
0: Oh, hinedshot chat eh.
3: Napano- sa mata.
0: Na, oh, kasi napanood ko yung Incognito yung panahon na nakipagbakbakan siya. Kasama ko pa yung ex ko.
1: Ay!
0: Wow. Binanggit. Wow.
1: Hi, love.
0: Hindi na, hindi na
4: love.
0: Hindi na, oo. Wala nang love, oo. Wala nang love. Ano na ngayon? Parang, hi, baba.
1: Ay, hindi na, lacharis.
0: Hindi, mali. Oo, diba? Ayan, okay, kwento. Ano namang ano, sa palagay mong dahilan na talagang ikaw din, very blessed, hindi ka rin nababakante, hindi ka nawawala ng proyekto.
3: I'm just super grateful. Kasi ever since akala ko, hinahanap ko lang yung place ko in the industry, you know, coming from the modeling industry.
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Parang, after PBB, hindi ko naman ina-expect ko ano mangyayari. I was like, saan ako pupunta? And then, pandemic hit, so it also started, wala masyadong time to explore whatever you want to do or the skills you want to do. But after that, wala na. Ano na lang. I just stumbled upon the action series and then sabi ko, okay, that's the closest to parang modeling na kunwari, tindig, tuto ka lang ng baril. Mm. And then, yeah. So it just progressed. It just progressed. But at first, I would accept it kasi sabi nila, walang script to. So you can, I'm like, I'm okay with that. I'm actually, I'm more comfortable with that. Tapos nung...
0: Mas kalma para sa feeling mo, parang, ay, carry ko yan.
3: Yeah.
0: Ganun.
3: So first is Iron Heart. It was with Ate Dim.
0: Ay, hindi kami nakasama sa Ironheart kasi kami ni Sue yung magka-eksena lagi dahil nga ano lang kami bahay-bahay.
1: Okay.
0: Yeah. Sila kasi yung sa mga bakbakan aksyonan. Mm-hmm. Hindi ako pwede doon kasi.
1: Bahay scene lang.
0: Hindi ako pwede sa mga girl aksyon.
1: Baka gumanan. Ayoko yan!
0: Diba from Ironheart to
3: progressed.
0: To dito ngayon sa Blood versus Duty. Yeah. Parang masasabi mo ba na parang you're really as an action girl?
3: Ay, just...
0: Lara siguro, Croft, di ba?
1: Yes!
3: Oh my God, that's so sweet. But siguro yun na din ang naging...
0: Ang pathing.
3: Ang naging path. Oh, it would be nice to also explore, but then, you know, ito yung... Ano. Tsaka first, good rule ko ngayon with Blood versus Duty, I've always been a villain on the bad side.
0: Di ba talaga lagi siyang...
3: Oo.
0: Paano yung mga ganun yun? Anong tawag dyan? Fierce ba yung mga tawag
1: dyan? Fierce face?
0: Ano, game face on.
3: Yeah,
0: kasi sa Incognito talaga, sabi ko, tara ni Baklala, lumalara Croft ng atake.
1: Hi!
0: Yes.
3: Galit lang ang puhunan.
0: Oo, galit ang puhunan, di ba? Pero na-enjoy mo naman.
3: Super.
0: Yung mga nagsa-stun ka rin ba? Yung talagang tumatumbling ka rin?
3: May iba pag sobrang dangerous, syempre, it's hindi
0: na. Double na.
3: Double na. Mm. Pero yung iba, ako din naman nag-offer. So,
0: hindi
3: ayun,
0: pwede kasi di ba magagalusan.
3: But sobrang saya. Para kasi siyang saya with anyone na gagawin.
0: Choreograph, yes.
3: But at the same time, you have to look and ano.
0: Oo, pang TV pa rin talaga.
3: I'm super blessed, super grateful. Totoo. Lalo na sa mga nakasama ko, I learn a lot. Even
0: paano
3: now,
0: yung gano'n? Siyempre, di ba, sabi mo nga kanina, di ba, parang you started talaga sa modeling, ganyan. Yeah. Pero di ba, pag sa mga teleserye, sa shooting or sa ano, di ba, minsan di ba, dapat kunya nasa bakbaka na kayo, hindi ka pwedeng super ganda.
3: Oo.
0: Di ba? Pero siyempre, dahil nga for TV purposes,
1: medyo ano ba
0: alam mo na experience ko yan, yung kunyari, bagong gising kayo, kami ni Jane Oinesa, bagong gising kayo, ba, sabi ko, pero bakit gano'n? Naka-makeup ako ng todo-todo. Di ba, ikaw, tapos sabi ko, ay, dapat walang pilikmata dito kasi nga kagigising. Gising mo lang, di ba? Tapos, alam mo yun. Pero ikaw bilang artist, ikaw na mismo yung magde-decide na parang, direct, di ba po? Dapat kagigising ko lang. Kasi di ba dati, aminin nyo ha, kapag ka nanonood tayo ng pelikula, Teresa, yung pagkunya, pagbangon sa kamang, ganyan, bakla,
4: blush.
0: Kompleto makeup. Good morning, love. Wala na pala akong love.
1: Yeah, baba na. Good morning,
0: baba.
1: Baba.
0: Ang bilis naman nakamove on ni ate. Okay, go.
3: Ayun.
0: Hindi, yun nga. Di ba parang kayo, so ikaw effort mo yun na parang dapat hindi ganyan yung itsura ko, dapat ganto lang.
3: Yun. Eh, parang doon ako nahasa na hindi, pwede kang maging plain. Okay. Not more plain, but more
0: may kulay lang ng konti, no?
3: Oo, lagyan lang ng konti.
0: Di ba? Alam mo kaya required sa ating lahat, di ba? No, na maging, dapat, ano tayo?
1: Fit, physically.
0: Maalaga tayo sa skin.
3: Yung.
0: Alam mo kaya feeling ko, kahit pag nag-inarte tayo, 'di ba, na parang hala, may pimples ako, ganyan. Hindi yun dahil inarte lang eh, 'di ba? Mm-hmm. Kasi syempre 'di ba yun yung puhunan,
5: trabaho na.
0: 'Di ba? Yung
3: shingles ako, grabe.
0: Ay, dai, 'di ba pag mga ganyan, 'di ba? Talaga lahat naman ng retinol gagamitin muna.
1: Yes.
0: Diba? Oo, para talaga mag-flash ka. Oo. Ikaw LA, may, sa lalaki ba may ganun ng effort din kayo?
2: Ano, naliligo lang ako.
0: Wow! Na-all naman.
1: Fresh agad-agad.
0: Kami din naman LA. Naliligo din naman kami. Oo, 'di ba? Sa inyo, paano yung effort? Like, ano, required ba sa inyo? Kasi 'di ba parang ang labanan, dapat magaganda yung katawan.
2: Mas, ano, yeah, yung labanan sa amin, yung tindig na lang talaga. May tapos kung
1: wow.
2: Ano, mamon.
0: Isang buo.
2: Oo, isang buo.
0: Sa imada.
2: Pero ano naman, well, yun naman yung isang medyo ano unfair na yung sa gender sa industry. Kasi syempre, kitang-kita ko rin naman, like, compared sa mga babae, mas iba yung pressure sa kanila na to look good, tsaka mas iba yung pressure sa kanila na may mapatunayan okay, agad. Compared sa mga lalaki kami kasi...
0: Pwede kayo maging character na... Ano, no? Yung parang kunyari mga...
1: Maangas lang.
0: Hindi ba sa maangas lang, di ba? Parang sa lalaki kasi, di ba? Parang they age like a fine...
2: Yeah.
0: So,
2: ah,
0: di ba? Yung, yeah. Totoo. Yung, as yung a
1: the older, the better.
2: Yeah. Kaya, no, I really diba? Have a huge respect for the, ano, yung mga leading lady tsaka sa mga women in the industry. Mm-hmm. Kasi ano din eh, like, nakita ko rin naman talaga gano'ng kahirap. Like, isipin mo sila, glam team nila.
0: Ang dami!
1: Yes!
2: Tapos kami, powder lang, tapos punas, tapos okay na, salang na.
0: Actually, even sa damit eh.
2: Kahit sa damit, sobra.
1: Diba? The nails.
0: Lahat.
1: The lashes.
0: Diba? Eh kasi nga, di ba, mapanghusga nga ka naman kasi ang madlang people naman talaga na, aminin mo naman na grabe silang magmahal. Sa totoo lang, grabe magmahal ang mga tagahanga and everybody, di ba? Yung grabe rin sila maka-appreciate. Pero naman, grabe rin sila mamuna. Grabe rin yung pula talaga, yung makitaan ka lang na parang yung kuko mo, hindi mo lang nagupit ng something. Parang, grabe yung dugyot. Dugyot
1: yes,
0: agad. Hindi,
1: yes.
0: Di ba? Ganun. Totoo yun ha, yung makitaan ka lang. Kunyari nga, minsan nga, may hair ka sa nose mo or kunyari meron kang something na hindi mo natanggal, ganyan. Siyempre, di ba, parang grabe kailangan talaga, perfect ka talaga. But then again, ika nga, di ba, ni Ina Montesilio, ng tanging ina, ay idress alas, nobody's perfect. Di ba? Diba? May mga ganang eksena. Ikaw ba, naging struggle mo yan, Lou? As a, syempre, as model, tapos sa Pinoy Big Brother ka, parang, you're an open book.
1: Yes.
0: Hanggang paglabas, parang na-pressure ka ng todo-todo. Syempre, na-experience ni Lou ang malalang fanay. Yung mga fans talaga, kasi nga sila ang big four noong time nila, di ba?
1: Yes.
0: They experience yung ganong era talaga na parang lahat ng tao, sila yung gustong makita, sila yung sinisigaw ng bayan, ganyan. So paglabas, parang this is a real and new world for me, yeah, for Yum Yum, for Fumiya, yeah, for Andre.
3: Yeah. Wala. Super complete, like, 180 degree change. So,
2: wow.
3: Ang ganda. The good part of it is, may naniniwala sa'yo. Like, ever since, it's like, okay.
0: Na may nagmamahal.
3: Oo, isa nga lang, already a big thing. Pero sa sobrang dami nila, nung time na yun, it's super grateful. Yeah. May mga pros and cons, but always naman si Pron. Si
0: kasama
3: pros,
0: talaga.
3: Kasama.
0: Kumbaga yung sinasabi natin, that's the price we need to pay.
3: Yeah.
0: Na ginusto nating makita tayo ng tao sa TV, marinig tayo sa radyo, ganyan, maging public figure tayo, ganyan. So, na-stress? Tama ba yung term na stress? Kumbaga parang...
2: Overwhelmed.
0: Overwhelmed, yes. That's correct. Thank you, LA. Di ba? Yeah. May ganung moment?
3: Super overwhelmed na... As in, nung time na yun, after nun, hindi ko talaga nakausap yung family ko for a while. Kasi I felt like I was so, masyado akong yung personality ko
0: nag-iba?
3: Sobrang lumabas sa tao and I feel like kilala nila ako. Na parang, kasi I like being unpredictable.
0: Gusto yes.
3: kong hindi alam ng tao yung susunod na galaw ko. So, nung time na yun, parang wow! Even my family, kasi pag family mo, di ba, parang hindi mo...
0: Open ka sa kanila.
3: Hindi. That time, I was very... I like
1: not
3: being
1: close.
3: The black sheep. But nung nakita nila yung mga good side mo, so may parang a little of too much is also... can also get into your head too.
0: At saka hindi, tama, sa pagiging isang modelo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi naman kanilang kasalita, halos doon eh.
3: Oo,
0: diba,
3: sanay akong mukha lang.
1: Face card.
0: Diba? Yung mukha lang talaga, yung mata mo yung nakangiti, pero yung bibig mo nakaklose. Diba? Yung mga...
2: Patingin mama yung model.
0: Ayan lang, yun lang. Hindi tayo model. Hindi tayo model.
1: DJ tayo.
0: Si Lou kaya ni Lou yan. Diba?
1: Yes. Yung
0: gaganyan lang. Alam mo, diba? Ganyan. Oh, yes!
2: Hindi mama gusto ko, ano yung ano, razor eyebrows.
0: Oh, di ba may ganun? Razor eyebrows, tapos smile in your eyes, and then this smile, and then close.
2: Ganyan, di ba?
1: You're gonna be...
0: Paano mo nga yun? Paano nga? Raise your eyebrows.
3: Wala.
0: Tapos yung raise your eyebrows.
3: For me.
0: Ganyan. Di ba?
3: Parang wala. That's a smile. But for me, yung internal monologue din. Kailangan meron kang... Kailangan, yeah. Ako before, kunwari.
0: Rampa.
3: It's just like acting. Bago ka lumabas, parang you're gonna kneel before me.
0: So para kaya yun...
3: I'm gonna make you kneel.
0: Ah, kaya yung mga tingin nyo dati.
3: Talagang...
0: Ay, gano'n pala!
3: May internal monologue din.
0: Ganun pala. Hanggang sa makalabas ka, no?
3: Ganun.
0: Alam mo na, te. Pagka nag-bench-bench body, bench-bench talaga naisip. Oo, hindi pag lumampa ka. Hindi pala namin sponsor. Tito Ben, baka naman.
3: Yes!
0: Nabanggit ko, paulit-ulit yun, baka pag nag-bench-bench body ka. Dalawa yun, ha? O, intrusion yan, ha? Hindi, sorry. Pagka nag-modeling, ano ka, eksena, hindi kasi ikaw nag-commercial ka din naman. Pero sa commercial, kasi may galaw. Pero yung lalakad ka lang talaga, na-experience mo na ba yun, sis?
1: Yes, kasi I'm 5'4 only. I cannot with my height. Yes.
0: Don't worry, Jojo Bragais, meron silang shoes.
3: Mga pang 7th floor.
0: Oh, hindi kasi binigyan ako niya, hindi ko pa nakukuha yung sapatos ko. Jojo Bragais, di ba? Dito lang naman yun sa area, di ba? Anyways, ang saya, di ba? Di ba? Meron pa tayong modeling 101. Kanina na, ito maiba tayo, kanina na nabanggit ko, di ba? I'm sure aware kayo, nakita niyo yung kung paano yung palaging pagtanggap ng tao when Blood versus Duty introduced our Senator Robin Padilla as part of the cast. Bago kayo sumagot, ako gusto ko lang sabihin na parang siyempre, di ba, iba naman yung paniniwala niya sa politika, iba rin sa pagiging isang aktor. Because he started as an action star talaga. And dun sa kwento nyo, may kinalaman sa mga kababayan at mga ka-vibes natin na Islam, Muslim. Di ba? So parang feeling ko, he's the perfect guy para dun sa role kasi at least they can really relate to the show. Para sa inyo, nung nabasa niyo yun, syempre mas mahirap. Ako kasi I'm saying as ano eh, I'm giving opinions as a viewer. Diba? May opinion as a viewer. Pero kayo, ano yung sa inyo na parang grabe part-time nito pero parang may mga sinasabing boycottin na daw yung show, ayaw na nilang manood, may mga ganyan.
3: I actually didn't know about it.
0: Ah, talaga?
3: Kasi ako si post si Bat sa social media.
0: Hindi ka nagsistay.
3: Right now, I'm very much focusing on my mental health. So, as long as I'm away. So, and then in person, I just heard about that. And yun din yung mga naririnig ko. And then for me, for the initial reaction was just like, if the script demands it, and I respect the decision of the creatives. That's what's for me. Kasi it's not like...
2: Tsaka ano naman, like, to be honest din naman, like, kami naman talaga, like, lalo na part namin ng show as an actor na rin naman, we don't see it in that light ever. Mm-hmm. Parang kami mas tinitingnan pa rin namin palagi sa story writing, mas tinitingnan pa rin namin sa mundo namin na ginagawa yung project na yun. So, yung mga... Ganon, yung mga outside factors na yun or what. Like, syempre, nothing is right, nothing is wrong. Then, parang lahat naman tayo.
3: Everyone is entitled.
2: Tsaka lahat naman tayo, kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Na for us naman, mas ano talaga, art na lang talaga nasa isip namin, ay yung art itself na yung ginagawa namin.
1: Yung concept mismo na creative side.
2: Kasi ano yun eh, like, once na pumasok ka rin talaga sa mundo ng ano, ng isang...
1: Showbiz.
2: Isang ano, sabihin natin movie or show. Mm-hmm. Talagang ano yun eh, may feel mo, iba na rin talaga. Like, ako personally, ganun ako. Labas na talaga yung lahat ng outside factors like every time I do a project.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ganun din yung ano, naging outcome ng mga work namin. Na
1: more about the art, less about the...
2: Like, to be honest, pareho kami ni Lou. Ako, sa totoo lang, ngayon ko lang nga din nalaman na may, like may issue impact. Ganun. Tapos ano din naman eh, nasa utak ko lang din naman. Nung grabe, pogi pa rin ni Sir Robin.
0: Nakatrabaho niya siya? As in, naka-eksena?
2: Hindi. Ano kami, mas ano kami, sa task force kami. Which is
0: kay Bella.
3: Yeah.
0: Oo, yes.
3: Kay Sir Mark.
0: Totoo. O, diba? At least narinig natin yung mismong mga opinion at yung mga saloobin ng mga artistang parte ng nasabing teleserye. Kasi ako nga, apektado ako na parang, grabe naman yung mga tao. I'm okay with their opinion. Yung okay ako dun sa mga sinasabi nila. Pero parang to the point na may pa-boycott.
1: Boycott.
0: Imagine guys, hindi lang yung programa or yung network network yung ano, yung mga tao nagtatrabaho. Yeah. Diba? Yung mga apektado yan for sure. Mm. Minsan may gusto tayong i-call out pero parang pakiramdam natin yung taong yun lang yung something, 'di ba? Parang lihis naman siguro kung paano siya as doon sa ginagawa niya as senador, doon din lihis din sa pagiging isang artista niya kasi hindi naman siya senador doon pag umaarte siya.
2: Yeah. Yes. Tama ka dyan, Mama. And I really agree sa sinabi mo na.
0: Correct. And I'm sure, 'di ba, kahit na hindi siya ganun kapinaniniwalaan pagdating sa pagiging senador niya ng maraming mga kababayan nating nagtitweet or nagbibigay ng pahayag or komento sa kanya. Pero I believe, no, as a tao, as a human being, meron pa rin kahit papaano naman, 'di ba? There's no nobody's perfect, 'di ba? Yun, eh hindi ko naman siya binoto pero syempre para sa akin, 'di ba? And andiyan dyan siya. So hanggat nasa peso ka, patunayan mo lang sa amin na mali kami. Diba? Oo, ganun yun. Parang huna na pagbabago. Diba? Ganun yun. Totoo yun, diba? Kasi minsan, ano, binoto nyo ngayon kasi napapanood nyo sa TV. Diba? Napapanood nyo sa television. May gusto akong sabihin pala, maiba lang. At least mainit ang naging balitaktakan natin this afternoon.
1: Yes!
0: Oo, I'm sure, diba? Isa dyan, pag nilabas sa social media, diba? Pwede tayong mabash. Hindi ko natatakot.
1: Diba? Come for us.
0: Hindi ko natatakot. Handa yung best ko na nabash, te. Oo, diba? Diba? Pero gusto ko lang sabihin, silo pala, may mga moments, akala nyo hindi kami yung close-close na ganyan. Mm-hmm. In fairness, kahit hindi kami magsama or magkita, binalikan ko yung mga chat natin. In fairness, so may mga moment na feeling ko I'm sad. May times na, lalo na nung pandemic days, diba? Yeah. Nung mga pandemic days, magkasya siya, hugs, I know marami ko napapasaya, keme-keme. Ganon din ako sa kanya. Mm-hmm. Oo, parang, oh, okay lang yan, mahirap talaga, ganito, ganyan. Yeah. Pero just enjoy, bahala ka. Tapos minsan, may nakita ako recent, medyo matagal na. Sabi ko, bakla ka, ang fresh mo dito sa ganyan-ganyan. Maganda ba ako dun, mama? Sabi niya, ganyan ko. Oh, naka-cheek din ka naman. Diba? Oo. Si LA din naman, ganyan, totoo. The family of LA is, we're very, very close with Kanisha, of course. And to Tita Floor, ayan.
2: Nalab ka ni Mami.
0: Totoo. Sobra. Alam kong mahal na mahal ako ng Tita Floor kasi when LA started in his career then, I hosted yung kanyang kauna-unahang
2: album
0: launch. Yes.
2: I remember nga.
0: You're 16 pa?
2: Yeah.
0: Years old.
2: Na-realize ko nga lang din, Mama, pero kami ni Lou, nag-start kami sa'yo.
0: Yeah, alam mo.
2: So, swerte ka, Mama.
0: Nakakamatanda. Nakakamatanda. Tsaka ang pangit ko dati talaga.
2: Hindi naman.
1: Ikaw ang nag-iisang mama dyan.
0: Totoo. Pero yun, thank you so much. Kasi totoo, na-appreciate ko yung mga little things sa pag-usap. Kasi yung sister niya, nasa area lang sa UST.
3: True, oo.
0: Yes. Eh, meron ako mga businesses sa UST kasi.
1: Doon nagkakilala.
0: Yes. Diba?
3: Totoo.
0: Ang galing, no? Minsan talaga, pag yung humantong ka sa punto ng boyfriend, parang, hindi man kayo araw-araw lumabas, gumimik. Even yung partner ngayon ng LA, kilala ko talaga. Nagulat siya na magkabarkada din pala kami. Hindi ba announce?
2: Hindi, ano lang yun.
1: Patay na natin.
0: Totoo! Hindi ba? Okay, sorry.
2: Love you, Mama.
0: I love you. Hindi yung partner niya sa negosyo.
1: Oo nga. Tama.
3: Kasi sa business na yun pinag-uusapan natin.
1: Oo.
0: Diba sabi, guys, diba nabanggit ko, sabi ko, because nandun yung mga businesses ko sa UST.
1: So yung business partner ni LA.
2: Yes.
0: Ay ka good friend of mine.
1: Yes.
0: Diba? Hindi, totoo.
3: Sa UST.
0: Eto na lang, meron silang pro-young. Diba, LA?
2: Derma.
0: Oh, yung derma nila. Oh, napupunta kami doon na Kuya Randy Santiago.
2: Yeah.
0: Itawid mo dyan.
2: Sige, Mama, kaya mo yan. Kaya mo yan, Mama.
0: Enough. Okay, ayan. Okay, go. Invite nyo silang lahat dito sa inyong mga roles. Ano ang dapat abangan sa inyo? Kayo ba ang magiging plot twist? Kayo ba ang makakatulong? O kayo ay makakagulo? Kasi syempre, di ba, meron minsan yung parang akala mo, support siya. Pero yun pala, siya yung traidor. Ay. Yung ganon. Oo. Go.
2: Ano, yun na nga guys. maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Tsaka sa
0: yan ang mahirap kapag magkakaibigan tayo.
2: Kaya nga eh, well ano naman, very ano naman kami, open kami talaga sa isa't isa. Tsaka love na love namin isa't isa dito. At syempre, love na love rin namin kayo sa lahat ng mga nanonood dyan at nakikinig. Kaya please watch Blood versus Duty po, makikita nyo ako as Ryan Cruz. Part din ako ng Special Task Force na mamaya, lalabas na sa TV mamaya. And of course, watch it on Netflix and all TV platforms. Kaya maraming maraming salamat po.
3: Yes po, maraming maraming salamat. Ako po si Lou Yanong and my character is Eve Castillo, part din ng Task Force Alpha. And we can't wait to meet you later tonight.
0: Correct. Ayan. O, oras natin, 4:53. It's time para alamin natin ang POV ni LA at saka ni Luyano.
5: Ang tambalang tambalang Jai Klong DJ Jaiho at DJ Chloe sa Home of the Stars Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davao. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. The vibes.
1: Malipay man gani ko magagitag piso. Samot nag magagita ko nimo. I miss you. Why? Hala no.
2: Sunod na ang TV Patrol. Unyang alas 6:30. Dinhilang sa 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
3: Ito ang

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa insidente ng road rage. Matapos magkagitgitan sa daan, sinugod ng dalawang motorista kasama ang armado niyang kaibigan ang bahay ng nakaalitang SUV driver sa Norsagaray, Bulacan. Agad namang naaresto ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang armadong lalaki. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Nabalot ng takot ang mga nakatira sa bahay na ito nang sugurin sila ng isang armadong lalaki sa Norsagaray, Bulacan noong Linggo ng hapon. Hinahanap nila ang driver ng SUV na nakaalitan umano sa daan. Maya-maya pa. Pinagahampas ng lalaki na kahubad ang hood ng sasakyan. At hinamon na lumabas ang naturang driver.
3: Mabalik sila, mukunta sila dito, nakatok kami dito. Sino ba yung mga
4: tao dito?
2: Dahil sa nangyari umanong gitgitan ng isang motorsiklo at ng SUV.
5: Nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at nagsalita po at sinita po niya bakit gano'n ang nangyari. Eh, lalo naman pong hindi po umayos yung pagmamaneho ng mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka-SUV.
2: Niyaya umano ng mga biktima ang mga nakamotor na ayusin na lang ang problema sa barangay pero hindi sila pumayag. Makalipas ang ilang minuto, doon na nag-amok ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Kasamang rumesmak ang isang armadong lalaki na hindi pala kasama sa gitgitan.
5: Itong dalawa, allegedly, nakainom. Dahil nga po yung may hawak ng baril ay birthday niya kinabukasan. Na-identify naman na natin itong may hawak po ng baril. At nung pong hapon na yon, imbis na magkakausap po sa barangay, ayusin po yung insidente, hindi po sumipot itong mga suspects po na yon.
2: Agad namang inaresto ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa mga reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief. Madadagdagan naman ang kaso ng pinaghahanap pang armadong lalaki dahil napag-alamang paso ng kanyang lisensya.
5: Meron pong nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591.
2: Nagpaalala naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagmamaneho at agad na i-report sa kanila ang anumang insidente para maiwasan na lumala ang gulo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Nilooban ng isang kawatan ang bahay ni its Showtime host Teddy Corpus sa Quezon City. Mahigit 90,000 pisong halaga na mga gamit at cash ang natangay ng suspect. Yan ang CCTV Patrol ni Allison Ko.
6: Bandang alas 3 ng madaling araw noong Linggo, inakyat ng lalaki ang balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay ng its Showtime host na si Teddy Corpus para makapasok. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay, may binuksan pang pinto ang suspect bago naglibot at naghalungkat ng mga gamit sa loob ng bahay. Natangay niya ang isang gadget, cash at mga charger. Nagpunta pa ang suspect sa unang palapag ng bahay at sinubukang buksan ang isang nakakandadong pinto. Nang mabigo, bumalik siya sa second floor at doon dumaan palabas. Sandali siyang nanatili sa loob ng gate habang may mga dumara ang sasakyan bago tuluyang tumakas. Ayon kay Teddy, tulog sila ng kanyang pamilya sa ikatlong palapag nang mangyari ang pagnanakaw. Kinaumagahan na nila natuklasang na biktima sila ng akyat bahay.
7: Eh, pag umaga talaga, nagigaming ako sa umaga eh. So, ang lagi kong ginagamit, yung iPad ko. So, that time, hinahanap ko yung iPad ko sa sala. Ba't wala sa sala? Tinignan ko sa Find My iPhone. Pagtingin ko, nasa pangatlong kanto namin yung iPad ko. So, dun ko na chinek yung buong CCTV namin. Meron ng lalaking nagbukas nung ano namin, nung pintuan.
6: Ayon kay Teddy, naisoli na sa kanya ng kapatid ng suspect ang gadget na ninakaw.
7: Bandang 4 a.m. kaninang umaga, may kumakatok sa gate namin sa labas. So, takot na naman kami kasi, di ba, baka maulit eh. So, sabi ko, ano po yun? Sir, mga taga-barangay kami. Sir, nakita yung ano nyo, iPad nyo. Na-retrieve yung iPad nyo. Tumawag yung magnanakaw sa kapatid niyang lalaki. Yung kapatid na lalaki, tumawag sa kapatid niyang lalaki. Tapos, sinabi kung saan niya tinago yung iPad.
6: Dahil sa insidente, matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ni Teddy para sa kanyang pamilya.
7: Natakot ako for my kids din. Kasi kung ako lang, mag-isa okay lang eh. Pero may anak akong babae. So, hindi pa naman naglalak yun.
6: Ayon sa Quezon City Police District Station 14, tukoy na nila ang suspect at patuloy ang pagtugis nila rito.
4: Kahapon po, May 6, 2026, we have already filed a criminal complaint against the suspect, which is identified naman din po nung mga witness natin. Kasi no, upon reporting po nung victim natin dito sa station, we conducted an immediate follow-up investigation po.
6: Desidido rin si Daddy na ituloy ang kaso laban sa suspect na napag-alamang dati nang nakasuhan ng robbery at possession of illegal firearms noong 2018. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Sumuko sa pulisya ang driver na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Humingi ng tawad ang driver sa tinakasang pump attendant pero desidido ang biktimang ituloy ang reklamo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Matapos magpakarga ng gasolina Linggo ng madaling araw, imbes magbayad, biglang harurot ang asul na kotseng ito sa isang gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pump attendant, halagang 1,500 pesos ang tinakasa ng driver.
10: Bigla na lang sinara yung bintana ng kotse, tapos biglang humarurot. Sinubukan ko pa pong habulin pero di ko na po naabutan.
9: Pero makalipas ang 3 araw, sumuko na sa pulisya ang driver. Naplakahan at natukoy ang pagkakakilanlan ng driver pero wala ito sa address niya sa Nueva Ecija. Nang makuha ang cellphone number, doon na siya nakausap ng mga pulis at napasuko. Humingi ng tawad ang driver nang sila'y magharap sa presinto nitong Miyerkules ng gabi. Pero desidido ang pump attendant na magsampa ng reklamo.
11: Hindi naman po talaga intention na gawin niya eh. Tataranta po kasi ako para pauwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh. Nihikap.
10: Yung time na yan, di ako nakatulog eh. Parehas naman po tayo sir eh. May problema rin. Desidido po akong mag-file po ng dahil po nga sa di naman po mababayaran yung traumang ginawa niya sa akin.
9: Cargo ng pump attendant ang 1,500 pesos na halaga ng hindi binayarang gasolina. Pero laking pasasalamat niya dahil marami ang nagmalasakit para magbigay ng suporta.
10: Di naman daw nila ikakalta sa isang sahodan po. Bale, paunti-unti lang. Papasalamat po ako sa binigay po na tulong sa akin. Kahit 1,500 lang yung tinangay. Pero yung nabalik po sa akin, mas malaki po.
9: Ito na ang ikatlong insidente ng gas and run sa Quezon City.
12: Ang inyong kapulisan po ay humihingi at nagbibigay babala sa mga balak pang gumawa ng ganitong insidente dahil ito po ay nakakabala lalo na po sa mga tao na gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal.
9: Maharap sa reklamong estafa ang driver. Nasa kustudiya na rin ng PNP ang ginamit niyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Daan-daang pamilya ang naapektuhan sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Parañaque at Taguig. Natupok naman ang ilang establishmento na sumiklab na sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Walang naisalbang gamit ang ilang residente ng sumiklab ang sunog sa Barangay San Antonio sa Parañaque City nitong Miyerkules ng gabi.
14: Wala na kami pong na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever, basta yung mga aso namin safe.
15: Siyempre, mahirap talaga kung anong gagawin namin dito ngayon. Saan kami titira? Panibagong bahay na naman. Gastos. Wala kaming kapira-pira.
13: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at mabilis na kumalat dahilan upang itaas ito sa Task Force Alpha. Sa kabuuan, 90 bumbero ang rumispond sa lugar. 25 mula sa BFP at 65 mula sa mga volunteer groups. Tinatayang nasa 500 hanggang 600 pamilya o nasa 1,800 individual ang apektado, habang ayon sa datos ng barangay, humigit kumulang 100 bahay ang natupok.
16: Yung lugar ay medyo masikip. At the same time, yung supply of water supply natin. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark.
13: Magkumahog naman ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa Barangay Bagumbayan, Taguig City, pasado alas 9, Miyerkules ng gabi. Dahil sa laki ng apoy, itinas ito sa ikatlong alarma kaya rumispondi ang 56 na fire trucks mula sa BFP volunteer groups at fire brigades mula sa mga karating lungsod. Hamon para sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahagi ng operasyon, kaya kinailangang itaas ang alarma para sa karagdagang tulong.
17: Bandang 10-11 po ay dahil nga po mas lumalaki pa, mas lumalawak po yung sunog natin, ay tayo po ay nakapag-desisyon na itaas po natin yung ating alarma, 2/3 alarm po. Kailangan pa ng karagdagang unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-apula ng ating sunog.
13: Sa bahay ni Jomari Santos, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang mangyari ang sunog.
18: Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako dun sa may hagdan, umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala dun sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, dun na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari.
13: 6 na bahay ang natupok na tinitirhan ng 11 pamilya o nasa 37 individual. Tiniyak naman ng Taguig City LGU na may matutuluyan at matatanggap na tulong ang mga nasunugan.
19: Yung mga talagang walang matutuluyan ay ready naman po tayong i-welcome sila doon po sa ating evacuation center.
13: Walang nasaktan sa sunog na idineklarang fire out dakong 12:58 AM ng Huwebes. Sa Quezon City naman, natupok ang 3 kainan, 1 pet shop at butika sa sunog na sumiklab sa Barangay Holy Spirit, Huwebes ng umaga. Umabot sa 2 alarma ang sunog na nirespondihan ng mahigit 30 fire trucks. Isa sa mga apektado ng sunog ay ang foreigner na may may-ari ng isang kainan.
20: Actually, we are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years, and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
13: Naapula din ang sunog ng 5:45 a.m. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para matukoy ang pinagmulan ng apoy at kabuang pinsala. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
21: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumalat online na nambato umano siya ng laptop sa isa sa kanyang abogado. Muli ring nanindigan ang bisen na walang ebidensya ang mga inihayang reklamong impeachment laban sa kanya, bagay na dati nang dinepensahan ng ilang kongresista. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
22: Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanindigan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mambabatas sa kanilang pagboto sa isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, muling iginiit ng pangalawang pangulo na walang ebidensya at pawang mga alegasyon lang ang mga reklamong ipinupukol sa kanya dati nang iginiit ng lider at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabatay sa mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ang pagdeklarang may sapat na batayan para usigin ang pangalawang pangulo. Pumalag din ang bise sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista dala ng takot na maghiganti siya.
23: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Yes. Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
22: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget, kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
23: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpo-function ang gobyerno.
24: So
22: Dati nang pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing paratang, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
0: Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
2: Wala po tayo na encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
3: It's just an allegation and there's no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff.
22: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poua, paliwanag ng bise. Kailanman, hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
23: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
22: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
23: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yun, ako din yung gagastos sa bibili ng
22: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
23: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba, bobo ako, pro-China ako, incompetent, malabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, corrupt, magnanakaw.
22: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poua ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
21: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z Toto performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa.
5: Maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may revelasyon ng batikang actress na si Dina Bonnevie tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
24: Nagbabalik kapamilya si Dina Bonnevie. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahirapan si Dina na itawid ang eksena.
25: Sabi ko direct, sabi ko I'm having flashbacks. Tapos, ganyan ako ng ganyan. Kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die. Yung na he experienced 4 flatlines. After the 5th, yung 5th flatline, di na siya nag-survive. Pero it's so daunting and talagang traumatic for someone to ever witness a spouse's death.
24: Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism ni Fiang Smith at JM Ibarra. Sa Biyernes, ang premiere ng Love is Never Gone sa Prime Video. Samantala, aarangkada na ang mas kapanapanabik na eksena sa mid-season ng The Secrets of Hotel 88.
26: Charing, jaw-dropping.
27: Jaw-dropping.
26: Yes, kaka-proud na umabot kami sa gantong level.
28: Parang dito ko rin nakita yung panibagong chapter because right. I think we came from, you know, the romance, yung lovey-dovey part, and then dito na talaga nakikita yung mystery.
27: That's
28: and
27: right.
28: The thrill.
24: Papapanood ang The Secrets of Hotel 88 7 days in advance sa iWant at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sinong hindi makakaalala sa Home Along the Riles ng Comedy King na si Dolphy? At matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kompleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng Riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
1: Kebs, parang okay na sila. Ready na ako anytime.
24: Si Boy 2 Quezon ang nag-direct ng Home Along the Riles The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Aso, malapit ang binaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya, nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga magamit ka. Dugaan ko sa kong magulang, o basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
5: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
6: The Vibes!
7: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
8: Madugog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
7: Ito ang TV

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng Papatrol, Karen De Guzman.
1: Bit-bit a search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay nito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugaw umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
2: Ito yung pag-produce, pagkuha ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masiselang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
1: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
3: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata. Dito sa undercover natin, nagdemand siya ng $40 para magpadala ng video.
1: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
3: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
1: Nasa gitna ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero wala anya siyang magawa dahil kinukonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
3: Binobombahan pa siya ng guilt. Ganun din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
1: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumulan ng child sexual abuse material sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tina-target ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kaalaman sa Ingles.
3: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, nakatutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-aabuso.
1: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
4: Sunod-sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga lider ng Timog Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga leader?
5: Bernadette, nagpatawag ng trilateral summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal nang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan nasa 100 na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong. Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Kairala Sanana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borvor Thipadey Hunmanet, Malaysian Prime Minister Datu Seri Anwar bin Ibrahim,

0: Thai Prime Minister Anutin Charn Vicarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state, maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon dala ng giyera sa Middle East.
1: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
0: Prioridad din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME, kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pagitan ng mga bansa.
2: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
0: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan. Sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din DEFA at maging ang mga hakbang sa pagturon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nagdesign ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng Unang Ginang. Mismong ang Unang Ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bernadette, kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Bernadette.
3: Maraming salamat, Jervis Manahan.
4: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
5: Alvin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa Mayoro Gulf, huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang Tropical Storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Kasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LTA habang kumikilos pa kanluran dyan sa May Sulu Sea, habang yung bagyong Hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LPA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon. 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index, kasama po dyan ang Apari, Cagayan sa 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tuguegarao City at 43 degrees Celsius sa Borongan City, gayon din sa Cuyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sinait, Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pang nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa May Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas. At kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters, ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pagulan sa umaga dyan po yan sa may Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at maging dito po sa may Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa may Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon pero may mga aasahan pang pagulan lalo bandang tanghali dito po sa may katimugang bahagi ng Negros Island Region at sa gabi ito po sa may Eastern Samar at Samar Province may aasahang mga pagulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi meron ding mga pagulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang easterly sa umaga dito po sa hilagang bahagi ng Quezon Province at sa may Rizal at pagsapit ng tanghali sa may Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms. Magpapaulan po iyan dito sa may Ilocos Region at sa hilagang bahagi ng Zambales at sa gabi meron pang malakas na ulan sa may La Union. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index base po yan sa The Weather Company at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
3: Ari-arian, pananim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Bumisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente. Laking palulumo ng magsasakang si Johannes mula sa Kamalig Albay dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay halos wala nang mapakinabangan matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
6: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
3: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alburuto ng Mayon.
7: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
3: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginobatan ay napuruhan din ng ashfall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
8: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Ang sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
3: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
9: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
8: Malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noong pa na pumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
10: At susunod, FBI naninindigang walang setup kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: cup sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang. O, basta Magnum si makalurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
10: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
11: The Vibes!
12: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
13: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
12: Ito

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: Walang set-up. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
1: Sa surveillance video nito nakuha ng isang NBI agent, nakunang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang NBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa NBI, pinag-usapan nila rito ang 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 300 milyon pisong hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanilang umanong expose laban kay Romualdez, dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong dumating yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng NBI ang kontak at tinutusan sila nito na ibaba ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na rin ang iba pang operatiba kasunod ang ilang miyembro ng media.
2: Can are you angry or something? Or...
3: No.
1: Sabi ng NBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigiit ni Mabanta.
4: Ando naman kayo eh, nung hinuli yan, so you can answer kung sinetup, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung ma-video, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin si Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
1: Noong gabi din yun, ay isinampa ng NBI ang reklamong robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagi ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginitin niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue umano rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya, ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari, na agad inaksyon na ng FBI batay sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman talaga sila ebidensya na anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan. At hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso laban sa kanilang kliyente.
5: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi may inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
1: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore, Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Mitsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagpapatrol, RJ Cruz.
7: Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang imbestigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocable sa leadership fund, lalo na ang mga sulat na mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
8: Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
7: Nang usisain ang media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun ngang dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marculeta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marculeta.
9: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
10: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, ginong Pangulo. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan, kundi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
7: Bagamat ilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mamabatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldas ang pera.
9: Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong.
10: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
7: Hindi rin pinalagpas ni Marculeta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
9: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, gidisent ka, at least pumirma ka.
10: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
7: Pino na rin ni Marculeta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
10: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldi ko, yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang na-deliver ni Saldi ko. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
7: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez may puna si Marculeta.
10: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depresya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
9: Probably they have the evidence to, you know, yeah, to support their case, you know. Pero it's up to them.
7: Tingin ni Marculeta, siya ang pinupuntirian ni Lacson habang may iba pang dapat umanong ipatawag na hindi pinatawag.
10: Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
9: Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
7: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marculeta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
11: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos ma-ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Vizcaya itong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Vizcaya ang pagpapagaling. Nakaditini si Vizcaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
12: Matapos ang buwena manong panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match, laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
13: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-love, 3-6, 6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang siyudad ng Europa. Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
14: Nagulat din ako, hindi ko inakalang ang dami-daming Pinoy dito sa Rome. Pero I'm very happy. Maraming salamat.
13: Waited for this ball. Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
14: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
13: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
14: And I think I've come a long way from last year. So yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks, and
15: yes,
14: I think that we've been able to put out just some things that we've been working on in competition.
15: Yeah.
13: Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Fengyu, ang number 31 seed.
14: She's got a killer serve, killer ground strokes, very fit, and I think it will be a good match.
15: Okay.
14: It will be a good fight.
13: Huli niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa 3 set.
16: Sa Biyernes, nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niya ang Amerikanang si Hailey Batsis. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
17: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hili kayo, kuwanan mong lawas, karon nga magamit ka. Dugaan ko sa kong magulang, o basta Magnum T, makamurag makadugang-dugang, o kuwan sa imong kinabuhi, o niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa, o mayong kuwan sa imong panglawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojun Pharmacy.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The Vibes!
9: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
10: Madugog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
9: Ito ang TV

0: Ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
2: Papatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno, hinihiling din sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-official members ng House Committee on Justice ang pumirma rito kung saan nakasaad na nakitaan ng komite ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. 4 na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang cell ends, at kabiguang bitawan ng kanyang business interests bago manungkulan bilang bise. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng Articles of Impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang Articles of Impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
4: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpolation.
3: Sa grupo ng Party District Representatives sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
5: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress.
3: Ganito rin ang naunang pahayag ng tatlong pinakamalalaking partido sa Kamara. Kaya naniniwala ang isang mambabatas na posibleng pareho ang bilang ng pabor na boto sa Lunes sa naging boto sa reklamong impeachment laban kay Duterte noong 19th Congress na 215.
6: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members. Signifying support to the impeachment.
3: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang anta sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
8: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
9: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
8: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto. At ang may pinakamalaking epekto, ang gulo sa Middle East.
10: Negative talaga na medyo tatlong quarters na sa ating production side, construction at yung manufacturing has been slowing down.
8: Nasa 4.5% lang ang paglago ng services industry, pero negative ang growth sa agriculture at sa industry sector. Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009. At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
11: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
8: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
12: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing. Our exporters was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
8: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
11: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno, ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
8: Inaasahan ang pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
13: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas First District. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim. At kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, sakala mang-anya magsasagawa ng paunang investigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya. May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na may stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand.
14: Susunod!
13: Bini di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Nili kayo, kuwanan mong lawas, karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o basta Magnum tea, makamurag makadugang-dugang, o kuwan sa imong kinabuhi, unya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa, o mayong kuwan sa imong panglawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
9: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
10: The Vibes!
11: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
12: Madugog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
11: Ito ang TV

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.

0: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumuro namang tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init. Nagre-reklamo si Lizelle dahil tumaas ang bill nila sa kuryente pero noong nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-apat na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizelle na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
1: Hindi namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to. Or baka hindi lang.
0: Isa sa mga opsyon ni Lizelle ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan. Kaya sisikapin pa rin ni Lizelle na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
1: Obligado ka nga. Parang inaano mo na, imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
0: Pero sa June billing pa naman papatak ang gamit sa aircon ni Lizelle. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam ng Meralco kung tataas o bababa.
2: It can go either way. But of course, nandun yung pressure for prices to go up simply because mukhang mas mabigat yung factor ng pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
0: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang kontrobersyal na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
2: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
0: Samantala, batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos nang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
3: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po. Ano? Actually, dun sa kung maps lang, baka madagdagan pa po yan. Ano? Lalong lumaki pa po ano? Yung magiging potential rollback, including kerosene.
0: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
3: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin doon sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So, effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
0: Sa Pilipinas, mas mahal ng diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan.
4: Cloud 9 pa rin ang dini matapos silang gawaran ng pagkilala ng Senado dahil sa makisaysayang Coachella performance. Looking forward na ang 8 para sa mga susunod na proyekto at pagtatanghal. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Makasaysayan para sa 8 miyembro ng dini ang pag-imbita sa kanila sa Senado para sa pag-adopt ng Senate Resolution 370 na kumikilala sa kanila kasunod ng matagumpay na pagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong isang buwan. Kwento ni Senator Bam Aquino, ang sponsor ng Senate Resolution, tunay na may pagmamalaki ang ginawa ng Nation's Girl Group.
6: Yung performance ng Bini sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud sila sa pagiging Pilipino.
7: Meron talaga kaming goal, meron kaming stand na talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
5: Punong-puno rin ng saya at pride ng girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
7: Yung joke namin na kaninong panaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Beanie.
8: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
9: So thank you po sa pagkilala kasi yun, parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
8: It's a good feeling po, so we're just so happy to be here.
5: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Beanie.
7: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
8: Naniniwala po kaming lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
10: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot,

0: Ito na nga pong ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV pa.
1: Wow! Napakabait na bata.
0: Naku, huwag ka magkasawa ah.
2: Ayaw ko, call me and I'll be there.
0: At trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter. Paano niyo ito pinaghahandaan?
2: Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po nung The Chambermaid's Daughter.
0: Nakakakilig, oh. Parang teaser pa lang nakita ko, oh.
1: Yung Jello, yan yung nag-newscast din dito.
3: You're right.
1: Parang Koreano.
3: Yeah.
1: Ayan.
3: Ang cute.
2: I think, Jesus. Ang ganda. Bakit naman nilabas sa TV Patrol?
3: Ang cute. Ay, ang ganda.
1: Ay, matangkad nga.
2: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
1: Thank you. Pero napakagandang bata nito, Karen. Ano?
2: Salamat po.
3: Natural beauty.
1: Pero may bago sila dahil ang ASAP magbabago ng time slot. Kasali ka doon.
3: Opo. Right. Kailan ba ito?
4: Ayan. Your favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. Vibes!
5: Di man unta ni mo gahi o wala ni mo duwai. Why? Alano!

0: silang masabi ng FM Radio Ambet ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. The vibes.
1: Panangit pod og di na kamo reply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagi atay. Why? Hala na.
2: Hello, Kavibes. This is Bella Padilla, and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Kavibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. Kavibes.
3: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kavibes. It's Thursday, y'all. It's Thursday again. Kauban na ninyo. Ang FM Radio Confessions with Cariñosa. Pero before ta mag-emote-emote o niyang taod-taod, syempre manghatag sa itong mga update kung unsan yung mga panghitabo sa kalibutan. Of course, kauban ang inyong mahal. Kung naay kay gusto mahal ko nga ma-share, syempre later ako anang atangan. Pangitaan lang ninyo atong Facebook page. It's 101.9 FM Radio Davao. Or di ba kaya ang ako ang Facebook page ng Mel in Dubai, DJ Cariñosa. That's Mel in Dubai, DJ Cariñosa. Napin nyo lamang yan, mahal ha. Kung gusto ka magpa-shoutout na kay pag-greet karong adlawa na ay a special occasion, di man na mawala. No, everyday na maging mag-celebrate o ilahang occasions, ilang birthday, anniversary, or mansari, breaksari, or uban pa. Uy, kuan di ay no. And Mother's Day. Naku, malapit na Mother's Day. Ganyan, dyan sa Pilipinas. Oh. So, ayaw mo kalimot na i-greet ang inyong mga mama, ha? Inika, abot sa Dili di ay Mother's Day. Noon sa day ko, oy, Father's Day day, happy na next month ba? Tama ba ko? Noon sa si Mahal, oy. Nga naman na siya. Father's Day and Mother's Day. Mother's Day. Pati ako. Nalibog na ko, mahal. Ang lagot na ko. Ang Father's Day, ang Mother's Day mang good. Dinhian. Sa UAE kay March. Unya, Mother's Day sa ato sa Philippines kay May. Ayan. So again, tama ko kaganina, no? Nga May 10 is the Mother's Day. So atangi, atangi. So ayaw mong kalimot nga i-greet ninyo ang inyuhang mga mama, ha? Inig, or kinsa ba na siya nga, ano, kinsa ba na siya nga inahan din, ha? Oo nga, naging nanay niyo mo, dira. I-greet siya, happy Mother's Day. May 10 na, ha? May 10. Ang March DI is para sa international or sa dili international. Pataka ako. March ang nigawa sa UK. Unsa di ay ni? Pasailuan ninyo, mahal. United Kingdom ang Mother's Day is March. Okay? Nya ang May 10 is sa Philippines and International Mother's Day. Ayan. Okay na tayo diyan, all right? Hala, oy, unsa daw ko, oy. Makani man gud si Google ba tanawa lagi ni si Google. Muna lagi, di na magkadimao ako ang pag-greet dira sa inyo, ha? But anyways, again, thank you so much. Kinaminaw ka karon, mahal. Nagkakamali. May mga ganun talaga sa buhay natin na nagkakamali tayo ng banggit. Oo, pero ang first ko talaga, isip ko, Mother's Day is May, mag-yo. Diba tama man ko, no? So, happy Mother's Day in advance karong Sunday. Sa tanang mga nanay, sa tanang mga inahan. Gusto na ng amahan nga nagpakananay. Ana lang, di ba? O mga iyaan, mga auntie, uncle. Or igagaw ba din na igsuon. Nga nahimong inahan sa iyahang igsuon. As long as you were acting as sa guide, as the ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day sa imo. Wala pa, advance pa lang. Advance pa, May 10 pa. Okay, paghandaan nyo yan. Alright, anyways, mahal ko, unya tao-tao, disguta na po nato ang gugma, unsa naman po ning gugmahan ni, naaba kay mga pagmahay, naaba kay mga sikreto, naaba kay mga istorya nga dili nimo ma-share sa ubang tao pero gusto nimo i-share sa tuwa. This is kanang makatabang actually ano, dapat lang yun nga ipagawas nato ato ang mga gipangbati mahal kay makatabang man na siya. Isud man gud nang imuha lang ganing iluom, no? Kung di nimo gusto makig-istorya sa uban, pwede po na nimo nga isuwat lang mao dai nang ginatawag nila nga journal or diary. Kay dako gijag tabang no nga makawala sa ato ang kaguol, kumbaga mabalhin dito sa papel ang mga kaguol. Usahay kay nang ginapasa magud nato ang atong energy sa papel. Naapoy usahay mahal na ginapasa nato atong energy sa atong mga kaila. Ito ang mga higala na ginasultihan nato sa atong mga problema. Pasa sa ilaha. So they share that same, they share that, dili naman the same, ano, pero they share the weight, kumbaga, itanggal nila sa imuha ang kabugaton sa imuhang ibati, kumbaga. It's the same as when you go to a psychiatrist, diba? Tama ba ko? Oh, ay, psychiatrist. Double check na po nato ni Ron. Oo, diba sa mga shrink, ayan, para sa ato ang mga mental health, kailangan kasi talaga yan, mahal ko. Yan, pinag-aaralan yan, tinutulungan ka kung unsay pwede mahitabo, prevention sa imuhang mental, emotional, mga disorders, mga behavior, ingon ana. Mopod ng murag mahimo kasagaran ang mga parehas nako, ang mga DJ, mga podcasters, ang mga tao nga open kaayo nga making istorya sa imuha, nga mapagawasan sa imuha, pagbati din ha. Bugat man na siya o dili, katawanan man na siya o dili. Is it like putting a lot of strength kanang kung pwede lang nga magsige na lang kagkatulog kada adlaw, magsikalag higda. Ingon ana na gani imong ma-feel mahal no. Wag na wag mo nga hayaan na magkulong ka sa kwarto tungod anang imong emotion. So if you're listening right now, pwede ka ay kamahal nga mag-share sa ito. Alright, pangita lang ato mga Facebook pages. Balik ko taod-taod, kinigihapon ng FM Radio Davao with Karen Yosa. Goodbye!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao. FM Radio Davao. The vibes.
1: Love, di ka siya una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Your favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Good vibes.
3: Ginan ko ni mug wait. Hantod ka ron? Naghulat gihapon ko. Why? Hala na.
4: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
2: 101.9 FM Radio Davao.
0: 89.5
2: FM Radio Davnor.
0: Ka-vibes!

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnorg vibes. We're back, mahal, of course. And yun na itong programang FM Radio Confessions every night. Kauban si Karen Yosa hangtod alas 12. And of course, iskuta na po na ito na inyong mga kasing-kasing din ha. Sana po'y problema ni mo diraman. Sige na lang, taguna-hunaan yung problema. Pwede ba solusyon na po ang atong huna-hunaon? Well, actually, let's try and resolve something, di ba? Kung nakakiginagian ka rin din ha, mahal, maglisod yung ka og storya. Basin og makarelate ka ayon yung storya karong adlaw, no? At doon yung nagpada sa ito, ah. Kanang, naka-experience ba ka, mahal? Nga, ay doon na kay ex. Okay, istoryahan na po ng mga ex lagi. Unya, nagbuwag mo sa imuhang ex. Pagbuwag ni mo sa imuhang ex. Kalit lang ang nakita mo balik unya murag ni flashback ang mo. Mubalik ba ka sa imuhang ex o dili? Are you willing to give it a second try, a second chance, kumbaga? Willing ba ka nga kalimtan ang naging problema ninyong duha nang nagbuwag mo para magbalik mo, para ibalik ang muling ibalik. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. But then of course, mahal, may mga dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Diba? Nahinungdan, anong nabuwag mo, anong gibyaan ka niya, anong gibyaan mo siya. Or anong nag-decide mong duha. Nga, undangan na lang na ninyo kay di naman tama, di na maayo. So you get your ways, you went on your ways, parang kumbaga. You went separate ways, ganun. So, ang tanong is, pag nagkita kayong muli, at bumalik yung dati mong nararamdaman, babalikan mo pa ba? O hindi na? Sila, mahal, depende mo na sitwasyon, mahal, right? Depende sitwasyon. Kaya mamaya pakinggan ninyo itong sitwasyon ng ating sender tonight. At pag-uusapan natin yan, dali lang sa FM Radio Confessions. Itago na lang nato siyang sa pangalang Heidi. No? Heidi, yun ba no? Hiding talaga. Hiding inside myself. Ganun. Balik na to, Todd. Kinigihapon ng 101.9 FM Radio Davao. Goodbye.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

Senhor carinhosa. Unsa una ko pagsugod? Sa pag-share sa inyo ha. Wala na ko'y laing mabatian karon kundi bugat sa kasing-kasing. Mao sigurong nakahuna-huna ko nga ipada ang akong gibati. Two years na ko nga anaa sa abroad o saka HR coordinator sa usa ka shipping company. I can say na okay ang akong kinabuhi, karinyosa. Aduna ko'y trabaho, aduna ko'y ipon. Dili man siya perpekto, pero stable. Pero ang akong kasing-kasing, murag dili man perminting makasabay.

career. Usa ka adlaw ni Arna Cariñosa samtang the grocery ko sa usa ka supermarket. Dinhiya. Adun ako'y nakitaan. Usa ka pamilyar na lalaki. Usa ka pamilyar nga tinindugan. Pagkita na ako niya, murag, minghunong ang kalibutan na murag kami na lang duha ang pilihan. Kay tungod duha ka tuig, ngawa na ako siyang makita. Si JV. Sud sa tulo ka tuig nga naging kami. Buwag balik. On and off. Gubot pero maulian rapod. Grabe nga kong gugma niya. Siguro sobra-sobra. Kanang tipo sa gugma nga kabalo kang dili ka mature kung saan pag-handle, pero na-handle niya. Magbuwag ni kaya mo paminaw. Dili na namo kayang i-work out ang among relationship. Dili tungod kay wala namin nahigugma sa usag-usa. Kundi tungod, wala namin nasayod kung asa ang direksyon sa among kinabuhi. Mautong mutually, nagkasinabot mo yung magbuwag. Nga i-pursue ang mong mga pangandoy una sa kinabuhi. Nga dili paangay nga mag-settle ming duha. Itong nagdesisyon ko nga mag-abroad. Ang wala na ako nabalaan. After 2 years, makita ra na ako siya sa usa ka supermarket. Minghay dayon siya na ako ug ning smile. Ningduol siya na ako. Nangumusta. Happy. Dako kayo ang ihangisi. Samtang ako, awkward, confused, uwa nakasabot kung unsa ang ako ang angay nga tagad niya. Gatrabaho siya, isip usak ka, project supervisor. Mag-isa ka tuig pa lang. Okay na ang kinabuhi niya, ingon niya. Stable daw siya. Hangtod siya, nagsabay nami sa linya sa grocery Cariñosa. And pagkuha niya sa iyang wallet, nakita na ako nga adunay litrato. Family picture. Isa ka babae, isa ka bata, kauban niya. Napmatikda niya nga napansin ko ni, motong mingon siya nga, ako ng asawa o gang akong anak. Nagminyo mi, last year bago ko nga minghawa sa Pilipinas. Gatipid daw siya, kay aron sa plano nila nga muapas ang babae o ang iyang asawa. Nag-smile ko Cariñosa o nag-ingon ko niya, congratulations JV, happy ko niya. Pero sa likod sa ako ang huna-huna, adunay pangutana, tinuod ba ang ako ang feel nga happy good ko niya? Kay wala ko kabalo.
Naabtan mi isa ka oras sa gawas sa supermarket. Nag-istoryahan ay nangaon, nagkinatawan ay ug ambot ba nga nung sa bawat pagkatawa niya, bawat kwento niya sa iyahang kinabuhi, hinay-hinay nga ming balik ang tanan, ming balik ang panahon nga naging kami katong sabay mi nga magpasko sa among balay, mag New Year sa ilaha, ang mga bakasyon, ang mga happy moments. Kariniyosa, niabot ang time nga magbuwag na miyay ng adlawa. Iya akong gipangutan na kung minyo na ba daw ko o na ba daw ko'y boyfriend. Mingsulti ko nga wala. I've been single since nagbulag ming duha. Minghilom siya, tapos ingon niya, sige lang. Di pa daw siya ready nga madungog kung ano wala ko nga naminyo. Kariniyosa, miuli ko sa balay sa akong apartment nga halos naghuna-huna, and I felt like kahilakon ko sa paghuna-huna. Paunsang na unsang na nagkita ni sa ako ang ex. Ang lalaki nga akong gihigog mapagtama-tama. Ang lalaki nga ako ang gilat ko. Ang lalaki nga ang tudkaroon. Mao ang akong gihuna-huna nga unta. Kung tagaan mi og panahon, magbalik ming duha. Pero adtong time na nakita na nako siya og nabalaan ako ng minyo na siya. Murag sa ikaduhang higayon, nagunaw na po ang akong kalibutan. Kalit lang ka rin yosa, mingtingog ang akong phone, nakita na ako nga adunay friend request gikan kang JV. Gidawat na ako. Nakita na ako ang iyahang message. Nga picture kauban siya. Adtong kami pa. Valentine's Day. Wala ako kabalo nga nung gibuhat to niya, nga nung kinahanglan nga i-remind ko niya sa among kagahap. Wala na ko nag-reply ka rin yun sa kay basin og inigmasugdan ang akong pag-reply niya. Muha balik ang tanan. Basin og madako sa akong emosyon, umahibalik ang akong paghandum. Matagaan may isa pa ka-tsansa. Nahadlok ko. Kay tungod, hangtod sa karon, gihigog mapag-ihapon ako siya. Daghang salamat, Heidi.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Dav Norca Vibes. What would it be? How would you do? What would you do? Kung madakag hinihinay sa temptasyon tungod sa imuhang ex. Ex nga, dili man pangit ang inyong separation, good no. Okay, mang good, nagkasinabot mo to follow the future. Parang to follow kung unsa man ang para sa kanang kaayuhan ninyong duha. And so you found yourself wanting more gihapon from him or from her. Kay wala may kanang traumatic experience ang nahitabo sa inyong panagbulag. Naay ginatawag nga kanang unfinished emotional business. Mga unfinished business, ano. Isa doon ni siya mahal ko sa kanang tibay gani kay nga memorya sa atuhang utok. Labi na sa mga butang na wala pa na human or wala pa na resolba. Ginatawag ni siya o sa mga psychologists o Zakarnik effect. Sila, sa mani mahal, mag-exam ni. Oo, Zakarnik effect. Kaya po kapag nagkita mo sa ex ni mo nga wala gyud na close ang chapter ninyong duha, mo balik gyud ang tanan. Ana gyud na siya. Part gyud na siya sa atong neurological capacity or system. Mabright man taan ni kadugayan. Alam mo, mahal, yung pagmamahal ng isang tao, hindi kasi agad-agad nawawala kahit na nagbabago yung sitwasyon. No? Naantay matawag nga na imprint ang iyang emotional history ninyo ba? Naa siya imprint, nagpabilin, murag kung sasamad pa aduna na siya peklat kumbaga. Mo nang bisan pag unsa nakadugay ang ming labay nga panahon. Dili gihapon gani basta-basta nga mawa sa imuha tung feeling or katong emotion. Mabuhi gihapon. Natural lang gidaw na. Pero dili pasabot ana, ka-feel kag ingon ana. Mulihok pudayon ka, labi na og ka nang dili nakapwede, di ba? Labi na og minyo ka. Siguro kani si kisa to si JV, ang iyahang ex-boyfriend na married na sa karon. Kay naka-feel og ingon ana ba? Nya, instead na kanang iyaha lang tong feel ang emotions, nagpadapra pa gyud siya og picture nga silang duha. Napa ba kay picture sa imuhang ex, mahal? Or ginadelete ni mo, ginadelete man ako kuha, we. Manglagot mong ugkusan na wong. Diba? Daghan po, mahal, ang mga nasa obang nasud or mga naka-experience o kanang emotional vulnerability. Kanang vulnerable, gid kaayo ka. Dali ra gid kaayo ka mada huyang kumbaga, tama ba akong pagpuan? Pag

inlain, pare-pareho mo og kanang mga kaagi. Samot na kung naamoy pas, di ba? Unya, nagkita mo sa usa ka lugar nga wala kaayoy nakaila ninyo. No? Nga murag kamo lang duha, murag literal nga kamo na lang dyan duha. Diba? Musamot, gyud. Ang pagpagawa sa gibati. Kaning magpadala ka og ganang picture mahal, ganang mga old photos from before, dili daw ni siya random. It's a decision made. Kaning magpadala ka is kanang gapangita pa ka. Kani siya subconscious daw ni siya nga pamaagi para musud pa daw tong usa ka tawo sa imong emotions. Murag magtuktok siya sa imong purtahan, sa imong emotions, bawa niya abrihan imong heart para niya. Dili man ni siya ingon nga kanang naay pay laing meaning. It's more of like we've shared this memory, so I just wanted to show you. Pero sometimes makaingon ka nga ngano i-share pa man nimo sa kuha. Okay, there's no point naman. Pero sa iya pod, sa laing tao pod, or sa laing side pod niya, bingo na ba siya, i-share lang good na ako, because those were the days na happy man tang duha. That doesn't mean anything. Ang problema mang good mahal, kay kitang mga babae, basig madadayin ta ba, di ba? Mag-assume mang gudayon ka kung naay mga ingon ay ng mga steppings. Di ba? Kapag daw mahal, nagsara na yung isang chapter. Minsan, kanang imuhang gihilak din is because of the memories of what you've had with that person. And sometimes, kanang imong ginahilak din is because of the memory nga katuganing version katong kauban pa mo pa remember ni katong mga promises ninyo, katong pagsugod ninyo, inyong mga plano, until you both realize nga dili pa di ay pwede, kinahanglan pa di ay maningkamot mo, kamukamo lang una, until you feel both successful na sa matag usa, di ba? Without somebody. Pero yun nga lang, there are also times kung mahilak na lang ka kay tungod you were hoping for something more. Pero kinsa ko yung mag-expect na magkita di ay gihapon mo din ha, di ba? For a very long time nga wala may communication, nagkita ra di ay gihapon mo in a place nga kamuran doha mag-aila. It's very challenging, di ba? Lisod ka ayo oy. Kay, kung makailaing ka istorya, dito man jud ka sa familiar. No, kung gimingaw ka sa imong asawa, sa imong anak, nasamot, niya na imong ex na, madagyog ka, depende na lang po yun na mahal, no, kung unsa ka kusgan ang imong kasing-kasing, di ka magpada, kung depende po yun na kung unsa ka kusgan ang connection ninyong duha sa imong asawa nga naa sa Pilipinas, nga di ka mada kung naakas abroad. Bisan pag makita ni mo ang imong ex. Balik na taod-taod, kinigihapon ng FM Radio Java with Karin Yasa.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Dav Nor ka vibes na dunga na to kaganina mahalan o syempre natagaan at ikag mga inputs vines sa imuhang gibati din ha when it comes to seeing again ang imuhang ex, no? I think kung merong mga ganitong pangyayari pa rin sa buhay mo ngayon, naka-experience ka, naka-relate ka, niya, dili ka gusto nga masood ka ba? Masood ka sa banga? Masood ka sa bulsa? Mahog na pug ka din ha? Malunod na pug ka? It is right na wala na nimo gitubag ang message niya. Sometimes, bisan pag-unsa nato ka-love ang usa ka tawo gani, we need to like really put a stop on it. Kasi, depende sa iyo yan eh, kung hanggang kailan mong tatapusin o kung tatapusin mo ba yung hindi mo pa nauumpisahan. Tanaw pa lang nimo magsugod na gani, undangin na. Kaya dili mang kamarupok, no? Dili sa ingon nga, di po kamarupok, it's because you love yourself. You have to protect yourself. It's not just for you. You're protecting his wife. You're protecting him. You're protecting their child. You're the bigger person here. Huwag mo nang isipin kung ano kaya ang mangyayari kung ganito. Kasi nakatuldok na meron na eh. Tama na yun. Nagkita mo, nag-hi mo, you met again, nag-message mo sa Facebook. Pag sa tingin mo na meron ng something more than what is just happening, tanaw ni mo there is something more nga ginapasabot niya, ginapaabot niya sa imuha, then iwas na dayon. Diba no? Kasi pag nai mo ingon nga, ah, mura man pong kagkuan na gusto ti kami niyo naman ko. Ingan, ayaw na ta. Nagulat lang na sila, patula na sila. Pero ikaw mismo mo, nasayod ka, nadili angay niya, undangan na dahin ni mo. Undangan na dahin ni mo na. Wala dahin may hitabo. Malalaman niya nila kung hanggang saan lang yung kakiat nila. Kasi lalagyan mo agad ng boundary. If you want to make friends, if you want to talk to people kasi nag-iisa ka sa lugar na bago sa'yo, OFW ba ka, lain ba kang nasud, ingon ay nagatrabaho ka nga, o kay kailaw, la kay parinte, o inikanan, makipagkilala ka, makipagkaibigan ka sa ibang tao. Hindi mo kailangang balikan yung nakaraan para lang guluhin mo na naman ang mundo mo. Right? Thank you kaayo sa pag-share, Ani. Heidi. Tagangking salamat kay... I'm sure na iuban din ha ang gahuna-huna o tagaan pa ba nilag pagtagad ang ilahang ex na nagbalik-balik sa ilaha karon nagaparamdam. Then I suppose if it's not worth it, ayaw gubutang imong huna-huna o imuhang kasing-kasing. Samot na ang imong kinabuhi nga dugay kaayo nimo nga gi mugna para lang sa usa ka tawo, para lang sa usa ka kagahapon. Move forward lang, straight lang, focus lang. Pero kung merong temptation, merong biglang naikalit manguhit sa imong kasing-kasing, nya ma-confuse ka og balik. You have to ask yourself, hangtod asa ko to bang akong matake ani? Kaya ba na akong itake ang tanang problema? Kaya ba na akong dawaton ang effect? Cause and effect? Kung patulan ako ni. Kung dili man siya worth it, then put a stop. Thank you so much, mahal, for being with me. Dagan king salamat sa pagkuyog sa kawa. Ugma na punta magkuyog-kuyog. Dirigi hapon sa ating programang FM Radio Confessions with Cariñosa, alas 8 hangtod alas 12 sa gabi.
Diri lang sa itong stasyon sa 101.9 FM Radio Davao. Good night, mahal. God bless you. I'm Pink.